0: what do you call it, blah, blah, blah, and then you have three books. Now, if you keep telling me yung mga ganito, at ipapakilala ko sa inyo ang nasa likod ng mga librong ito. Patuloy na tayo, ano, ng ilan sa mga isasaya sa ato nyo ngayong journey sa isang book writer. Kaya naman mga bata, sabay-sabay natin batigyan ng isang maganda at masayang umaga. Nasana Blanca Puna, isa sa Filipino book author, of the people and tabletop role-playing game designer. At ilan sa mga libro, no, nasa niyang isinunod, matayang, ito, nasa tabi natin ngayon. Una na dyan, Lost Ones of the Mons and the King Fantasy novella Blood of the Principalia. At yung na-feature natin ngayon para sa ating kwentong pambasa or storytelling, yung Moth is Down. Tawin-tawin natin batiyan ng isang maganda umaga, Miss Carla, good morning and welcome dito sa Pasok School on the air.
1: Good morning po. Thank you so much
0: for having me. Ayan. Once again, mama, ulitin lang natin yung pagbabating natin. Ayan, para mas marinig ng ating mga young learners sa nakikinig ngayon. Again, good morning, Miss Carla.
2: Good morning. Hello. Hello po. Thank you so much for having me.
0: Yes, and the very best po tayo pag Miss Carla kasi kahit sobrang aga today at talaga mga pinagbigyan tayo sa ating program na School on the Air. At isa naman sa mga gusto natin i-impart ano, sa mga bata, sa mga kabataan ay talagang yung pagmamahal sa pagbabasa at pagsusulat. Kaya we really invite ano, people na mag-

0: parang gusto ko naman gumawa ng something new. And of course, yun nga po, ang ganda rin ng idea na sinabi ninyo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, IG yung friends mo, nasamahan yes. ka, ano, at least mm-mm. through Hobbit, ito nga po, ay pwede ka makapag-explore, ano ba yung pwede sa akin, and sino-sino ba yung within the circle na pwede kong makilala, na may the same hobby na gusto ko rin. Ayan, napakaganda po true. Nito. Pero para naman po kaya sa mga nais sumubok nitong Hobbit, paano po matutulungan ng isang tao na matuklasan yung hobby na talagang babagay sa kanya? Kasi napakarami po eh, hindi ho ba? Lalo totoo. Na these days. Parang, okay, what should I try? What should I do? Parang ganun po.
1: Mm-mm. So as individuals kasi, as person, very unique tayo eh. So may kanya-kanya tayong hilig, kanya-kanyang interests, ganyan. So the way to find your the hobby na magmamatch sa'yo is to really try everything. that's when you'll discover ano yung nakakapag-energize sa'yo. Kasi there are certain activities na after, kahit super high, ano yan, high energy, parang adventurous masyado, energize ka, iba naman napapagod. Parang ayaw na nilang subukan ulit. Meron naman na very calm and peaceful yung activity. Kanyari, flower arrangement, nagko-crochet kayo. Iba, parang nadedrain, napapagod, kahit super calm naman. Iba naman super energized. So, the way to really know is to know yourself din. Ano ba yung mga activities in your everyday life na nakakapag-energize sa'yo? More on the adventurous side ka ba? Or gusto mo yung mga hindi masyadong nakakapagod, calm lang, nakaupo lang.
0: Ganyan. Ayan. Napakagandang payo nun, ano, Miss Kath. Mm-hmm. Ay, parang kumbaga, para malaman mo kung ano yung hobby na para sa'yo is to try ang kahit ano mga hobby na pwede or makita mo online. And then yun nga po, you would know kung ito ba yung para sa'yo, kung na-energize ka man, regardless, ano, kung yung activity is, siguro yun nga po, kasi may mga intense activities po.
1: Yeah, ano, overstimulated. Elite ka na masyado.
0: Pero at least yun nga po, I think yung barrier dun is that pagka na-drain ka, maybe it's not for you. Pero kung halimbawa, right. you felt energized after doing that specific hobby, I guess para sa'yo yun. Ang ganda nun, yes. Ms. Cass, ano? Ngani-ngani isip yun.
1: Thank you.
0: Parang imaginein ko lang, gusto ko lang itry lahat ng mga hobbies na mayroon out there. And then, sometimes yeah. feeling lost pa rin kasi ang isang tao.
1: That's yun true.
0: Pala.
1: Kailangan may you ask yourself after those activities. Mm-hmm. The certain activity ba? Ano ba yung na-feel ko?
0: Mm-hmm.
1: Na-energize ba ako or na-drain ako? Or na-drain ka lang sa mga taong nakasama mo, super ingay ba, parang hindi na nagmamatch. Depende rin kasi sa environment.
0: Mm-hmm. Ayan, mga mare, mga pare, ano, may mga tips si Ms. Kath, pakinggan natin maigi, ano, na maaaring makatulong sa atin. Pero bukod po, ano, Ms. Kath, sa atin, sa mga pangkaraniwang mamamayan, ano, tulad ko, for example, na yun nga, gusto maghanap ng hobbies, paano naman po kaya, ano, nakakatulong ang Hobbit, of course, sa mga local creators, sa mga instructors, and sa mga hobby communities mismo.
1: Yeah, for that, actually, yan nga yung tinatry na isolve. Kasi right now, workshops, classes, and different activities are very hard to discover. So, ang dami, many great classes exist. So, the time na sinisimula na namin tong Hobbit, na-discover, ang dami magagandang classes. Mm-hmm. But they're often, you know, buried online. Ang dami-dami kasi nila. Or yung iba can only seen by people already following the page. Mm-hmm. So iba, good thing iba nagpapa-add. So we're able to see them. Pero yun nga, ang daming classes na scattered na hindi natin makita. So through Hobbit, we'll be able to, you know, parang curate at mapagsama-sama sila sa isang platform para yung mga users, yung mga tao na naghahanap ng hobbies, ito na yung one-stop na website or platform na pupuntahan nila. Parang, oh, free ako this weekday or nakalive ako or this weekend. Tara, ano ba pwede natin gawin? Lalo yung iba, ang dami nang na-try. So they want to try or look for something unique. So dun sila maghahanap sa Hobbit. So nakakatulong siya sa mga taong naghahanap ng hobbies, and at the same time natutulungan din yung mga local creators and, you know, mga communities na nag-offer ng unique hobbies and events.
0: Wow, but, ayan. So if tama yung understanding ko, Ms. Kat, and of course, para lang din sa kaalaman ng lahat. So yung hobby yeah. po pala, it's a site, website, tama po ba ito?
1: Kung saan, yeah, it's a website.
0: Para siyang compilation, ganun, ng mga iba't ibang hobbies na mayroon or in-offer out there. And through Hobbit nga po, ay malalaman mo kung ano ba yung mga available na workshops or classes na pwedeng salihan.
1: Mm-mm, correct. Oo, parang isang place siya na doon na kayo mag-meet. Parang matchmaking but for hobbies and habits.

0: meeting users and the creators.
1: Ayan, that's why, ano, hindi lang pala po nakakatulong talaga sa mga naghahanap ng hobbies, kundi sa mga, yun nga po, sa mga communities na nag-o-offer din, ano, or itong gustong tumulong para mahanap ng isang tao kung ano man yung hobby na gusto niyang gawin in life. At sa panahon po ngayon na lahat, di ba, lahat nakatutok sa gadgets, ano, cellphone, tablet, and all, and of course, sa trabaho din, isa sa mga rason kung bakit busy ang marami sa atin. Gaano po ba kahalaga yung pagkakaroon ng hobby para sa ating mental health at overall well-being? Kanina napahapiwan ko rin po ano, sa stress, for example. Pero kayo po, bilang I believe, syempre pinag-aralan niyo pong maigi ito. Ano po ba yung maibabahagi ninyo sa amin?
0: Yeah, ako from personal experience kasi I'm also a content creator, so most of the time, yung buong week ko talagang babad din ako sa cellphone, sa laptop, sa social media in general. So, I could imagine din yung mga nasa corporate world, yung may mga full-time job na talagang a week of stress and routine. So, nakakatulong yung maghahanap. Na-excite ako eh on a weekend kasi alam ko dun available yung most of my friends. So, I'm always looking forward to that weekend na may makakasama ako or may mamimit akong bago when I try new activities. And ano siya eh, I would say na nakaka-energize talaga siya. Parang nare-reset. Parang nagkakaroon ka ng reset. And by the time na darating na yung Monday or yung usual workday mo, parang you are not agad, you have a new 100% ka na ulit, kumbaga sa phone, since we're talking about ano, battery, social media. Parang 100% ka na ulit and you're ready to face new challenges again for the week. So, yeah, I would say na main na nafe-feel ko personally. And hopefully yun din ma-feel ng mga gagamit or mag-navigate sa habit. Ay, ma-energize sila. And they feel happier on the weekend. Na hindi lang siya. Kasi usually, on the weekend, we doom scroll. Ipapahinga natin siya eh. Baka there's other way to rest. Na hindi naman yung literally nakahiga ka or natutulog ka. But there's other way to rest. But still, you're living your life. Basically,
1: ayan,
0: that's it.
1: Ano, ang ganda po. Sa nga sabi ninyo, weekend reset. Ano, totoo. Parang every weekend kasi may nilulook forward ka. Yeah. So, kahit na mag-Monday na, instead na yung usual na sinasabi ng marami, Monday na naman. Ano, parang baliktad na. Parang looking
0: parang you're dragging yourself. Ganun.
1: So, ang mangyayari po pala, yun nga, ano, you're hoping na parang the weekend and then Monday after that, ano, parang lilulook forward mo na agad yung another weekend. Kasi of course, meron ka na simulang hobby or maybe itatry na bagong hobby na sa tingin mo ay perfect for you. Ayan, thank you so much po, Miss Kath, for sharing that. And siguro, since kayo nga po, you've mentioned na since you are also a content creator, voiceover artist, so ang dami niyo pong pinagkakabalan sa buhay. Ay, ano? So, ngayon po ba, mayroon din kayong specific hobby na ginagawa po?
0: Ah, yes. Because of habit, I'm able to access different hobbies kasi I talk to our partners, potential partners, so they give me that, kumbaga, special access to their classes. So, yeah, recently, I've tried na naging pilot ako for a day. Merong flight simulation na tinatawag. So, as in, literally, same setup sa mga airlines. So, you'll be able to try it for a day. Maging pilot ka for a day. Nanahi din ako. I tried the sewing workshop. Pickleball, na-mention mo rin kanina. So, super daming courts na ngayon. And different communities and enthusiasts na nagtatry ng pickleball. So, I tried it na rin. And also, flower arrangement. Mm-hmm. So, different activities talaga siya. So, soon, magtatry din ako ng archery.
1: Grabe,
0: cooking classes. So I'm really game kasi I've discovered in myself na I'm always looking for variety. So yun yung hinahanap ng body ko. So it energizes me yung mga ganong activities, nagbabari siya. Kahit calm yan or adventurous, I'm game.
1: And sabi niyo nga po, we have to live our life. Yeah. So, di ba, parang napakaganda na habang nabubuhay tayo sa mundong ibabaw na to. Siyempre, parte doon yung rest, yung pagpapahinga. But at the same time, ito, kung kaya naman, di ba, na may gawin tayo even na isang beses sa buhay natin, na why not, di ba, try natin. Ang ganda na, no, Miss Kath, yung pilot, pwede ka maging pilot for a day pala kahit na pwede sa mga walang lisensya out there, ano?
0: Oo, try mo lang.
1: Oo, pwede pala yan. Pero, Out of all those hobbies na na-try niyo po, or maybe kahit hindi niyo pa na-try, ano po kaya yung pwede ninyong i-recommend sa mga kumare at kumpare natin na pwede nila i-try, ano? Kung meron po yung suggestion.
0: Ah, siguro masasuggest ko. Kung first time nila, example, magta-try, magsa-search sa hobby. Siguro yung ano lang, yung medyo chill lang, yung kalma lang. Yung ano siya, yung aakit kayo ng bundok. Hindi, joke lang. Hindi. Calm lang. Siguro I would suggest yung flower arrangement. Yung parang ganda-gandahan lang kayo with your group of girlfriends or kasi mga guys. Meron din namang mga ano, yun, pwede rin yung archery, parang hindi masyadong, or billiards, ganyan. So, start siguro sa mga chill, relaxing, and then you work your way up dun sa mga adventurous na kung yun na yung hinahanap nyo as a group.
1: Ayan, lalo na ano sa mga first timers nga po, para rin siguro hindi sila mabigla. Ano na, ay
0: yes,
1: parang inubos agad lahat ng energy ko.
0: Yung wala, start mo na sa chill lang muna. Ganun.
1: Yung mga kalmado muna. O nga po, no, siguro ako din if kung may pagkakataon, ano, ititry ko rin po itong mga nabanggit ninyo. Parang feeling ko nakakatawa po, ano.
0: Join ka sa amin.
1: Kaya nga po, naisip ko pa lang yung flower arrangement, ano,
0: diba?
1: Tapos parang may relaxing sound sa paligid.
0: Yes,
1: ano?
0: And then
1: parang,
0: you drink coffee,
1: kaya
0: you're
1: nga po,
0: having tea, ganyan.
1: Wow, ayan, mga pare, mga pare, dami na nating nalaman, ano, kay Miss Kath, na mga existing hobbies pala out there, na akala natin paminsan, ay, pangarap ko lang maging piloto, pwedeng-pwede pala, ano, pangarap ko lang maging isang florist, pwedeng-pwede rin pala, ano, may mga activities out there na pwedeng-pwede nating i-try even once in our lives. And ito po, babalik naman po tayo sa Hobbit, ano, Miss Kath. Sa kasalukuyan po, ano yung mga features na mayroon yung Hobbit na pwede naman pong i-navigate sa website? Sa kasalukuyan po ba, website pa lang po ito or may application din po?
0: Yes, of course, that's the goal. That's the long-term goal. Magkaroon na rin ng app kasi most of the same offers kasi na similar activities or platform that we have, meron talaga silang app. But of course, since it's still under development, mag-soft launch pa lang kami. So right now we only have the website. So it's hobbit.ph, hobbet.ph. So hindi pa siya na-open na siya, pero hindi pa.
1: Alright, and base po syempre sa resulta ng ating poll question, ano, actually meron lang top 3 answers yung mga kumare at kumpare natin. Meron pong pinakamababang boto para sa heart react. Itong heart po is yung pottery or painting. Ayan, actually ako gusto ko rin i-try yung pottery, mga mare, mga pare, ano, kasi parang mukha siyang madali. Kasi imaginein mo, gagawa ka ng mug or maybe gagawa ka ng mangkok, for example, 'di ba? Magsisimula ka sa clay lang. And imagine, ano, yung clay na yun ay bubuo ka ng into something new, bagong product, ano, through your hands, sa pamamagitan lang ng kamay mo. So, di ba, parang ang amazing na, wow, nagawa ko yun. Ang galing lang, ano. So, I guess yung pottery, gusto ko rin talaga i-try yan. Hopefully, ano, masubukan natin. And of course, ayan, bukod po dito, may mas mataas na boto naman para naman po sa like, react, yung photography. Ayan, pwede, mga mare, mga pare, ano, even without maybe a pro camera, 'di ba? Kahit yung mga simpleng camera lang, yung mga phones natin ngayon, 'di ba? Ang ganda na ng pagka built-in ng siguro yung sa mga settings, 'di ba? Ang ganda na ngayon ng kung paano ka pwede mag-capture, mag-videos, ano? Well, photography basically it's photos. Pero yun nga, what I was saying is that kumaga ang ganda na ng features ng phone natin ngayon na parang pag nag-take ka ng photo ay parang pro na din, pang-professional na rin. So ito, mga mare, mga pare, pwedeng-pwede nating simulan nito anytime, anywhere, 'di ba? Kasi may phones naman tayo. So I guess panahon na, ano, para simulan natin itong mga hobbies na ito, mga mare, mga pare. Sana masimulan, ano. Sana magkaroon ng panahon, magkaroon ng energy. Yun nga, 'di ba? At panghuli naman po, may pinakamataas na boto or number votes para naman po dito sa Care Act or iba pa. So, ibig sabihin, ano, may iba pang kasagutan yung mga kumare at kumpare natin na hobbies na gusto nilang itry o masubukan. And speaking of iba pa, syempre, ayan, alamin natin, ano pa ba yung mga ibang hobbies na ito. Una-una na nga, si parang Sean Kyle Flores, sabi niya, all of the hobbies mentioned reflect my personality. How However, my favorite is journalism because since I was a kid, I have always enjoyed watching the news on TV. With this hobby, I make inspirational stories for the community. Ayan, ano? Mahal na mahal talaga ni parang Sean, ano, ang journalism. So, ayan, looking forward, ano? Sabi nga ni parang Sean, diba?

0: ay since noong bata pa siya, ay na-enjoy niya pa yung panonood ng news sa TV. Kung yung iba, na-enjoy yung panonood ng cartoons, si parang siya na yung news naman, ano, ang kinahihiligan niya even noon pa. But why not, diba? Walang imposible parang siya. Malay mo naman, ano, in a few years from now or in the future, ay magkasama tayo sa industriya. Pwede pa rin, ayan. Never stop dreaming, diba? Or never stop doing these. Kasi sometimes yung hobby, yung akala natin hobby lang, pwede siya maging panghabang buhay eh, diba? Iba nga, nagsisimula lang sa hobby pero nagiging pangkabuhayan na nila, permanently, diba? May mga ganyan. So, I guess, pwedeng-pwede yan, ano? Yun lang naman eh, kailangan lang natin malaman yung hobby na pasok para sa atin. Kanina nga, sabi ni Miss Kath, diba? Malalaman mo kung para sa iyo ba yung isang hobby is if itatry mo lahat. Diba? I guess yun talaga. Tama naman, diba? Imaginin mo, isang beses mo palang na-try. Well, if you think na hindi yun for you, then try something else. Hanggang sa makahanap ka na sa tingin mo, hindi hinuhugot or inuubos yung energy mo. So, yun naman yung second tip. Ano? After mo itry lahat, kailangan malaman mo ano ba yung hobby na hindi ka na-drain. Ano ba yung hobby na kahit na extreme pa yan, ano, intense yung pagkilos or paggalaw, you still feel energized, ano? So, yun po, yung ikalawang tip ni Miss Kath. Alamin mo kung ano yung hobby na nakakapagpa-drain sa'yo, ano? Or ano yung hobby na you will feel energized regardless, ano, matapos man yung hobby na ginawa mo. Or paulit-ulit mo mang gawin yun. And sumunod naman dito, si Maring Julia Nicole Casas, sabi niya, crocheting or knitting, gusto ko talagang matutunan yon kasi ang dami kong nakikitang gumagawa ng cute stuff, lalo or through crochet or knitting. And most of them, super useful pa. Tapos, may mga knitters pa na nakakagawa ng sarili nilang outfits, which I find super cool. Ang saya siguro kung kaya ko rin gumawa ng sarili kong outfit and express my creativity through my own style. Totoo! Ayan, mga mare, mga pare. Even ako, parang ako na-try ko siguro sa school, di ba? Parang may times na pina-project sa school, eh, magko-crochet kayo. Naalala ko, na hindi ko alam kung tama ba yung pagkakaalala ko. But I think there's this one time, ano, na may parang school project na kailangan mag-crochet. Well, very small lang naman, mag-create ka lang ng something. Pero yun po, ano, sa kasalukuyan. Eh, kasi yung mga lolo't lola natin, kung maalala nyo, diba? Napakagagaling niyan mag-gansilyo. Ay, ako ning lola ko, ano? Naalala ko, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Si Lola Felicidad, ayan. Ano? Naalala ko, parang ginawa niya pa ata ako ng damit noon. Nag-gansilyo siya, ano? Crochet yan nga po. So, I guess we can also try that. Malay naman natin. Maring Julian, try mo. Ano? Magsimula ka muna sa mga maliliit lang, ano? Hanggang sa siguro makabuild ka unti-unti. Yung mga medium size na. Hanggang yung mga large na pwede mo nang suotin. So, looking forward, ano, kay Maring Yen, nakasamahan natin dito. Actually, si Beshi Hazel, pwede ka magpaturo sa kanya, ano? Marunong si Beshi Hazel natin mag-crochet. So, maybe you can start, ano, na gawin ito as a hobby. And last but not least, ayan, mula naman kay Paring Romel Livid. Sabi niya, totoo niyan, marami pang hobbies na nais kong masubukan. Some of them, ayan, isa-isa siya, ano? Photography. Na pampro ang datingan. Ayan. May open and close parenthesis. Totoo, kasi we can all take pictures, di ba? Pero sometimes, syempre, may mga pang professional talaga, eh, di ba? Yung aangguluhan mo, may rule of thirds na tinatawag, di ba? Naalala ko, sa school, may photography class kami, yan, ilan sa mga itinuro talaga. So, yun pala, yung gusto ma-achieve, ano, ni Paring Romel. Hindi lang basta photography.
1: Mula sa iba't ibang mga bayan, sa Misamis Occidental, ang ating makakasama sa ating programa. Alam nyo, excited ako kasi itong mga representatives ng mga bayan na babanggitin natin later on ay personal nating napuntahan din. Kaya nga sabi ko, baka sobrang daldal ko today because itong dalawang bayan na ito, ang Jimenez at ang Don Victoriano ay very special doon sa ating naging familiarization tour sa Misamis Occidental dahil napakarami pong mga eco-tourist spots at mga heritage, kumbaga heritage places ang ating pinuntahan sa dalawang bayan. Alright,

0: Ready na po ang ating mga panauhin for today. Nasa linya po ng ating komunikasyon ang Provincial Tourism Officer ng Misamis Occidental. Walang iba kundi si Ms. Lorelee Yee. Good morning, Ms. Lorelee, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
1: Good morning.
0: Hi, ma'am. Good morning. Nako, nice seeing you again. I know very busy ho kayo these days kasi maraming mga bisita ngayon sa Misamis Occidental, ma'am. But we are grateful na kasama po namin kayo ngayong umaga. Also, kasama rin po natin mula naman sa Municipality of Jimenez ang Senior Tourism Operations Officer at siya rin pong tumatayong Municipal Tourism Officer, si Sir Ruel Luis Abelino. Good morning, Sir Bong. Welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Yes, very glad na nandito tayo ngayon this morning. Although medyo busy nga, pero we still have the time to do everything for the province of Misamis Occidental for tourism at saka para po sa ating minamahal na Pilipinas.
0: Ayan, multitasking ang ating mga tourism officers today sa Misamis dahil bukod nga po dito sa guesting nila sa Pasyal Pinas, ay marami po silang ongoing na events ngayon sa naturang probinsya. Of course, kasama rin po natin ang Municipal Tourism Officer ng Municipality of Don Victoriano. Walang iba kundi si Ms. Julianne Moralion. Good morning, Ms. Julianne. Welcome po din sa ating programang Pasyal Pinas.
3: Yes, ma'am. Good morning po. Salamat po sa pag-invita. And it is my absolute pleasure po to be here and to connect with your viewers. So sana po maging maganda po ang ating pag-uusapan ngayon to invite our viewers and listeners. Good morning po sa lahat.
0: Ayan, ako silang tatlo po ang ating makakakwentuhan for today at aanyayahan tayong bisitahin yung kani-kanilang mga bayan and of course yung buong probinsya ng Misamis Occidental. Mga ma'am and sir, unahin ko muna si Ms. Lorelee ano, sa kanya pong patuloy na pakikipag-ugnayan of course sa ating mga municipalities and cities and ganoon din sa pagbabantay at siya rin pong namumuno sa Provincial Tourism Office ng Misamis Occidental. Ms. Lorelee, sabi ho ni Gov kahapon, isa talaga sa mga bentahe ng Misamis Occidental ay yung warmth ng ating ano, mga Misamis noon, yung ating mga tao. Pero sa tingin niyo po, ma'am, sa dami ng mga tourism destinations sa Misok, ano po yung masasabi niyong unique identity ng Misamis Occidental kaya po ito'y dapat puntahan ng mga turista?
1: Yes, good morning everyone. No? Good morning to our viewers. Thank you for inviting us here, no? Ma'am Hazel. The unique thing about Misamis Occidental, of course, I believe is the cooperation, pagsama-sama, the strong leadership of the provincial government and strong collaboration and cooperation with the local government unit executives po. Yun talaga yung pinaka I could say the special part of the running the tourism industry in Misamis Occidental po.
0: Mm-hmm. Napakahalaga kasi nun, Ms. Lorelee, ano? Kasi especially kapag ka gumagawa ng mga multi-city na mga tours, di ba? Dapat coordinated, well-coordinated lahat. At yun po yung isa sa mga bentahe ng Misamis Occidental. You are one, ika nga, sa paggalaw sa turismo. Kaya yan po, isa rin sa mga na-appreciate namin bilang mga bisita noong nakaraang buwan. Pero, ma'am, po, dumako naman tayo doon sa datos po, ano, sa nakalipas na 2025, nung nakaraang taon, gaano po karaming mga turista ang bumisita sa Misamis Occidental?
1: Yeah, in 2025, we have around 1.4 million visitors. That's within the province only, local. And for the outside province na nagbisita dito sa Misamis Occidental, we have roughly 500,000, no? So, malaki-laki din. And sa ngayon, we are currently consolidating our data. We are glad to say that it's climbing up, no? Mm-hmm. Siguro dulot yan, you know, again sa pagkakaisa ng mga leadership dito, tapos continuous development ng mga tourism industries natin dito. And then of course, the recently conducted big events, especially the Miss Universe po. Yeah. So I think that's the big factor din po na nakaka increase ng ating datos ng mga turista going into Misamis Occidental.
0: Mm-hmm. For sure, Ms. Lorelie, ano, napakarami po or lalaki lalo yung bilang ng mga turista sa Misamis Occidental. Gawa nga po ng mga events na inyo pong hinost noong nakaraang mga buwan and currently hinohost at sa mga susunod pang mga buwan. Pero ma'am, meron na ba tayong exact figures as of June or July? Meron po ba tayong datos kung ilan na po yung tourist arrivals ng inyong bayan, ng inyong probinsya?
1: Yeah, sa initial data natin as of until June, we have around 600,000 po. So I believe we are on our target po na we are targeting to make an improvement of at least 10%, no, of our last year's data po. So we're praying, we're hoping that this will continue to rise up until December po.
0: Sigurado yan, Ms. Lorelie, kasi ngayon pa lang, June pa lang, 600K na po yung naitala niyong mga turista. Kalahati pa lamang po ng taon and for sure mas malalagpasan po nito ano yung target ng Provincial Tourism Office na tourist arrivals. Pero ma'am, speaking of target, ano, I know ako for a fact na ang Misamis Occidental ay very friendly sa amin na mga young at heart pa. No? Pero sino po ba ang target travelers ng Misamis Occidental? Pwede po ba siya sa family, sa kids, or tanging yung mga adventurous lamang ang mas mag-e-enjoy sa Misok?
1: Actually, this is inclusive po. From bata to our senior citizens, I believe the tourists that will be coming over will be having a great time kahit bata ka pa, middle age, senior citizens po, kasi variety yung ino-offer natin na mga, you know, spots, mga experiences, and of course, the natural or the native delicacies present din po. And again, we are continuously evolving, we are continuously developing tourist destinations that is, of course, friendly for all ages and for all sectors po.
0: Ayan, yan ang tanong ng ating mga beshies. Kasi ang iniisip po nila, dahil marami pong nature trips na ino-offer din ang Misamis Occidental, baka para lang yan sa mga adventurous. Pero sabi ni Ms. Lorelie, kahit po ang ating mga senior citizens ay pwedeng-pwede pong mag-enjoy sa Misok. Pero ma'am, ano, I know kayo po ang nangunguna at talagang nakikipag-ugnayan sa ating mga LGUs na banggit mo kanina, talagang very strong yung coordination natin sa mga bayan, municipalities and cities sa Misamis Occidental. Pero paano po ninyo ina-adjust, ika nga, yung tourism offerings pa ng probinsya para ma-accommodate po yung lahat ng iba't ibang mga uri ng travelers?
1: Yeah, ina-adjust po natin yan. Again, yeah, we are looking at our tourists that coming in, no? Mostly kasi families yung nagpupunta dito. So, ina-adjust natin, for example, sa ating Ascenso Global Gardens. We are it could be enjoyed by the family, no? Kasi we have the fresh air here. We could do a little walking. We could it's nice for you know, Instagrammable poses. And then we have the fly in the sky or pictures sa ibabaw ng ano po ng facility po na it's like makikita mo yung clouds, makikita mo yung beauty of the mountains for everybody po. So inaayos talaga natin that we will be catering for all age groups na mga tourists po.
0: Yan, inclusivity, sabi nga ni Ms. Lorelie, yan talaga ang kumbaga parang direksyon ano ng turismo ng Misamis Occidental, hindi lang para sa specific groups kundi para po sa lahat. Kaya sa gantong paraan, ma'am, ini-invite natin yung mga viewers and listeners natin ano na i-try nila, subukan nila ang Misamis Occidental dahil napakarami pong pwedeng gawin sa inyong probinsya. Pero ma'am, again, nag-i-invite tayo ng mga turista sa inyong bayan. At I know, napag-usapan na namin ito with Gov yesterday. Pero gaano po kahanda ang Misamis Occidental na tumanggapan ng daan-daang libong mga turista sa inyong lugar?
1: Yes po. Actually, I could say that we are ready, no? Especially now that we are, of course, our AMURAP or the Ascenso Misamis Occidental Resorts and Adventure Park is already there and is continually

0: just a week ago, right? So we're very thankful for that because alam naman natin na if kahit gaano kami kahanda dito sa baba, if kami lang yung may alam, so walang bibisita, walang mangyayari. So ang advantage with connecting with or partnering with Philtoa is very good po kasi po sina po yung experience in traveling, in organizing tours, in bringing in tourists. So nakakatulong po yung partnership natin with them, with you of course, kasi po kayo yung may marami ng connections, may marami ng mga contacts, mga tourists na pwede niyong dalhin kahit mga bagong destinations. Alam naman natin na not that popular pa yung Misamis Occidental, but because of your help, because of partnering with Philtoa, I believe Misamis Occidental would be very popular in the future, and then marami ng turista ang pupunta dito po. Lalo na at least first hand yung na-experience kung ano ang mai-offer namin dito sa Misamis Occidental po. And thank you for your visit also, no? So Philtoa, thank you very much for partnering with us. Rest assured that we will continue to flourish our partnership po.
1: Exciting times ahead, Miss Laurelie. For sure, napakarami pong mga turista ang makakaalam na ngayon ng napakagandang Misamis Occidental dahil napakarami ho ninyong maio-offer para sa ating mga travelers. Maraming salamat po, Miss Laurelie Yee, ang Provincial Tourism Officer ng Misamis Occidental, sa inyo pong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Thank you, ma'am. Thank at you. Mabuhay po kayo.
0: Thank you very much.
2: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: World class na tanawin. Explore na natin.
16: Love of the Philippines.
15: Likhang sining na proudly Pinoy.
17: Influx na yan.
15: Radyo Magazine
3: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At sa punto pong ito, makakasama naman natin ating mga tourism officers mula po sa mga bayan ng Jimenez at Don Victoriano ng Misamis Occidental. Unahin muna natin si Sir Ruel Luis Abelidas, ang Senior Tourism Operations Officer ng Municipality of Jimenez. Good morning, sir, at welcome po muli sa ating programang Pasyal Pinas.
18: Good day to everyone. Good day, mga kabesh. It is both an honor and privilege to be featured in the nationally renowned 1278 also Radyo Magazine through its travel program, Pasyal Pinas, ably hosted by Ma'am Hazel Joy Murada Esguerra. And on behalf of the Municipality of Jimenez, we extend our sincere gratitude to the Philippine Tour Operators Association, or PhilTOA, under the leadership of its president, Maria Lourdes Flor Jepson for this wonderful opportunity. We also acknowledge the unwavering support of our Department of Tourism Region 10 Regional Director Maria Elaine S. Onchuan, our hardworking, dedicated, and visionary Provincial Governor of the Misamis Occidental Province, Attorney Henry S. Waminal, and our equally hardworking Municipal Mayor, Joselito C. Cho.
1: Ayan, and Sir Bong, nako, napaka-excited po ako na makakwentuhan kayo today dahil sabi ko nga eh, even sa chat, binanggit ko po sa inyo na isa sa mga favorite naming mga media personnel na pumunta po ng Misamis Occidental ay yung inyong simbahan. Grabe, oo, napakaganda ng inyong simbahan. Pero siguro kayo na rin po ang mag-explain sa ating mga viewers and listeners, ano po ba ang unique charm na meron po ang Jimenez na dapat pong ma-experience ng ating mga turista? Ayan. Medyo mahina lang ang internet ni Sir Bong, no? Sir, naririnig niyo po ba kami? Ayan, ayan. Alright, siguro babalikan natin si Sir Bong ano, para po pagkwentuhan ang napakagandang bayan ng Jimenez. Dadako muna tayo kay Miss Julian Muralion, ang siya naman pong tourism officer ng Municipality of Don Victoriano. I believe ready na rin si Mama, no? Good morning, Ma'am Julian. Welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
8: Good morning po, Ma'am Hazel. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon sa amin.
1: Nako, Ma'am, excited din ho akong makakwentuhan kayo. Baka hindi ko mapigilan yung yung bunganga ko, no, doon sa napakaganda hong nature destinations na meron po kayo sa Don Vic. Sobrang na-enjoy po namin yan, Ma'am. Pero kagaya po ng nabanggit ko rin kanina kay Sir Bong, kayo na nga po, Ma'am, ang magkwento sa ating mga viewers and listeners kung ano-ano pong mga unique experiences ang mabibigay ng Don Victoriano sa ating mga turista.
8: Okay, sige. So, alam mo, Ma'am Hazel, aside sa malamig yung lugar namin, and then talagang nature siya eh. Parang pag nandito ka, iba yung pakiramdam mo. Kasi mostly nandito, umaakyat pa ng bundok para makapasyal dito sa aming lugar. So, mga unique experiences na pwede nilang maranasan pag pupunta dito sa aming lugar is yung meron kaming strawberry picking. Since marami kaming strawberries dito, meron din kaming horseback riding, may ATV ride, meron din kaming bamboo raft or ang tinatawag namin ditong balsa or gaket. Meron din kaming North Peak trekking, and for now, dine-develop na rin namin ang aming 360 view sa Muralong area.
1: Wow!
8: So those are the unique experiences na pwede natin gawin pag kayo ay pumunta or pumasyal dito sa aming lugar.
1: I agree. Napakalamig po sa inyong lugar, Miss Julian. Ano, parang yes, parang kaming umakyat rin ng Baguio dahil sa lamig po ng klima. Dahilan po siguro kung bakit meron din kayong mga strawberries, ma'am, no?
8: Yes, ma'am, exactly.
1: Pero bukod ho sa mga nabanggit yung mga activities, sa mga nanonood po sa ating YouTube and Facebook live streaming, nagpa-flash din ngayon sa ating screen yung ilan sa mga tourist destinations na meron po sa Don Vic at yung naging pagbisita ng ating mga Miss You Philippines candidate sa kanilang bayan. Ma'am, banggitin nyo nga isa-isa, ano itong mga tourist destination na pwede naming isama sa aming itinerary sa pagbisita namin sa Don Vic?
8: Okay po. So, kung gusto niyo po ng perfect sunrise, pwede po tayong dumaan muna sa Adunay View Kid. So, maganda po ang sunrise doon. And then, for deep nature therapy and mental restoration, meron po kaming Lake Duminagat, which is, alam ko, Ma'am Hazel, napuntahan niyo na rin po last
1: time. Oo, napakaganda, ma'am. Oo.
8: And, yes, sobrang laganda ng tubig. At saka, alam mo, yung pagpumunta ka doon, parang mapapadasal ka.
1: Exactly.
8: Diba? Iba yung feeling eh, pag nasa Lake Duminagat ka. And then, after that, pwede rin tayo mag-strawberry picking, mga fresh strawberries. So, meron tayo doon strawberry farm sa may isang barangay sa Nueva Vista. And then, of course, hindi natin makakalimutan ang Piduaan Falls. Mm-hmm. So, kung nakikita nyo, ma'am, alam ko, doon din kayo. So, isang napakalamig din na tubig. Meron din tayong gaket doon or balsa na pwede tayong mag-try sa Piduaan Falls. And then, katabi lang din ang Pinoaan Falls, meron tayong Don Victoriano Cold Spring Resort. Mm-hmm. So, napakalamig din ng tubig doon. And then, meron din kaming, ngayon patapos na yung dalawa naming big slides.
1: Wow.
8: So, additional amenities yon sa aming swimming pool dun sa Don Victoriano Cold Spring Resort. And then, after that, meron din kaming Pine Strawberry Farm. So, doon pwede nating tikman ang mga fresh strawberry shakes at mulberry shake.
1: Mm-hmm.
8: So, meron din kaming pwedeng may offer. And lastly, kung nag-start po tayo sa sunrise, meron din of course sunset. Mm-hmm. So, meron ding Sitio Balanacan. Napakaganda ng sunset doon. Kung matatry nyo, it's a breathtaking local experience dito sa Don Victoriano.
1: Ayan, ako, marami po yung mga nabanggit ninyong mga lugar, ma'am. At yan po ay may kanya-kanya silang tourism offering na ibinabahagi po sa ating mga turista. For example, yung Lake Dumanagat, ma'am. For context at para po sa kaalaman din natin mga viewers and listeners, ito po ay isang sagradong lugar, di ba, Miss Julianne?
8: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mm-hmm.
1: At ito
8: yes,
1: po ay sagrado dahil po sa ating mga IPs.
8: Yes po, yes po. At saka actually, pag nasa Lake Dumanagat kayo, kahit hindi mo ine-expect eh, pero pag once nandun ka na, iba yung feeling eh. Para bang mapapadasal ka na lang. Mm-hmm. And then, kasi bawal siyang magingay. Parang may ganong kasabihan na parang pumunta ka doon para mag-mental restoration, mag-relax, or kaya mag-soul searching. So, iba yung pakiramdam dahil doon sa mga nakatira doon, sa history ng Lake Dumanagat. And talagang pinipreserve namin siya until now. Never, hindi namin siya ginagalaw kasi yun yung kailangan natin, yung preservation ng ating nature.
1: Mm-hmm. And speaking of preservation, Miss Julianne, nakita po namin firsthand kung gaano po kaganda yung inyong mga nature destinations. For example, yung Piduan Falls na napakaganda po. Pero kahit po ganun, na inyong pinipreserve, ito pong Piduan Falls ay very accessible sa ating mga visitors.
8: Apo, apo. Actually, with the help of our government, especially Governor Henry Ominal at mga congressman, sila Congressman Andrew Ominal at si Congressman Henry Ominal, talagang nagkaroon sila ng programa para maging accessible yung area para naman maranasan ng ating mga kababayan para maging yung accessibility ng location para makapunta sa Piduan Falls. And aside from that, yung Piduan Falls kasi Ma'am Hazel, kung alam mo, pwede siyang inumin. So, napaka malinaw, malinis yung tubig. And some of the people going there, nagdadala sila ng mga lagayan ng water para dalhin sa kanila. Kasi sabi nila, nakakagaling din daw.
1: Ayun
8: so, yun yung mga, isa sa mga naririnig ko sa mga guest or turista na pumupunta sa Piduan Falls.
1: Mm-hmm. Kaya po marami talagang dumadayo nung falls na yun. At yung even yung Lake Dumanagat, dahil po sa paniniwala na yung mga karamdaman natin ay gagaling sa ating pagbisita sa nature. I guess talagang nakaka-heal po talaga ng ating mental health, ng ating emotional health, of course yung ating physical health, yung pagpunta talaga sa nature, 'di ba mga beshies?
8: Yes, ma'am.
1: Kaya
8: yes.
1: Marami po Miss Julianne ang trip talaga nature tripping eh kasi nga gusto nilang makaramdam ika nga nung peace na matagal na ho nilang hinahanap. Pero ma'am, itong Piduan Falls po na ito, nabanggit niyo po kanina, may malapit na resort dito. So, ibig sabihin, ma'am, pwedeng mag-overnight?
8: Yes, ma'am. Pwede pong mag-overnight. Meron po kaming accommodation din na in-offer sa mga guests na pupunta. So, pwede rin silang mag-overnight doon. Meron ding mga pwedeng bilhan ng mga pagkain. So, okay lang. Napaka-accessible po ng mga turistang pupunta kasi lahat naman po ng mai-offer namin para sa kanilang conveniency. Meron po ang Ami ang munisipyo, lalong-lalo na sa Piduan Falls going to Cold Spring Resort.
1: Ayun. Kasi isa rin po yan sa concerns ng ating mga turista, di ba, Ma'am Julianne? Kasi pag sinabi nating falls, parang ang feeling natin malayo, walang accommodation, walang mabibilan ng food. Pero ito pong Piduan Falls ay very accessible at lahat po ng pangangailangan natin ay maa-accommodate dahil nga po may resort nearby. And that's good to know,
8: yes,
1: ma'am. Pero yung affordability ng lugar, masasabi nyo rin po ba na very affordable sa pagbisita po sa mga tourist destination ng Don Vic?
8: Yes, ma'am. Actually, may cheap, much affordable lang din naman yung mga accommodation namin. At the same time, yung mga entrance fees and other charges na naini-impose. And then aside from that, parang sa aming end naman, medyo maluwag naman kami, especially dun sa mga malalayong lugar. Kasi sometimes, may mga guest kami na more than capacity sa aming room, pinagbibigyan na lang din namin kasi nga malayo yung kanilang pinanggagalingan.
1: That's really nice. Very considerate, ano ma'am? Kasi yes, yung mga kababayan natin, gusto lang naman talaga niyan mag-relax eh. Kahit nga magkakasama sa isang sa isang room, di ba po? As long as talagang na-enjoy nila yung lugar, eh okay na po sila. Ma'am, napakarami yung mga eco-tourist spots. Pero isa rin po sa inyong binabanggit ay inyong mga produkto. Ano po yung mga pagkain na sikat po sa Don Vic na dapat naming subukan sa aming pagbabalik dyan?
8: Okay po. So, sa Don Victorian, meron kami mga ipinagmamalaking produkto. For the agri products, meron kaming strawberries, meron din kaming sweet corn, yan. Mulberries. Yeah, yung sweet corn, alam ko, isa yung sa mabenta.
1: Nung pumunta dito, ang kinto. Ang dami ko kinain, ma'am. Oo.
8: Lahat ng guests na pumupunta sa amin, yun talaga laging nabebenta sa amin, yung aming sweet corn. And then meron din po kaming highland vegetables like yung lettuce, spring onions, cabbage, tomatoes, and atsal. So marami po kaming gulay. And then aside from that, meron na rin kaming processed foods ngayon like strawberry jam, mulberry jam, at saka yung palapa. So marami kaming may offer na pagkain. Agri-products man or mga processed foods para sa aming mga tourists.
1: Ayan. Kasi po yung pasalubong culture natin mga Pilipino, ma'am, di ba? Hindi na lang mga souvenirs, eh. Mga pagkain na din yung inuuwi natin sa ating mga pamilya. Kaya mahalaga din po yung mga lokal na produkto kapag pinag-uusapan po natin ang turismo. Miss Julie, bilang isang emerging destination po ang Don Victoriano at ang buong Misamis Occidental, ano-ano po yung mga programs ngayon, yung mga projects ng Don Vic LGU para tiyakin na patuloy na nakikilala ang inyo pong bayan pagdating sa usapin ng turismo?
8: Okay, alam mo, ngayon, Ma'am Hazel, patuloy pa rin yung enhancement namin ng mga tourist spots namin. Eh. So, isa yun sa programa na tinututukan ng aming munisipyo sa tulong na rin ng aming mahal na gobernador. So, enhancement. And then, we also developing better accommodation. Kasi ngayon, sobrang dami na nag-i-inquire ng mga turista para magstay longer dito sa aming lugar. So, aside from that, yung patuloy pa rin yung accessibility, better accessibility para sa aming mga guests papunta sa aming lugar. Kasi alam mo, yung Don Victoriano is bundok na siya. So, medyo malayo na talaga. Pag pumunta ka, ito na yung dulo ng Misamis Occidental.
1: Ah! Okay.
8: Ito na yung nandulo ng Misamis Occidental. Halos boundary na siya ng Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. But again, we are proud to say na maraming pumupunta dito para, number one, yung lamig. Yung malamig na lugar ang hinahanap ng mga tao na sa sobrang init ngayon, talagang umaakyat sila dito para magpalamig at sa nature na makikita nila sa aming munisipyo.
1: I agree, ma'am. Alam mo, nung pumunta kami sa Piduan Falls, gustuhin ko man na lumublob sa tubig kasi baka ako hindi na ako makabalik. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Parang hindi ko kinaya. Sabi ko, ala, all lamig pala sobra. Kaya hindi ko na tinry. Pero yung aking mga kasama talagang sinubukan nila kahit gaano kalamig yung tubig. Lamigin din kasi ako eh. Kaya hindi ko na masyadong sinubukan. Pero yung climate, yun talaga yung mamimiss mo eh. Yun talaga yung dadayuhin mo dito sa Don Vic. And also, ma'am, I know marami ho kayong mga tourism projects and initiatives na sinisimulan, lalo nga po't isang emerging destination ang Don Vic. Sa mga gusto pong bumisita, ano, at may mga inquiries sa kanila pong pagpunta ng Don Victoriano, ano po ang inyong mga contact details? Saan po sila maaaring makipag-ugnayan?
8: Sige, doon po sa mga interesado para makapunta, makapasyal, maranasan ang malamig na lugar ng Don Victoriano, pwede po kayong mag-email at donvictoriano.tourism398@gmail.com or may FB page po kami na Explore Don Victoriano or you may contact us at 0917-143-4444.
1: Na yan po ang mga contact details ng Don Vic LGU para sa inyong mga inquiries. Maraming maraming salamat, Ms. Julianne Moralion, ang Municipal Tourism Officer po ng Don Victoriano. And also, ma'am, bago ko po kayo pakawalan, parang may good news kayo sa amin. Kasi nung nakaraan, nabanggit po ninyo na ang local government ng LGU ay may papremyo para sa ating mga lucky viewers and commenters today. Sige nga, ma'am, kayo na po ang magbanggit.
8: Sige, bilang pasasalamat sa pagkakataong ito, mamimigay po kami ng 8 voucher.
1: Wow.
8: In which sa 8 voucher na yon, magkakaroon ng free entrance. At isang voucher good for 8 packs,
1: mm-hmm.
8: valid for this year. So until December 2026. One time use only ang ating voucher, Ma'am Hazel.
1: Yeah.
8: So 8 voucher good for 8 packs per voucher.
1: Grabe, parang isang buong grupo, Ma'am, yung i-accommodate ng isang buong voucher.
8: Pamilya.
1: Oh, kaya
8: yes
1: na.
8: Po, buong pamilya.
1: Kaya para sa mga viewers and listeners natin ha, mag-comment lamang po kayo sa ating Facebook Live today, mag-react, i-share ang ating live at ibahagi po sa inyong mga friends and families at pipili po tayo ng 8 maswerteng lucky viewers and listeners and commenters sa ating live for today. Again, Ma'am, ito po ay para sa Don Victoriano Cold Spring Resort. Yan po yung
8: yes,
1: malapit
8: ma'am.
1: Sa Piduan na Falls. Yan.
8: Apo. Pag pumunta ng Cold Spring, kasama na rin po sa Piduan Falls.
1: Ayan, yun. Perfect. Alright, maraming maraming salamat po, Ms. Julianne Moralion, again, sa inyo pong oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Thank you, Ma'am, at mabuhay po kayo.
8: Thank you po, Ma'am Hazel. Mabuhay po ang Fintoa. Maraming salamat po.
1: Alright, mga beshies, 10:44 ng umaga. Magbabalik po tayo sa ating programa at sa ating hong pagbabalik makakasama na natin si Sir Rowel ng Municipality of Jimenez para naman ibida rin ang kanilang bayan sa ating mga viewers and listeners. Magbabalik po ang programang Pasyal Pinas.
2: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas!
16: Radyo! Publiko!
5: Radyo Pilipinas!
2: Interesting na usapan.
17: Hindi heavy!
19: Tugtugang chill.
2: Suave.
20: Learning from home, may be boring!
16: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
21: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
21: The public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: World class na tanawin. Explore na natin.
16: Love the Philippines.
22: Likhang sining na proudly Pinoy.
16: Influx na yan!
15: Radyo Magazine
2: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
2: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguera. Pasyal
16: Pinas.
2: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Nasabi ko sana ang inyong beshi, Ruel Abelidas. Sorry naman. At sa atin nga pong pagbabalik, makakasama na po natin ang Senior Tourism Operations Officer ng Municipality of Jimenez, si Sir Rowel Luis Abelidas. Hello again, sir, and welcome po muli sa Pasyal Pinas.
18: Magandang umaga rin uli. Sorry, medyo mahina yung signal kanina.
1: It's okay, sir. Nako, very excited nga po kami na pag-usapan itong very historical na bayan ng Jimenez. I understand marami ho dito mga lumang mga bahay dahil isa daw po ang Jimenez pinakamayayamang mga bayan sa Misamis Occidental noong unang panahon. Tell us more about it, Sir Rowel. Ano po yung unique charm na meron po ang inyong bayan?
18: Actually, Jimenez is the heritage town of the province of Misamis Occidental. Ang pinaka-unique charm ng Jimenez ay ang kakaibang pagsasama ng heritage, pananampalataya at kalikasan sa iisang destinasyon. Una, ipinagmamalaki namin ang Parish Church of St. John the Baptist na kinikilalang National Cultural Treasure. Isa ito sa pinakamahusay na halimbawa sa Spanish colonial churches ng Mindanao. Kapag pumasok ka sa simbahan, mararamdaman mo ang mayamang kasaysayan ng aming bayan. Mula sa kahangahangang Baroque architecture, mga antigong retablo, hanggang sa makasaysayang pipe organ na gawa pa sa Hispania, particularly sa Zaragoza, Spain, na patuloy na nagbibigay buhay ng aming pananampalataya at kultura.
1: Yeah, talaga, isa po yan sa favorite namin, Sir Bong. Talagang love na love namin yung church ninyo and yung history na kaakibat po nitong napakagandang structure na ito. And bukod po dyan sa simbahan na yan, kung ako po, for example, ha, first time visitor na bibisita ng Jimenez, ano-ano po yung mga top experiences na dapat kong isama doon sa aking itinerary sa pagbisita sa inyong bayan? Ililista okay, namin sa... dito, sir.
18: Yes. Para po sa mga first-time visitors, masasabi ko na ang Jimenez ay isang destinasyon na maaaring i-explore sa isang araw lamang. Ngunit ang mga karanasan dito ay mananatili sa inyong alaala habang buhay. Usa sa itinerary, sa siyempre, ay ang pagbisita sa aming Parish Church of St. John the Baptist na isang national cultural treasure. Higit pa sa pagiging simbahan, isang itong buhay na saksi na mahigit isang siglo na nakasaysayan. Meron din dito sa Jimenez ang tinatawag na sperm whale-shaped sandbar or mas kilala as a sperm island. Ito ay isa sa nakakaibang likas na atraksyon sa Northern Mindanao. Aside from the sperm island, when it comes to like heritage culinary, you have here also in Jimenez the torta sa torta de Jimenez. Actually, isa itong malambot na buttery sponge cake. Actually, the same thing yung makikita at natatagpuan din natin sa Bohol.
1: Yeah.
18: Masarap itong isama o ipare sa isang tasang native sikwate. Which is ang main ingredient is ang local na tablia.
1: Nako, ang sarap niyan. Binigyan niyo ho kami nung nung pumunta kami diyan eh. Talaga natikman ho namin yung torta nila. Kasi dito sa atin tortang talong lang yung kinakain. Tortang talong lang yung kinakain namin. Pero pagpunta namin ng Jimenez, ibang uri ng torta yung ating natikman. Kaya very grateful po kami sa experience na yan. And speaking of that, sir, marami hong mga local food, yung kultura and yung produkto na meron po ang Jimenez. Kung ako ho ay mag-uwi ng pasalubong sa aking mga kapamilya, ano po yung mga local products na dapat kong bilhin para matikman din nila o kaya ma-experience din nila ang ganda ng Jimenez?
18: Actually, marami po dito sa Jimenez. It comes to like local food, kultura, at makukulay na tradisyon. But ang torta de Jimenez, isa itong heritage delicacy na kilala na malambot, buttery, at bahagyang matamis sa lasa. Isang henerasyon na itong ginagawa sa pamilyang Jimenez noon at naging simbolo ng aming mayamang culinary heritage. Mas lalo itong sasarap kapag ipinares sa aming sinasabing native sikwate, isang tradisyonal na mainit na tsokolate na gawa sa tablilla de Jimenez. Actually, it is a local product na dito talaga produce. Dito itinanim yung mga tinatawag na kakao at saka dito rin piniferment, dito piniproseso lahat. So ito ang native delicacy ng Jimenez.
1: Yan. Ako, natikman ko din yan. Natikman ko lahat. O, diba? Kaya nga talagang patutuo rin po ako no, na masarap yung mga local products ninyo dahil ako po mismo nakatikim ng mga nabanggit ni Sir Ruel. Talagang kung kayo ay makakapunta sa bayan ng Jimenez, of course, ang una nyo mapapansin yung mga nagagandahang mga lumang mga bahay na mga malalaki, diba, Sir Ruel? Tapos makikita nyo po yung napakaganda nilang simbahan. And then, matatry nyo din yung kanilang mga lokal na products, food products. Kaya kumpleto na yung inyong experience. Pero sir, paano nyo po tinitiyak ano, na fresh and exciting yung ating experience na binibigay sa ating mga turista? Kahit po ang pinakabentahin ng Jimenez Town ay ang heritage culture nito.
18: Ma'am Hazel, isa yung pinakamagandang tanong. No? Naniwala kami ng susi sa pagpapatiling fresh at exciting ng turismo ng Jimenez ay ang tamang balanse ng pagpreserba ng aming pamana at patuloy na paglikha ng mga bagong karanasan para sa mga bisita. Patuloy rin naming pinangalagaan ng aming pangunahing atraksyon, lalo na ang Parish Church of St. John the Baptist na isang national cultural treasure. Isa yung yaman sa Jimenez na talagang tinutulungan kami sa level na national na level with the National Commission for Culture and the Arts and also the National Museum to preserve really the church in accordance with the Republic Act 10066. Now, at ang aming sperm whale-shaped sandbar or sperm island, mahalaga sa amin na manatili ang isang sa kanilang kasaysayan, kagandahan at integridad upang sa mga susunod na henerasyon ay patuloy ring maranasan ang kanilang natatanging ganda.
1: Yan, at yung sperm island, sir, napuntahan din namin. Ano no, talagang sobrang pristine nung sand and walang kahit na ano talaga mga beshies. Talagang kayo na lang ang hinihintay doon sa isla na sandbar na 'yon. Medyo ano lang kami, hindi lang kami sir masyadong pinala dahil nung nagpunta tayo ay medyo high tide daw ng konti. Oo, pero mas perfect sana kung low tide. But na-enjoy naman po namin yung experience na yun. Nag-TikTok pa nga yung mga Filtawa members. Napasayaw doon sa ganda ng Sperm Island. And maraming salamat po doon sa experiences na yan. And we are very grateful na malibot po namin ang bayan ng Jimenez. Kaya para po sa ating mga viewers and listeners na gusto rin pong mabisita ang inyong bayan, saan po sila maaaring makipag-ugnayan sa inyo?
18: Okay, now for visitors, you may contact our tour of information or travel assistance and the latest tourism updates to our Municipal Tourism Office of Jimenez. You may contact our office at 0885210947 or through our official Facebook page account, the Local Government Unit of Jimenez at 0885-454-0406 or you may contact me personally.
1: Yeah, nagbigay na ng contact, sir.
18: Yes, that's Bong Abilidas. Or call me personally at 0930-395-6167. I will be very glad to accommodate you whatever will be your problem. Sasagutin natin yan.
1: Ayan, very accommodating yan si Sir Bong. Siya ang personal na nag-welcome sa atin at talagang nilibot tayo sa napakagandang bayan ng Jimenez. And with that, Sir Bong, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. And we can't wait na makabalik po sa inyong napakagandang bayan. Nakasama po natin si Sir Roel Luis Abilidas, ang Senior Tourism Operations Officer ng Municipality of Jimenez. Thank you, sir, at mabuhay po kayo.
18: Thank you so much.
2: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Mga beshies, dalawa pa lamang po yan doon sa napakaraming bayan ng Misamis Occidental na may mga napakagandang tourism offerings para po sa ating mga turista. Kaya kung ako po sa inyo ay talagang bisitahin nyo na itong probinsya na ito, mag-multi-city tour ho kayo. And siguro ang suggestion ko medyo tagalan nyo yung trip ninyo kasi kulang po ang 3 araw ano, para libutin ang lahat ng mga magagandang tourist spot sa sa Misamis Occidental. And speaking of paglibot, naku mga beshies, another good news, dahil kagaya ng namanggit natin kahapon, ay meron pong ipapamahagi na 3 days, 2 nights, all-in Misamis Occidental Vacation Package for 2, ang Ascenso Misamis Occidental Travel and Tour Operators Association o AMOTOA. Ito po ay sa pamamagitan ng ating game na Where in Pinas. Yan ha. Ito po ay may libre kayong accommodation, may full board meals, city and eco tour, tour guide and fees, and of course, ipipick up po kayo sa airport at dadalhin din po kayo doon kapag ka-flight nyo na pabalik. Pero exclusive po ang ating exclusion po ang ating airplane tickets sa pamigay at pag-giveaway na ito ng AMOTOA. Ano ba yung kailangan nyong gawin? Kailangan nyo lang pong hulaan ang picture na nasa screen natin ngayon, mga beshies. Saan kaya yan? Nabanggit na yan kanina eh. Ano bang lugar yan? I-comment nyo lamang po sa Facebook page ng Radyo Magazine. Kahit dito sa live stream natin, pwede nyong i-comment po yan. Ang tamang sagot at ang maswerte pong mapipili ay again, mananalo ng 3 days, 2 nights all-in Misamis Occidental Vacation Package for 2. Pero para valid po ang inyong entries, make sure na kayo po ay naka-follow sa lahat ng Radyo Magazine social media pages, sa lahat po ng Philtoa social media pages, at i-share po at mag-react sa Where in Pinas post at manood at ibahagi, i-share din ang ating Pasyal Pinas live stream. Ayan, check out nyo na po yan doon sa Facebook page ng Radyo Magazine. And last but not the least, meron din pong announcement mula naman sa Department of Tourism Northern Mindanao, dahil mamamahagi din po sila ng 5 gift packs mula naman po sa, again, sa DOT Northern Mindanao, at ito po ay naglalaman ng kanilang merchandise and local products. 5 po ang 5 ha, hindi 50. 5 maswerteng viewers, commenters, reactors ang makakatanggap po ng 5 or ng gift packs worth 500 each mula po yan sa DOT Northern Mindanao. Mag-react kayo. Lahat kayo ililista ko ha. Yung mga nag-comment, nag-react, nag-share, yan. Lahat po yan ay masasama sa lista. Dami, no? Daming pamigay. Meron pa bukas. Nako, kaya tumutok lamang po kayo dito sa episode natin sa Pasyal Pinas para po sa iba pang impormasyon at mga tourist destination, emerging destinations na ating pupuntahan. Maraming salamat po again sa ating mga naging panauhin, kay Ms. Lori Lee Yee, ang Provincial Tourism Officer ng Ms. O, kay Sir Ruel Luis Abelidas ng Municipality of Jimenez, and kay Ma'am Julianne Muralion, ang Municipality ng Don Victorian. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy, happy Tuesday!
2: Pasyal Pinas!
0: Pasyal! Pasyal
2: Pinas!
0: Pasyal Pinas!
2: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
0: Are you ready to dive in?
2: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
0: Pasyal Pinas!
2: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
4: Love the Philippines!
2: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
17: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
23: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
24: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
23: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
25: Huwag!
26: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Informasyon.
29: GIS, your General Information Station.
30: Radyo Magazine 1278. AM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas.
34: Pangulo sa Mega Manila 738.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko.
37: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
38: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
37: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Preemptive evacuation at pre-positioning ng relief goods at supplies sa mga lugar na posibleng tamaan ng Super Typhoon Bavi, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
39: Headlines.
40: National Disaster Risk Reduction and Management Council naka-heightened alert na bilang paghahanda sa hagupit ng papalapit na bagyo.
39: Headlines.
37: Mas mababa ang inflation rate o antas ng pagtaas ng mga bilihin na 6.4% noong buwan ng Hunyo na itala ng Philippine Statistics Authority.
39: Headlines.
40: Inventory ng langis sa bansa tumaas at nananatiling matatag. Samantala, panukalang amyenda sa Oil Deregulation Law inihain na sa Kongreso ayon sa Department of Energy.
39: Headlines.
37: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mas pinagtutuon ng pansin ang pagtupad ng kanyang tungkulin sa halip na manood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
39: Headlines.
40: Higit 2 bilyong pisong farm-to-market roads at tulay na sa buong bansa aprobado ng Department of Agriculture.
39: Headlines.
37: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati at pagpupugay kay Alex Iala matapos ang makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Iala mananatiling kampiyon ng mga Pilipino ayon sa punong ehekutibo.
39: Headlines.
40: At mga insidente ng krimen sa bansa bumaba noong Hunyo ayon sa Philippine National Police.
41: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
42: Sa buong bansa.
43: Radyo Pilipinas News.
44: News Nationwide.
37: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, July 7, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva.
37: Live po tayo na papakinggan sa Capital 104.3 Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang preemptive evacuation at pinahahanda ang relief goods at mahalagang supply sa mga lugar na posibleng tamaan ng Super Typhoon Bavi. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, iniutos ng Pangulo ang whole of government approach para mabawasan ang epekto ng masamang panahon. Inatasan ng NDRRMC at iba pang ahensya na magsagawa ng pre-disaster risk assessment at scenario meetings. Kabilang pa sa mga direktiba, ang pagpapalakas sa public advisories at warning systems, pagpapatupad ng preemptive evacuation sa high-risk areas, pag-secure ng ligtas ng evacuation centers, at pagtatatag ng designated zones para sa livestock.
45: Preposition rescue teams, relief goods, and essential supplies, including special needs, and identify alternate routes. Enforce sea travel bans and inspect critical infrastructure. And provide early assistance to vulnerable sectors and monitor public health risk like flood-related diseases.
37: Ang dinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
40: Naka-heightened alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Operation Center at ang 44 na member agencies nito bilang paghahanda sa inaasahang pinsala ng Super Typhoon Bobby na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang nabatid sa panayam kay Office of the Civil Defense Deputy Administrator, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Ayon kay Alejandro, mula noong weekend ay minomonitor na nila si Bobby at inatasan na nila lahat ng member agencies na maging handa. Minomonitor din anya nila ang Enhanced Southwest Monsoon o pinalakas na hanging habagat na magadala ng matinding ulan sa mga karagatan ng Regions 1 hanggang 4B, partikular na sa Palawan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
37: Mahigpit na ang paalala ng Office of Civil Defense o OCD sa publiko na mag-ingat, maghanda at tumutok sa lagay ng panahon. Gayun din sa abiso ng mga otoridad ngayong tagulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Ito ay makaraang magpalabas ng pagtayang pag-asa hinggil sa malakas na pangulang posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa ulat ng pag-asa, pinalalakas ng super bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na, o international name na Bobby, ang hanging habagat o southwest monsoon na magdadala ng malalakas na mga pag-ulan. Inaasahang papasok sa PAR ang naturang bagyo mamayang gabi o Miyerkules ng umaga at tatawagin itong super bagyong Inday, bagamat malabo naman ang tsansa nitong lumapag sa kalupaan. Gayunpaman, sinabi ng OCD na dahil paiigtingin ng naturang super bagyo ang habagat, asahan na ang malalakas at mapaminsalang pag-ulan na may kasamang pagguho ng lupa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
40: Inalerto at pinaghahanda na ng Department of Agriculture o DA ang mga mag-asaka, mangingisda at iba pang agri-stakeholders sa bansa kaugnay ng papalapit na bagyo sa bansa. Kaya naman ngayon pa lang ay inabisuhan na ng DA ang mga mag-asaka na anihin na ang kanilang mga palay at mga gulay bago pa maapektuhan ng pag-ulan. Pinalilinis na rin ang mga daluyan ng tubig sa mga irigasyon at mga pilapil upang maiwasan ang mga pagbaha. Maging ang mga mangingisda ay pinayuan na rin hanguin ng maaga ang kanilang mga isda at ipagpaliban na muna ang pagpapalaot lalo na sa mga lugar na nakaranas o nakararanas na ng malakas na hangin at alon dahil sa bagyo. Sa panig ng DA, tiniyak naman itong tuloy-tuloy na ang paghahanda para ayudahan ang mga maapektuhang mag-asaka at mangingisda ng bagyo. Kabilang dito ang pagpreserbasyon ng mga binhi at pakikipag-unay na rin sa mga LGU at regional DRRM offices.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
37: Naka-high alert ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa harap ng inaasahang super bagyong Inday. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, inatasan ang mga alkalde na ihanda ang disaster response equipment, rescue assets at relief food boxes sa mabababa at mga bahaing barangay. Nakaantabay din ang emergency personnel at operators sa flood pumping station sa Metro Manila. May ugnayan din ang council sa DSWD para sa agarang replenishment ng relief food packs kung kailangan. Makikipagtulungan din ito sa League of Cities of the Philippines para bantayan ang mga paghanda sa labas ng Metro Manila.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
40: Inadapt na ng Philippine Coast Guard ang 3-piece approach para mapalakas ang paghahanda at pagresponde sa harap ng posibleng epekto ng masamang panahon. Binubuo ito ng preemptive, ang pagpapalikas sa mga maapektuhan ng bagyo, preventive, pagpapatupad ng no-sale policy at iba pang hakbang, gayon din ang proactive, ang pagtiyak sa kahandaan ng mga tauhan, kagamitan at mga ahensya ng gobyerno para sa mabilis na pagresponde. Pinaalalahanan naman ni PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina ang mga biyahero na planuhing mabuti ang kanilang biyahe sa harap ng inaasahang pagpasok ng bagyo.
2: Planuhin maigi ang kanilang pagbiyahe, especially this coming week po, no, para hindi po tayo ma-stranded o magkaroon ng mga accumulation ng mga pasahero dito po sa ating pantalan at hindi rin po sila maabalas.
40: Si PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
37: Manila Water tiniyak na walang water interruption kahit sa panahon ng peak El Nino. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: John, kumpiyansa ng Manila Water, magkakaroon water interruption sa mga customer nito sa East Zone Metro Manila kahit na umabot pa sa peak ang El Nino. Sa isang pulong balitaan, sinabi ng Manila Water na handa ang kanilang sistema dahil sa pinalawak na operational capacity at magdaragdag ng mga bagong water source na nagbawas ng pagdepende sa Angat Dam. Sa kasalukuyan, kabilang sa pinagkukunang supply, ang Angat Dam, Wawa Calawis Water Treatment Plant at ang pasilidad sa Laguna Lake, sa Cardona at East Bay. Inaasahan din makukumpleto ngayong taon ang Phase 2 ng East Bay Water Treatment Plant sa Setyembre at kay Sayat Water Treatment Plant. Ayon man kay Manila Water Chief Operating Officer Arnold Master Mortera, kung magkakaroon man epekto ang matinding El Nino, posibleng pagbaba lamang ng water pressure ang maranasan ng ilang customer, partikular sa mga matataas na lugar. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
4: During peak El Nino, probably would be a little bit of reduction of allocation from Angat. But since we have supplementary resources and the activation of two new treatment plants in the last quarter of this year, there will be more interruptions in this concession area, and the worst could be just lower pressure in some areas.
3: Sa kasalukuyan, tumatanggap ang water concessionaires dito sa Metro Manila ng 48 cubic meters per second na alokasyon mula sa NWRB. Kasabay nito, tuloy-tuloy rin ang pakipagtulungan ng Manila Water sa mga lokal na pamahalaan at paghikayat sa publiko na maging responsable sa pagkonsumo ng tubig. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mere and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
41: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
40: Naitala na ng Philippine Statistics Authority o PSA ang mas mababang inflation rate na 6.4% noong buwan ng Hunyo ngayong taon. Ayon sa PSA, hindi hamak na mas mababa ito kumpara noong Mayo ng 2026 na pumalo sa 6.8%. Mas mataas naman ito kesa sa naitalang inflation rate noong Hunyo ng 2025 na nasa 1.4% lamang. Ayon kay National Statistician na si Claire Dennis Mapa, ang isa sa mga dahilan ng pagbaba ng inflation rate noong Hunyo ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, partikular ng gasolina at diesel.
41: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
37: Pagbaba ng presyo ng langis nakapagambag sa pagbagal ng inflation ayon sa DepDev. Ang detalye ng balita hatid ni J. Mark Dagala.
41: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Positibo ang Department of Economy, Planning and Development na bubuti na ang pandaigdigan sitwasyon sa kabila ng mga kinaharap na hamon. Ito ang tinura ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisaca kasunod na rin ng ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na pagbagal ng inflation sa 6.4% itong Hunyo, buhat sa 6.8% itong Mayo. Ayon kay Balisaca, malaki ang naitulong ng pagbaba ng presyo ng langis, gayon din ang mga ginagawang hakbang pamahalaan sa supply ng pagkain. Nabatid sa ulat ng PSA na pangunahing dahilan ng pagbaba ng inflation ay ang mabagal na pagtaas ng pamasahe, gayon din ang presyo ng langis dahil sa umuhupan tensyon sa Gulf region. Umagal din ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic drinks na nasa 5.2% itong Hunyo, 5.7% itong Mayo. Malaking ginhawa para sa pamilya Pilipino ang Balisaca ng bawat pagbaba ng inflation dahil nangangahulugan ito na magkakasya na ang budget lalo na sa mga mahihirap na pamilya. Sa ngayon, ipinatutupad na ng pamahalaan ng El Nino Food Security Action Plan na layong palakasin ang kahandaan ng bansa sa pabago-bagong panahon, tiyakin ang sapat na pagkain, bawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka at mangingisda at maghatid ng murang pagkain sa sambayanan. Para sa Bagong Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
41: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
40: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati at pagbubugay kay Alex Ayala matapos sa makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Ayala, mananatiling kampyon ng mga Pilipino ayon sa punong ehekutibo, si Alvin Baltazar sa ulat.
41: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Ipinagmamalaki ng buong bansa at mananatiling kampyon ng mga Pilipino, si Alex Ayala. Itong nilalaman na mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat nakalasap anya ng pagkatalo si Ayala ay pasimula pa lamang ito na makita ng buong mundo ang tunay na kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng pandaigdigan tennis. Ayon sa Pangulo, walang makakahinto sa paglago ni Ayala, kalakit ang pagpapasalamat sa atleta na nagpatunay na walang pangarap na hindi maaabot ng isang Pilipino basta't may determinasyon. Ayon sa punong ekutibo, bagamat natapos na ang pagtakbo ni Ayala sa Wimbledon, nagsisimula pa lamang anya na makita ng buong mundo ang tunay na kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng pandaigdigan tennis. Maaaring nagtapos na nga ang kampanya ng Pinay athlete sa Wimbledon, subalit ang hindi anya may kakaila ay ang kakayahang makipagsabayan ng mga Pinoy sa pinakamahuhusay na atleta sa buong mundo. Natapos ang makasaysayang kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon matapos siyang matalo kay Jasmine Paolini sa round of 16 sa score na 6-4, 4-6 at 6-3. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
41: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
37: Alas 11:18 po ang ating oras ngayong araw ng Martes. Magpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
41: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis. The

0: days. Diesel ay mayroong 43.81 days. Kerosene may tumataginting na 177.50 days. Jet fuel 84.93 days. Fuel oil sa 36.45 days. At LPG na may 42.28 days.
1: We improved from last week's level. So total in country is about 46.5 days. Previous week, we had about 41 days. So, tumaas tayo, no?
2: Sa kabilang dako, ipinaliwanag naman ni Energy Undersecretary Alessandro Sales ang dahilan ng mataas pa rin presyo ng langis kahit pa bumaba na ang presyo ng Dubai crude oil sa merkado.
1: Average ng Dubai ay bumaba na po. It's now below our $80 per barrel marker. In fact, last week, ang average mga $65 per barrel. But this is not immediately translated po sa ating pump price dahil ang pump price po natin ay nakapeg sa MOPS, sa produkto, yung mean of Platts Singapore traded price ng gasoline at diesel. Sa ngayon po, mataas pa rin ang MOPS ng diesel at gasoline. But hopefully, within 1 to 3 months, mag-i-stabilize na rin ang MOPS kasi mga 30% na ang delivery volume na lumalabas sa Strait of Hormuz ngayon.
2: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Alessandro Sales.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Epektibo na ngayong araw ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa inilabas na pagtaya ng Department of Energy o DOE. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, magkahalong paggalaw sa presyo ng langis ang ipinatutupad ngayong araw kung saan ang gasolina ay posibleng mabawasan ng 1 peso and 75 centavos o kaya tumaas ng 25 centimos kada litro. Kapwa dagdag presyo naman ang mangyayari sa diesel na posibleng madagdagan ng piso at 57 centimos hanggang 3 pesos at 57 centimos kada litro. Ang kerosene naman, posibleng tumaas sa piso at 70 centimos hanggang 3 pesos at 70 centimos kada litro.
4: Sana makaabot tayo at a certain point na maging pre-war na sana siya. Pero it will take time. It won't happen in just 1 week or 2 weeks. It might take time, few weeks pa siguro, few months. But I think the worst is over. And hopefully we can start adjusting na in the price as well to adjust to a pre-war prices.
2: Samantala, kinumpirma ni Garin na inihain na nila sa Kongreso ang panukalang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law. Kabilang dito ang plano na magtatag ng Government Fuel Reserve na sasapat sa 60 araw na supply at magpapalawig ng inventory requirement ng mga oil company mula 15 araw hanggang 30 araw. Sa tulong kasi nito ay mas makatitiyak na kaya ng salagin ng bansa ang mga posible pang mangyaring krisis sa enerhiya sa hinaharap.
4: These are not simply regulatory amendments. They are practical measures that will strengthen our energy security, improve supply resilience, and better protect the Filipino people from future global disruptions. When in power or petroleum, our objective is the same: to build an energy sector that is reliable, resilient, and prepared for whatever challenges may come. That is the commitment of the Department of Energy.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Energy na balik na sa normal ang lahat ng major power grid sa buong bansa kasunod ng restoration ng karagdagang generating capacity sa Visayas. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, nasa normal na operasyon na ang Luzon grid na may power demand daw 16,623 megawatts na sapat namang nasusuplayan ng energy grid. Dagdag pa ni Marasigan, maging ang Visayas grid ay nakawala na rin sa yellow alert status nito matapos ang matagumpay na synchronization ng Panay Energy Development Corporation o PDECE Unit 3 sa Visayas grid na nakadagdag ng 150 megawatts sa sistema. Sa kabila nito ay patuloy-aniya ang pagpapataas ng Department of Energy sa energy supply at stability ng Visayas bunsod ng tumataas na energy demand na direktang iniuugnay sa lumalago pang ekonomiya ng Visayas.
5: Synchronized na sila sa grid. They started their

0: capacity build-up. And the following day po, wala na tayong yellow alert until this time. So, normal na po yung level ng generation and supply natin for all the grids that we have.
1: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaprubahan ng Department of Agriculture o DA ang higit 2 bilyong pisong halaga ng farm-to-market roads at tulay sa buong bansa. Layon ito ang palakasin ang market access sa mga produktong pansakahan at mapababa ang gastos sa transportasyon. Saklaw nito ang higit 66 na kilometrong lansangan at higit 300 linear meters sa mga tulay sa Zambales, Oriental Mindoro, Masbate, Samar, Bukidnon at North Cotabato. Ayon sa DA, bahagi ito ng pagisikap ng Administrasyong Marcos na mapalakas ang agri-food chain o agri-food supply chain. Sinabi pa ng kagawaran na ang Philippine Rural Development Program o PRDP Scale Up ang magpupondo sa mga proyektong ito. Target ng DA na maigawad na ang nalalabing PRDP projects bago matapos ang taon, kung saan kabilang rin sa mga proyekto ang irrigasyon at post-harvest facilities.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba nating balita, hindi makikialam ang executive branch sa usapin ng 16 conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinauubayan ito sa Senado ang desisyon ukol dito. Una nang sinabi ni Senador Francis Escudero na nasa 16 na boto ang kailangan para mapaalis sa pwesto ang Vice Presidente.
4: Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad.
3: Samantala, nakatuon din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa halip na bantayan ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipapaalam lang sa Pangulo ang developments and trial, subalit anya hindi ilalaan ang kanyang oras sa panonood o pagsubaybay sa mga pagdinig.
4: Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Alalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigit 2,000 pulis ipinakalat ang NCRPO para sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si AJ Ignacio sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nasa mahigit 2,000 police personnel ang ipinakalat ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang kasalukuyan nagpapantay sa Senate vicinity kaugnay ng ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na nasa 2,075 police personnel ang kasalukuyan nakadeploy sa kaabaan ng Jokno Boulevard para sa seguridad ng labas ng Senado. Nakadepende naman ayon kay Asilo kung magdaragdag pa ng mga pulis at kung magkakaroon muli ng ilang mga kilos protesta mamayang hapon kung saan inaasa mag-uumpisa ang impeachment trial. Samantala, sa sitwasyon naman, nagdaloy ng trapiko ay nadaraanan na hanggang sa ngayon ang kahabaan ng Jokno Boulevard at maluwag ito para sa mga motorista. Mula pa rin dito sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kumpiyansa ang defense team ni Vice President Sara Duterte na kaya nilang sagutin ang mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa hindi ito dumalo sa paglilitis sa kahapon o ngayong araw sa Senado. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, karapatan naman ng bise na piliin na hindi humarap o magpakita sa Senado. Hindi rin naman ibig sabihin ito ay takot ang bise na sumagot sa mga aligasyon sa kanya dahil present naman ang legal counsel niya para sumagot sa mga ibinabatong aligasyon sa kanya.
6: Unang-una sa lahat, para ito ang sinasabi, yung pagharap niya sa kaso ay ginagawa na sa kasalukuyan, kaya nga matagal na siyang nag-form ng isang defense team dahil alam niyang haantong tayo sa ganito, at kaya naman kami mga abogado niya ay nandito para talagang i-litigate itong kaso at sagutin at patunayan na wala pong basihan yung mga paratang laban sa kanya. Pangalawa, Actually, ang mandato po niya bilang vicepresidente magtrabaho para sa bayan at yun nga po yung ginagawa.
3: Yan ang pahayag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Sara Duterte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Senador Rodante Marcoleta nasa stable na kondisyon pero hindi pa fit for trial ayon sa PNP Health Service. Muling magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Diyan, hindi pa maaaring lumabas ng PNP General Hospital dito sa Kapuk Rames si Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, ang Chief ng Internal Medicine ng PNP General Hospital, ay bagaman stable ang kondisyon ng senador, ay hindi pa naman ito for, fit for trial. Paliwanag niya, dumaraing pa rin ng pananakit ng dibdib at batok ang senador. Bukod dito ay mataas pa rin ang kanyang blood pressure na nasa 130 to 140 ang systolic, habang 80 to 100 naman ang diastolic. Samantala, kanyang sinabi na kasama sa mga laboratory test na isinagawa kay Marcoleta ay ang ECG, blood chemistry test, x-ray at 2D echo. Nabatid na nagfasting kagabi itong senador, si Senador Marcoleta para sa kanyang laboratory test. Pagkatapos ito ay saka pa lamang malalaman ang procedures o works up sa para sa senador. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binisita ni Vice President Sara Duterte si Senador Rodante Marcoleta kaninang umaga sa Philippine National Police General Hospital sa Kampok Rame. Nasa ospital ngayon si Marcoleta para sumailalim sa medical examination matapos makaramdam ng paninikip ng dibdib at high blood pressure kahapon. Bago mag-alas 8 ng umaga kanina nang dumating sa Kampok Rame si VP Sara at tumagal ang convoy nito roon hanggang alas 8:30 kanina. Sinabi ng PNP Hospital na stable na ang kondisyon ng senador pero hindi pa ito fit to stand trial. Samantala, bandang alas 9:30 ng umaga kanina, lumabas na sa PNP General Hospital ang isa pang akusado sa kasong plunder ni Senador Marcoleta na si Aristotel Biray para iharap sa Sandigan Bayan sa kinakaharap nitong plunder case.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Naging matapang, malaman at mapanghamon ang naging opening statement ng House Prosecution Panel sa opisyal na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang opening statement, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na ang isang nakaupong vice-presidente ay hayagang nagbanta sa buhay ng mismong pangulo ng bansa. Ang pahayag ay patungkol sa Article 4 ng Article of Impeachment na kinakaharap ng vice-presidente dahil sa mga naunang kontrobersyal na binitawang salita laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa First Lady at sa dating Speaker ng Kamara.
8: Sa kasaysayan ng ating republika, walang vice-presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang, walang vice-presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang, walang vice-presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. The Constitution provides many means.
3: Samantala, iginit din ni House Lead Prosecutor Luistro na walang sino man ang may immunity pagdating sa pananagutan sa bayan, kasama na rito ang vice-presidente. Dapat umanong maipakita at maipamalas sa gagawing paglilitis na pantay ang pagpapatupad ng batas sa mataas opisyal ng pamahalaan at maging sa mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay Luistro, ang prinsipyo ng public accountability o pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno ay hindi dapat namimili ng posisyon o kapangyarihan upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng hustisya sa bansa.
8: Power belongs to the people. Public office is merely borrowed, and every borrowed power carries with it the obligation to account for its use. If a barangay treasurer must account for public fund, then so must the vice president. If an ordinary public servant can be investigated, then so can the highest officials of the government.
3: Si House Lead Prosecutor Jervy Luistro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Selyadong kahon ng BIR, may halaga pa rin sa trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Impeachment Manager at Spokesperson Robert Ace Barbers. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Nananatiling may malaking halaga bilang ebidensya ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR kahit pa ipinabalik ito ng Senate Impeachment Court sa naturang ahensya. Ito ang nilinaw ni House Impeachment Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers kaugnay sa nagpapatuloy na paglilitis laban kay VP Sara. Ayon kay Barbers, ang pagbabalik sa mga dokumento ay hindi nangangahulugan na nawalan na ito ng silbi o evidentiary value sa kaso. Binigyan diin ng mambabatas na hindi lamang sa BIR box nakadepende ang House Prosecution Panel. Marami pa umano silang hawak ng mga dokumento, testigo at iba pang matitibay na ebidensya na nakahandang iharap para patunayan ang mga nakapaloob sa Articles of Impeachment laban kay VP Duterte.
10: Tungkol dito sa BIR box, no? Yes, totoo, binalik ang BIR box. But this does not mean na nawala na yung evidentiary value nitong ebidensyang ito. Because at the proper time, ibabalik po ito. I-offer po ulit ito ng ating prosecution. At hopefully, the court will admit this as an evidence. So sa ngayon, ay nandyan lang yan. No? At hindi naman nawawala yung kanyang value as an evidence. So as the trial progress, I'm sure no, marami pang mga itutulak ang ating prosecution para mapagtiba yung articles of impeachment against the respondent.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kapapasok lang na balita na ibalik na sa tanggapan ng BIR sa Quezon City ang BIR box mula sa Senado.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kabilang dako, Senator Judges mula sa Minority Bloc patuloy na lalahok sa impeachment trial ang kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sining pa Asuncion sa ulan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Tiyak ni Senate Minority Leader at Senator Judge Alan Peter Cayetano na patuloy na makikilahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang minorya ng Senado kahit patutol sila sa pagkakahalal ni Senator Chiz Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Cayetano, ayaw nilang maantala ang paglilitis habang gusto nila ang tunay na hustisya due process sa paglilitis kaya nagrehisto na lang sila ng continuing objection. Ibig sabihin, nakikisa pa rin sila sa proseso pero hindi binibitawan ang pagtutol sa panunungkulan ni Escudero. Binigyang diin ng minority leader na utos at diwa ng umiiral na konstitusyon na Senate President dapat ang presiding officer ng impeachment court at kung babalihin ito ay maaari anyang masundan pa ito ng iba pang mga paglabaga. Pinahayag rin ni Senator Judge Amy Marcos na unconstitutional ang pagpwesto ni Escudero bilang presiding officer pero katungkulan nilang lumahok sa impeachment process. Narito ang bahagi ng pahayag ni Cayetano.
12: So malinaw na malinaw sa konstitusyon na dapat ang presiding officer yung Senate President. Having said that, ayaw natin maantala yung impeachment trial. That's why we're just registering a continuing objection. But I am concerned that once you bend the law, once you do not follow the Constitution, sunod-sunod na.
3: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bumaba ng 30.43% ang naitalang insidente ng focus crime sa buong bansa noong Junyo 2026. Ayon sa Philippine National Police o PNP, pinakamalaki ang ibinaba ng carjacking ng motor vehicles na naitala sa 66.67% mula 27 kaso noong nakaraang taon, naitala ang 9 na kaso ngayong taon. Bumaba rin ng 57.25% ang kaso ng rape. Mula 697 na kaso ay naitala ang 298 na kaso, habang bumaba ng 40.15% ang kaso ng physical injury. Mula 406 na kaso ay naitala ang 243 na kaso. Nakapagtala rin ng pagbaba ang iba pang focus crimes, kabilang ang homicide, carjacking of motorcycles, robbery, theft at murder. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang pagbaba ng crime incidents ay nagpapakita ng nasa tamang direksyon ang mga hakbang ng PNP, ngunit hindi aniya ito dahilan para maging kampante.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas muling nabigo kontra Australia. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Dennis Hilanga ng Sports Radio 918.
13: Nakalasap ang Gilas Pilipinas ng 92-49 na pagkatalo sa kamay ng Australia sa pagtatapos ng third window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers kagabi sa RAC Arena sa Perth. Nahirapan ang Nationals na makipagsabayan sa Australians dahil hindi nakapaglaro si Justin Brownlee sa dami ng iniindang injuries. May 9 points lamang si Dwight Ramos habang may tigwalong punto sina Kevin Kiambao at Julmar Pajardo para pangunahan ang Gilas. Nagpakawala naman ang limang 3-pointer para tumapos na may 21 points si Bryce Cotton para sa Australia. Anim na sunod na ang panalo ng Australia laban sa Pilipinas na nagmula pa noong 1978 FIBA World Championship. Parehong pasok na sa second round ng qualifiers ang dalawang bansa. Number 1 sa Group E ang Australia, bitbit ang 6-0 record habang panglimang pwesto ang Gilas, taglay ang 2-4 na kartada. Kailangang magtagumpay ng Gilas kontra Iran, Jordan at Syria sa susunod na qualifying games para lumakas ang tsansa na makarating sa World Cup. Tanging ang top 3 teams ng Group E at F, pati na ang best 4th place team lang ang makakapasok sa 2027 FIBA World Cup sa Qatar. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 19 minuto bago mag-alas 12 na tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
15: Pagod.

0: aming ina.
1: Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
3: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring madisqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas!
6: Radyo Publiko!
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Alas 11.44 po ang ating oras ngayong Martes ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon. Inaasahang pananalasa ng Super Typhoon Bavi sa lalawigan ng Batanes. Pinaghahanda na ng lokal na pamahalaan. Magbabalita si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas, Batanes.
4: Radyo Pilipinas Report.
8: Upang matiyak ang kahandaan ng lalawigan ng Batanes sa inaasahang pananalasa ng Super Typhoon Bavi na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR, magsasagawa ng pre-disaster assessment meeting ang mga miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong hapon sa HRTC Provincial Capital. Tatalakayin at ibabahagi sa gaganapin na pagpupulong na ito ang mga mahahalagang impormasyon kaugnay sa Super Typhoon Bavi at kung ano ang mga posibleng epekto nito sa lalawigan. Samantala, ang iba't ibang ahensya at opisina naman ay inaasahang magbabahagi ng kanilang kaukulang hakbang sa paghahanda gaya ng pag-preposition ng mga pangunahing kakailanganin, pag-activate ng emergency response teams, at ang patuloy na pagpapaalala sa kaligtasang pampubliko sa panahon ng bagyo. Samantala, ilan sa mga bangkang pampasahero at pangisda ay nasa shelter port na o inilagay na sa mas ligtas na lugar at ang mga ilan-ilan na lamang ang hindi pa iniahon. Sa ngayon, nananatili pang maganda at maaliwalas ang panahon sa buong lalawigan at inaasahan na rin ang paglalagay ng mga tapangko o window shutters sa mga ilang opisina at iba pang paghahanda kaugnay sa paparating na bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, ito si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
9: Umabot sa 400 ang mga naapekto ang negosyante matapos ang malaking sunog sa bahagi ng Batac City Public Market. Sa balitang nga mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas Report.
10: Halos 400 na market vendor ang apektado sa nangyaring malaking sunog sa Batac City Public Market sa Ilocos Norte. Ito ang inahayag ni Vice Governor Matthew Marcos Manotok na nakatutok ngayon sa sitwasyon ng mga maliliit na negosyo. Samantala, nagpulong-pulong na ang provincial government at mga ahensya ng pamahalaan upang bigyan pansin ang kailangan ngayon ng mga apektadong nagnenegosyo. Ayon naman kay Mayor Marquichua ng Batac City LGU, nakahanda na ang mga ibibigay na tulong at sana ay maiabot sa kanila sa lalong madaling panahon. Sinabi ng alkalde na umaabot sa mahigit 12,000 square meters ang lawak ng nasunog ngunit patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa halaga ng danyos. Nagpapasalamat ang Vice Gobernador sa pagtutulungan ng 16 na istasyon ng BFP Fire Auxiliary Groups mula sa Lawag City at Bayan ng Bantay at Digan City, Lucosur, Philippine National Police at mga responders ng mga LGU. Dagdag ni Vice Governor Manotok na ang nangyaring sunog ay magsisilbing aral na mahalaga ang pangangalaga sa public space at iprioridad ang fire prevention at electrical safety measures. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Samantala sa Bicol Region, kapulisan ng Catanduanes naka-standby sa banta ng Super Typhoon Bavi. Mga mangingisda sa Karamoran, pinayuhang huwag munang pumalaot. Magbabalita si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Naka-standby na ang mga tauhan ng Catanduanes Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi sa lalawigan. Naglabas din si Police Colonel Buena ng mga operational directive na naglalagay sa Disaster Emergency Assistance and Response Team sa standby status upang matiyak ang agarang pag-respond at deployment ng mga pulis sakaling mangailangan ng tulong ang mga residente sa panahon ng pananalasa ng bagyo. Samantala, naglabas na rin ng maagang abiso ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Karamuran sa lahat ng mangingisda sa bayan na pansamantalang huwag munang pumalaot dahil sa inaasahang sama ng panahon. Ayon sa MDRMO, maaaring magdulot ang super typhoon ng malalakas na hangin, matataas na alon at mapanganib na kondisyon ng karagatan na maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng mga mangingisda. Dahil dito mahigpit na hinihikayat ang mga mangingisda na ipagpaliban muna ang kanilang paglalayag hanggang sa maging ligtas muli ang lagay ng panahon at karagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muna ang ilang mga paalala.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, tayo po'y dumako sa Visayas. 1.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa Aklan. Dalawang tulak ng ilegal na droga ang arestado. Magbabalita si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Arestado ng kapulisan ang dalawang tulak ng ilegal na droga sa ikinasang by-bus operation sa Diversion Road, Barangay Poblasyon, Altawa, Aklan. Kinilala mga sospek na sina alias Nonoy, 34 na taong gulang at residente ng Roa City, Capiz, at alias Dodoy, 46 na taong gulang at residente ng Kwartero, Capiz. Nakumpiska ng kapulisan ang 230 grams ng shabu na may standard drug price na 1,564,000 pesos. Halos 2 linggo nang minaman-manan ang autoridad ng mga sospek dahil sa pagkakasangkot sa benta ng ilegal na droga sa lalawigan ng Capiz at Aklan. Ang operasyon ay pinanguna ng Aklan Provincial Drug Enforcement Unit kasama ang Aklan Provincial Intelligence Unit, 1st Aklan Provincial Mobile Force Company at Altavas Municipal Police Station. Pinuri ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon at sinabing isa ito sa pinakamalaking anti-drug operation sa Aklan mula nang siya ay manungkulan bilang Regional Director ng PRO 6. Pinigyang din niya na mahalaga ang pagkakasabat sa mga ilegal na droga bago pa man makarating sa target na pamilihan, lalo na't ang Altavas ay isa sa mga pangunahing ruta patungong Boracay at iba pang pangunahing tourist destination sa Aklan. Anya, patunay ang operasyon sa patuloy na pagpapatupad ng intelligence-driven operations ng PRO 6 upang mabuwag ang mga drug network sa kanlurang Visayas.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
9: Dako naman tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Mahigit 13.8 na milyong pisong financial assistance mula sa DOST Caraga ipinamahagi sa mga MSME sa ilalim ng programang Set Up. Ang balitang yan ihatid sa atin ni May Jess ng Radyo Pilipinas Butuan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: 6 na MSMEs o micro, small and medium enterprises mula sa iba't ibang bahagi ng Caraga Region
14: ang nakatanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa DOST o Department of Science and Technology Caraga Regional Office sa pamamagitan ng programang Set Up o Small Enterprise Technology Upgrading Program. Umabot sa higit 13.8 million pesos ang kabuuang halaga ng ipinagkaloob sa mga MSMEs. Inaasahan na mapapalago nila ang produksyon at maging competitive sa larangan ng negosyo. Ang ibinigay na pondo ay magsisilbing suporta sa mga maliliit na negosyante sa pagbili ng kailangang equipment o di kaya'y karagdagang supply. Ang mga naging benepisyaryo mula sa Surigao del Sur ay ang CC Ice Plant and Cold Storage, MCCA Auto Repair Shop, Bird Inyong E Auto Repair Shop at Citrus Plantation Hill, Identity Artworks sa Surigao del Norte at Bridom's Poultry Farm mula naman sa Agusan del Norte. Pinangunahan ni DOST Caraga Assistant Regional Director Ricardo Barela ang turnover ceremony kung saan ipinabatid ang kanilang mga responsibilidad sa ilalim ng programa. Ipinahayag ng DOST Caraga na ang naturang inisyatibo ay pagpapakita lamang ng kanilang commitment sa pagtaguyod ng innovation, technology adoption at pagpapalago ng MSMEs sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, May 10, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa ibang bahagi ng Mindanao, isang buwang pagdiriwang ng 67th na araw ng Lanao del Sur, arangkada na. Magbabalita po si Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Official lang sinimulan isang buwang pagdiriwang ng 67th araw ng Lanao del Sur sa pangunguna ng pamahalang pandalay doon. Bahagi ng celebration ng dagilang programa at competition na naglalangit ang poka at mapanatili ang mga mga kultura at tradisyon ng mga Maranao. Kabilang dito ang Maranao Lane sa 2026, isang patintalang sa paggawa ng Maitling Pilipina na nagpapakita ng kasaysayan, kultura at pagkakakilalaan ng mga Maranao. Isa sa gawa rin ang culinary competition kung saan ipapumalas ng mga kalahok ang kanyang husay sa pagluluto ng mga tradisyonal na pagkain sumasalamin sa pamana ng lalaygan. Ayon pa lang ni Sir Rebidon ng Manitel Bombi Talente at Yung Junior, ang pagdiriwang ay hindi lawang na pagdiriwa sa anniversary ng lalaygan, kundi isang mahalagang hakbang upang mapasigba ang kultuang Maranao at may pamamayto sa mga susunod na henerasyon. Pinasang lalahukan ng bagyang sektor at mga residente ng lalay doon para nga nakahalay na aktividad sa buong isang buwang celebration kaya ka 67 araw ng Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, July 7, 2026. Ang ating oras, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas mong muli, ako si John Magol.
9: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Book

0: radio.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mas pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
4: Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AL.
0: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: And Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon.
2: Sa Philippine Sports Rocket.
3: Ipapahuli.
2: Sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sports Radio. 918.
0: Radyo Magazine. 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang.
3: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
2: Collab.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
9: king of the road.
8: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
10: Maari bang umusog-usog ng konti?
8: Sakay na!
7: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Diretso ang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia. Tutok lang. Narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating mong balita, bumagal pa ang inflation rate o ang bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang inflation sa 6.4%. Mas mababa kumpara sa 6.8% na naitala nitong Mayo. Kabilang umano sa mga dahilan nito ay ang pagbagal ng pagtaas ng food at non-alcoholic beverages, gayon din ang transport index. Ayon naman kay Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, paiigtingin pa ng pamahalaan ang food production, supply chain at katatagan sa epekto ng climate change. Ito ay dahil ang target ng gobyerno ay hindi lang mapababa ang inflation kundi gawin itong stable. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan na ang mga kinauukulang ahensya na magpatupad ng hakbang bilang paghahanda sa papasok na Super Typhoon. Yan ang ating tatalakayin kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
12: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang sa ating mga tagapakinig at tagapakalakad.
11: Okay, thanks for joining us, Sir Juni. Ano na po ang kasalukuyang assessment ng Office of Civil Defense sa banta po nitong Super Typhoon Bavi? At ano-ano na pong rehiyon ang itinuturing na maapektuhan o magiging high risk?
12: Sa ngayon, Sir Joshua, ang tinitingnan ay itong extreme northern Luzon at saka eastern Luzon. Kabilang po dyan yung mga lugar sa Region 2, yung Batanes, Babuyan Islands, Northern Cagayan, at yun din yung Isabela. No? Pero Sir Joshua, bukod dito kasi sa tinitingnan na maaaring maging epekto ng bagyong Bawi, ang kailangan din pong bantayan ay ito nga pong hahatakin o palalakasin habagat. At ito naman po ay tatama doon sa western part ng ating bansa. Luzon hanggang Visayas, no? Itong area ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Palawan, pati tayo dito sa NCR, ganun din sa Mindoro at saka sa western Visayas. So binabantayan po, no? Ng ating mga LGUs. Kasama dyan yung oras ng high tide at ganun din yung mga heavy rainfall na outlook, no? O mga abiso tungkol dun sa mga pag-ulan dahil yun nga, may habagat, may bagyo at saka yung mga local lies na thunderstorm. Sir Joshua, yung mga maaalong dagat ay isa, kasama rin po ito, no, sa inabiso na rin at direktiba ng ating Pangulo na dun sa mga area na bawal maglayag ay mag-issue na nga po, no, itong mga sea travel advisories. Kasama po yun dun sa mga paghahanda na ginagawa natin.
9: Okay. Sir Junior, maliban po doon sa mga abiso at sea travel advisories, ano-ano pa po mga preemptive measures ang ipatutupad o ipinatupad na ng pamahalaan para pumabawasan ng posibleng pinsala sa ari-arian bago pa man tumama ang bagyo, maging sa casualty na rin po?
12: Sir Joshua, hindi po man pumapasok yung Bawi sa ating bansa, no? Meron ng mga isinasagawa, no, ng weather updating at saka yung mga pre-disaster risk assessment and scenario building para malaman natin, ano, saan, kailan at gaano ba katindi ang mga tatamang or tatamang hangin, ulan, mga pagbaha o pagguho ng lupa, no, sa iba't ibang lugar. So itong mga preemptive measures, no, ganun din yung mga pagpreposition ng ating mga iba't ibang response agencies, no, from the national, regional at ganun din sa local na pamahalaan, no, ay isinasagawa na rin natin ito ng mga paghanda.
9: Okay. And paano po isinasagawa ngayon ng OCD yung inyong koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para pumatiyak yung maagap na pagpapatupad ng preemptive evacuation, lalo na po dun sa mga lugar na mataas nga ang panganib o high-risk areas pagdating sa baha, storm surge at pagguho ng lupa o landslide?
12: So Joshua, ang ginagawa natin ng koordinasyon sa ating mga lokal na pamahalaan, no, through our national DRRM councils, kausap natin, no, na ilang araw na kausap natin yung mga regional DRRM councils natin through the Office of Civil Defense Regional Offices, na siya naman pong direktang kumakausap doon sa ating mga provincial DRRM councils na sa at yung sakop po nila ng mga city, municipal at mga DRRM councils, no, hanggang pagdating dun sa mga barangay DRRM committees. Yung DILG naman po, no, na siyang namumuno ng disaster preparedness pillar ng NDRRMC ay direkta rin pong kinakausap yung ating mga local government units para sa mga direktiba, no, at sa mga isasagawang paghanda. And then direkta rin pong nakakaabot sa mga LGUs natin yung mga abiso po at mga impormasyon mula sa DOST Pag-asa, sa DENR Mines and Geosciences Bureau at iba po pong mga science-based agencies.
9: Okay. And speaking pa rin po, o kaugnay pa rin po ng paglikas, kumusta po ang ating mga evacuation centers na inaasahan dadagsain ang mga bakwit at paano po natin tinitiyak na sapat po ang kanilang mga magiging pangangailangan doon?
12: So Joshua, through our local government units, no, ito ay mga naghahanda ng mga evacuation centers natin, habang yung atin naman pong mga regional and national government agencies ay nakapreposition naman po, no, para dun sa mga kakailanganing resources o tulong, no, ng mga LGUs. Kasama na dyan siyempre yung mga preposition ng mga food and non-food items na gagamitin dun sa mga evacuation centers. And then ganun din po, no, siyempre yung mga tauhan na magpapatakbo ng ating mga evacuation centers through the camp coordination and camp management cluster. And then ganun din po, no, pati po mga clusters pa kasama yung health cluster and then the other clusters also na meron pong mga gagampan ng tungkulin dito sa ating mga evacuation center.
9: Okay. Ito po mahalaga din during at aftermath po nitong kung sakasakaling maging malala ang sitwasyon dito sa dadating na super bagyong Bawi. Paano po yung ginawa pong paghahanda ng national and regional response teams in terms of pagdating po sa search and rescue, clearing operations at yung agarang relief distribution?
12: Katulad po ng pagpreposition, no, ng ating mga food and non-food items, naka-standby rin man ng search and rescue teams para po tumulong pulong sa search and rescue teams din kung kinakailangan. So naka-standby na po ito at pinaghahanda. Ganun din po yung iba't iba pang mga ehensyang kabilang sa mga response clusters, no? Hindi lang po itong search and rescue, kundi ganun din po yung kasama dyan. Siyempre yung mga clusters natin doon sa logistics, ganun din doon sa mga emergency telecommunications at iba pa pong clusters.
9: Okay. And Sir Juni, paano po yung ginagawa ninyong pakipag-ugnayan doon sa mga residente naman na nag-aalinlangan, na lumikas kahit na yun nga binabalaan o binibigyan na sila ng abiso na sila ay nasa danger zones, kagaya ng mga nakatira sa mga Bulubundukin, doon sa mga malapit sa mga karagatan na maaaring nga pong labis na maapektuhan itong paparating na superbagyo?
12: So Joshua, doon po sa mga kababayan natin, no, ng mga nasa identified na high-risk areas. Ito po yung mga listahan ng mga barangay na ipinapalabas ng DNR Mines and Geosciences Bureau. Kapag kasama po kayo doon, napakahalaga po, ano, na unahin at isipin natin yung ating kaligtasan, no. Doon po sa mga identified na babaheing lugar at may mga banta ng pagguho, dapat po, no, makinig tayo sa abiso ng ating mga lokal na otoridad kung ano po ang eksaktong gagawin. Pagka sinabi po kailangan lumikas, dapat po lumikas. Kapagka hindi po ipinagbawal na yung mga paglalayag, huwag na po itong gagawin, ano. Marami po tayong mga impormasyon ngayon, no, ng mga science-based, ay dapat po pakinggan natin ito, alamin natin itong mga impormasyon na ito at mga abiso na ito para na rin po sa ating mga kapakanan.
9: Okay. Sir Judy, kumpirmahin lang din namin, ano, dahil nga ang kadalasan dahilan ng mga residente kaya ayaw nilang lumikas ay ayaw nilang iwan yung kanilang mga kabuhayan gaya ng kanilang mga alagang hayop. Magkakaroon din po ba ng like designated area or designated evacuation area para po dun sa mga alagang hayop o livelihood ng ating mga kababayan na maapektuhan?
12: Tama po, no, kabilang ito sa mga direktiba ng ating Pangulo na yung mga kabuhayan din ng ating mga kababayan ay dapat din pong pangalagaan. Kaya kung meron pong mga livestock, no, o yung mga alagang hayop natin na kailangan isamang ilikas, ay dapat po yung ating mga lokal na pamahalaan at mga response agencies natin ay nakahanda rin po para sa mga ganitong mga mekanismo, no, kung paano ililikas itong mga alagang hayop natin, ano. At napakahalaga din po siyempre, no, na pangalagaan itong kabuhayan ng ating mga kababayan. Kaya kasama po ito dun sa mga preemptive and anticipatory actions na atin na pong pinag-uusapan at saka pinag-aadaan.
9: Okay. And ano-ano din po, Sir Juni, ang contingency plans natin para po sa posibleng pagkawala ng kuryente, komunikasyon at pagkasira ng mga pangunahing kalsada at tulay na maaaring idulot itong super typhoon?
12: So Joshua, kabilang sa mga naka-standby at naka-preposition natin, no, itong mga resources, mga tauhan at mga kagamitan, unang-una doon sa linya ng komunikasyon, no, yung ating emergency telecommunications cluster, kasama na rin dyan yung logistics cluster, and then yung power and energy group, ganun din po, no, yung debris clearing and civil works cluster. So ito pong mga iba't ibang ahensyang kabilang sa mga cluster, meron na pong mga contingency plan, no, sa kung sakaling kakailanganin itong mga resource, uhan man yan o kagamitan, alinya ng kuryente, komunikasyon at ganun din po, no, yung desada tulad.
9: Ang uling mensahe niyo po sa publiko para pumatiyak ang kanilang kaligtasan sa pananalasa po ng papasok ng bagyo.
12: Sa ating pong mga kababayan, no, alamin po natin itong ating mga bito at mga impormasyon tungkol sa Super Typhoon Bavi. Bagamat po ito ay papapunta po, no, extreme northern Luzon and eastern northern Luzon po ang tahak nito, ano, malawak po ang sakop nito at tinitingnan nga po na hahatakin at palalakasin nito yung habagat na maaari pong magdala ng mga pag-ulan, pagguho ng lupa. At saka ganun din po ng iba pa pong mga hazards, no, katulad ng mga localized thunderstorms na nagpapaulan din. Ilang araw na pong inuulan yung iba-ibang mga lugar. Meron din pong mga pagguho, no, na nangyari na dati na dapat po nating bantayan. Kaya mahalaga po makikinig tayo sa abiso ng mga lokal na otoridad para na rin po sa ating ang mga response agencies naman po, no, mga DRRM workers ay nakahanda po para sa ating mga kaligtasan.
9: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Thank you, sir.
13: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial. Katotohanan. Pananagutan. Katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyong PTV. PTV Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City at ang mga sakit na dapat bantayan ngayong tag-ulan, ating aalamin kasama si infectious diseases

0: 2024 after the pandemic. Nandiyan pa rin ang COVID, pero itong mga COVID variant ngayon ay hindi na siya ganoon ka virulent na nakakamatay or nakaka-cause ng more severe infection, no? So siguro ang ano lang natin dito, paalala lang na importante, we need to wear face mask kung halimbawa vulnerable population ka, may edad ka na, may mga comorbidities, but this is not something to panic, no? Kasi itong mga ganitong kaso, parang normal na lang to na every now and then makikita tayo ng mga ganitong kaso na cause of influenza-like illness na kasama ang COVID-19.
1: Okay. At para lang po sa kalaman ng ating mga kababayan, Dr. Solante, maliban po doon sa nabanggit ninyo na seasonal influenza na nga po ang naranasan ngayong panahon, ano po kaya yung iba pang dahilan dito sa mahigit 265% na pagtaas na ito lang COVID-19 cases sa loob lamang ng 3 linggo? May kinalaman po ba ito sa bagong variants o ang pagbaba ng immunity?
0: Okay. Una-muna, itong COVID variants ngayon na nakikita, ito tayo yung mga circulating variant na nakikita last year, no? At nakitaan naman ito ng mga datos na sa ibang bansa na pag nag-circulate ito, pag nakakuha ka nito, hindi ito sa bagong variant. Ibig sabihin, halimbawa, kung nabakunahan ka na before, 2021, 2022, itong mga bakuna na na-receive mo na, hindi na yan sa tumatalas sa mga bagong variant na ito, no? Kagaya yung mga halimbawa, nabakunahan ka 2022, 3 bakuna or 4 bakuna na kuha mo, you will not be protected. Kasi because of the mutation, madali ka ng mahawaan, but itong mga mutations na to are known not to cause severe type of COVID.
1: Okay. And napansin po sa datos, Dr. Solante, na particularly dito sa Quezon City, na malaking bahagi ng mga kaso ay mula sa mga batang 14 years old pababa. Bakit po kaya mas maraming kabataan na naapektuhan at ano po yung dapat gawin ng mga magulang sa ngayon?
0: Okay, so ito kasi mga 14 years old, ito na yung mga pumapasok sa mga paaralan eh. Alam naman natin, mga paaralan ngayon, crowded talaga yan, mga classroom, at halo-halo na yan, no? So may mga sinisipon dyan, may mga inuubo, talagang pwede kang mahawaan, no? So siguro ang payo natin sa mga parents na hindi natin naiwasan na ma-expose yung mga bata, siguro pang importante lang na palakasin yung mga immune system ng mga bata at i-encourage ko rin natin magpugas ng kamay, tapos kung kailangan magsuot ng face mask kung may mga sintomas, no? Pwede natin i-offer din sa mga bata para hindi sila makahawa at hindi rin sila mahawaan. No? But again, this is not something to be concerned of kasi most of the cases, pag nagka-COVID na ngayon, mga 3 araw, 4 na araw lang yan, sipon, ubo, tapos nawawala din.
1: Okay. So with this being said, since hindi naman po bagong variants ito at nabanggit nyo nga po, Dr. Solante, na hindi naman kailangan ipag-alala itong pagtaas ng kaso, pero kinakailangan pa rin po ba ng panibagong booster para po sa proteksyon sa ngayon, lalo tag-ulan na?
0: Okay. No. So, una-muna, wala na tayong COVID vaccine, no? Na kailangan natin gamitin, no? May mga selected countries lang na talagang available ang COVID vaccine kasi nga doon ay nakalaan doon sa mga indikasyon ng COVID vaccine. Doon na lang sa mga highly, no? Highly, most vulnerable population. Ito yung mga 65 years old and above at saka yung may mga comorbidities. So, hindi kong sabihin, hindi na siya routinely recommended ng mga bakuna sa mga tao. Doon lang talaga yan sa mga medyo pag magka-COVID, merong danger ng konti na pwedeng mag-severe, kaya sila yung mga priority sa mga bakuna.
1: Okay. So, paano po ang gamutan ngayon kung sakasakaling tamaan po ito ang COVID ngayon? Although, sabi niyo po na ito yung variant na or circulating variants last year, paano po magiging gamutan ng ating mga kababayan?
0: Okay. Ang importante dito, no, we have to inform and we have to create awareness na rin na itong mga ganitong klaseng, ang tawag kasi namin ito, respiratory viral infection. So, ibig sabihin, marami yan sila. Hindi lang COVID yan. Influenza, no? RSV, adenovirus. Talagang expected yan during the month of July, August, September, hanggang December yan, no? So, pag halimbawa, may mga instances ng mga local government mag-report ng mga pagtaas na kaso, parang isa yan sa mga nakikita natin na meron talagang gano'n, no? Ang pinaka-importante dito na walang na-hospital, walang namatay, at hindi dumadami ang napupunta sa hospital,

0: kasi nagka-severe.
1: Okay. And maliban po dito sa nabanggit nyo na ngayong panahon July to August, yung respiratory virus.
2: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna natin puputulin ang bagong Pilipinas ngayon para paraanin ang kapapasok lamang na balita. Vice President Sara Duterte dumating na sa Senate Building ngayong tanghali. Ang buong detalye mula kay AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: 16 ngayong tanghali, dumating na nga sa bulwagan ng Senado ang si Vice President Sara Duterte. At kasama ang kanyang mga convoy dito sa pagpasok ng Senate Building. Sa ngayon, Myla, ay kasalukuyan nagsasagawa ng 10 balitahan ng ikalawang pangulo ng bansa. At ang pakay ng naturang Vice President ay konsultuhin ang kanyang mga legal team at mga kinatawan ng kanyang legal team sa impeachment trial hinggil nga sa mga legal remedies na isasagawa sa impeachment hearing ngayong araw. Sa ngayon, tututukan ng ating kasamang si Luisa Irispe ang naturang pulong balitaan ngayong tanghali. Myla, mula pa rin dito sa Bulwagan ng Senado para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas at Republiko.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Maraming salamat, AJ Ignacio. Ang oras po natin, meron tayong 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas ngayon.
5: At mas accessible ang digital financial transactions para sa lahat ng Pilipino. Ating sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pababain ang halaga ng digital transactions sa buong bansa. Sa iba pang balita, nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Pinoy tennis icon Alex Ayala matapos ang kahanga-hanga at makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Bagamat nagtapos na ang paglalakbay ni Ayala sa torneo, sinabi ng Pangulo na ipinakita nito sa buong mundo ang kakayahan, pangarap at determinasyon ng mga Pilipino at mananatili itong kampiyon sa sambayan ng Pilipino. Matatandaan na sunod-sunod na umabante si Ayala sa Wimbledon kung saan siya ang kauna-unahang Pilipino na nakaabot sa ilang rounds nito. Bayan, huwag kayo bibitiw, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

0: failure to appear, failure of the lawyer to appear, and failure to file answer, there should be an entry of plea of not guilty. Likewise, Your Honor, under Rule 9 of the Senate Rule of Impeachment, which says that the person impeached shall then be called to appear and answer the articles of impeachment.
1: The respondent accused is here, has attended through counsel. She may not be in person, but the notice given to the defense is that she may appear through counsel.
2: Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa hantavirus. Ang hantavirus ay isang grupo ng virus na naipapasa ng mga daga. Ito ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng hangin kung ito ay may kontaminadong ihi, dumi, o laway ng infected na daga. Maaaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhin solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkalat ng virus. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
3: Dagdag panapasan ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
4: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
5: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
6: Na hindi patas sa lipunan.
7: Leadership starts from top.
8: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
9: Good governance. Because good governance is a matter of right.
10: Magandang tanghali ulit, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa puntong ito, papasukin naman natin si Luisa Erispe. Kaugnay po yan sa balita niya, no? Vice President Sara Duterte sinabing sa bloodbath na ito ay maaari siyang maging duguan, ngunit hindi siya magiging unbound. Ang buong detalye mula kay Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
11: May kanina nga ang pasadong alas 12 ng tanghali, tumating dito sa Senado si Vice President Sara Duterte. At pagdating niya dito sa loob ng basilidad ay dumiretso siya sa Soto Room kung saan nagsagawa siya ng press briefing o bahagyang statement harap media. Dito niya sinabi na siya ay magiging blooded but unbound sa bloodbath na ito. Hindi naman tinukoy o idinetalye ni Vice President Sara Duterte kung yung impeachment trial nga ba yung kanyang tinutukoy dito. Pero dati na naman sinabi na itong impeachment trial ay tinuturing nga na bloodbath. Pagkatapos noon, sinubukan naman ng media na magtanong sa kanya kung siya nga ay dadalo dito sa impeachment trial na nakatakdang isagawa mamayang alas 2 ng hapon dito sa Senado, pero hindi naman siya nagsalita hinggil dito at hindi na rin siya tumanggap ng anumang tanong. Pero bago naman magsalita si Vice President Sara Duterte, kanina ay nagsalita naman ang kanyang defense team sa pamamagitan ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita nga ng defense team, at sinabi niya na si Vice President Sara Duterte ay nandito lamang para sa meeting at hindi siya personal na haharap o magpapakita sa impeachment trial mamayang hapon. Tinanong nga siya kung ano ba yung kahalagahan, bakit hindi yung kahalagahan ng kanyang pupuntahan mamayang hapon, bakit hindi siya makakapunta sa impeachment trial. Hindi naman na sinagot ito ni Attorney Michael Poa, pero ang talagang pakailang daw ni VP Sara dito sa Senado ay yung makipag-meeting sa kanyang defense team. At sa ngayon, nandito pa rin naman si Vice President Sara Duterte, nasa holding room ng defense team kung saan inaasahan nga mag-meeting sila. At mamaya tatanungin naman natin, inaantabayan na natin kung meron ngang bagong directive ang Vice Presidente sa defense team. Tinanong din naman kanina si Attorney Michael Poa kung napanood ba ni Vice President Sara Duterte yung impeachment trial kahapon. Sinabi naman ni Attorney Michael Poa na hindi pa niya nakakausap ang vice hinggil dito at wala pa rin idinedetalye sa ngayon sa kanya kung napanood niya ba ng vice o hindi. At yan muna ang pinakaunang balita mula rito sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
10: Maraming salamat, Luisa Erispe. Ang oras po natin, meron na tayong 33 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch.

0: ipinagmamalaking atid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
5: Tumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at pedings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: mga inaabangang balita simula umaga.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
2: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
3: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
4: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.
5: Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
6: Guys, help natin si Manong,
5: oh. O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
7: Lola, paano po?
5: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
8: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
5: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
9: Come in! Tuloy po kayo!
5: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahin at positibo.
10: Pagyo ka lang! Pilipino ako!
5: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.
0: Gadwatch. Safe Spaces Act.
11: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law. Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan sinasama na yung ibang yung sa public spaces and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
12: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
11: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun na yung trend ngayon.
12: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para mayroong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
11: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
0: Gadwatch!
13: Health Watch, alertong pangkalusugan.
14: Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at usok na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikip ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari, isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi.
13: Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
2: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Guia at Angelique Lazo.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
4: Sentro Balita. Alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa kumakalat na AI-generated content. Ang generative AI ay isang klase ng artificial intelligence na may kakayahang lumikha ng iba't ibang content mula sa prompt ng isang user. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang images, videos,
15: pati na rin ang boses.
4: Karaniwang ginagamit ito upang mapabilis ang gawain, gawing libangan, o makapanloko ng tao. Masasabing ito ay AI-generated content kapag hindi natural ang detalye o galaw ng katawan. Gaya ng sobrang daliri sa kamay. Makintab o makinis ang balat ng tao o hayop. Upang hindi mabiktima, tiyaking totoo ang content sa pamamagitan ng paghilatis ng mga detalye. Paggamit ng reverse image search at pag-verify ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources. Tandaan, huwag gawing fake ang fact.

0: ipinagmamalaki ni Hatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na bantaan sa iba't ibang wika.
0: Usapang derechahan at makabuluhan.
2: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
3: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, tutol si Defense Secretary Gibo Teodoro sa panukala ng Chinese Embassy na magkaroon ng common fishing ground sa Scarborough Shoal. Ayon sa Kalihim, PR stunt lang ito ng China at hindi dapat magpaniwala sa ganitong pahayag. May report si Patrick Jesus.
1: Hindi tayo pinanganak kahapon. Iyan ay karapatan under the arbitral award.
2: Mariing tinutulan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang umano'y proposal ni Chinese Ambassador Jing Chuen na magkaroon ng common fishing area sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc at isinumite sa Department of Foreign Affairs. Gid ni Teodoro, nakilalang kritiko ng China, isinaad na sa 2016 arbitral award na traditional fishing ground ang Bajo de Masinloc, kaya't hindi na anya kailangan ang mga ganitong panukala. Taliwas din umano ang mga aktibidad ng China sa kanilang sinsalidad na magkaroon ng mapayapang resolusyon.
1: Tatanggap ka ng proposal na sasabihin mo dahil sa proposal nila, kaya nagka-common fishing ground. Eh, nakalagay na yun dyan eh. Common fishing ground with our ECC. So, sino niloko nila? PR ang gawa nun eh. Ngayon, sa kabila naman ito, ang dami nilang kabalbalan na ginagawa.
2: Dati nang nanindigan ang China na hindi nila kinikilala ang arbitration case na pumabor sa Pilipinas at nagsaad na walang basehan ang 9-dash line sa buong South China Sea. Ngayong Hulyo, ipinagdiriwang ang 10th anibersaryo ng naturang tagumpay ng Pilipinas.
1: Nakikita na natin ang convergence efforts dito na ginagamit na basis ang arbitral award. Kaya hindi ito papel lamang. Yan ay hindi dapat mapaikot ng mga mapalinlang na gawain ng mga gustong sirain ang ating pagkakaisa.
2: Bukod sa Palawan, ideneklara na rin sa Cebu City at Labrador, Pangasinan na West Philippine Sea Victory Day ang July 12, ang mismong araw na iginawad ang arbitral award noong 2016. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Mga kababayan, ang tabayanan po ang special coverage ng PTV ng impeachment trial day 2 mamayang alas 2 po ng hapon. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia, para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.

0: Legacy. 1278 AM.
1: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
3: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
2: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
4: Huwag!
5: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
0: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.

0: Pamilya, Pagbati mula sa Commission on Population and Development at masayang araw ng Martes sa lahat ng ating taga-subaybay. Ito po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development o Commission sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras ng pakikipagtalastasan tungkol sa populasyon at pagunlad. Ngayong July 11, 2026 ay ipagdiriwang natin ang World Population Day na may temang Realizing the Hopes and Futures of Young People for Their Futures. At Happy World Population Day sa ating lahat. Tandaan natin July 11, 2026 yan. At dahil guniugunita natin ito taon-taon, ay magaganap ang isang forum sa Rizal Technological University sa July 9, 2026. At last episode na tunghayan din natin ang kwento ng ating mga influencers na si Mr. Gilbis Salazar at ang kanyang may bahay na si Laika Mutia Salazar. Ang kwento nila tungkol sa permanent family planning method para sa kalalakihan ang vasectomy. Ngayong episode na to, we are so honored and privileged to have with us live on studio ang Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority na si Engineer Marisa Grande. Pero bago tayo magsimula, panoorin natin ang isang audiovisual presentation, ang aming Meet the New Us. Alamin natin ang tungkol sa ating ahensya. Let's all watch this. At habang tayo ay naghihintay tungkol sa Meet the New Us, i-meet din natin, no, ang ating mga listeners and viewers dito sa Popbeat. Nagpapasalamat tayo sa ating mga tagapanood. Here it is!
1: Commission on Population at APCOM ay ang pangunahing ahensya na nagsulong ng mga programa, polisi at plano para matugunan ang mga isyu na may kinalaman sa populasyon at pagpapaunlad. Noong nakaraang taon, opisyal nang nagpalit ng pangalan ang komisyon bilang Commission on Population and Development o CPD. Ito'y bilang tugon sa mas malawak nitong mandato sa ilalim ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ang vision ng CPD ay maging lead agency in advancing the country's population and development policies and programs towards increased share and opportunity of each Filipino in socio-economic progress. Ang mission naman nito ay to strengthen institutional capacities to formulate, coordinate, and implement integrated population and development strategies, policies, and programs based on socioeconomic and demographic data, information, and knowledge. Bilang ahensya, pinapahalagahan nito ang excellence, integrity, adaptiveness, and inclusivity. Para maisagawa ang mga layuning ito, tinutulungan ng CPD ang iba't ibang institusyon na gumawa ng mga programa at plano na nakasentro sa pangangailangan ng bawat tao. Kung tao ang magiging puso ng pag-unlad, tiyak na makakamit natin ang isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino.

0: planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. At ngayon naman pag-usapan natin ang ating topic sa araw na ito. No? Noong araw naman kapag umabot ka ng edad na 25 hanggang 30 years old, sasabihin nila bakit ka dalaga pa or binata pa at kailan ka mag-aasawa. Ngunit sa kasalukuyan, tila nagbabago na ang pananaw ng ating mga kababayang Pilipino. Nauuna nga ba ang pag-aaral? Nauuna ba ang pagtatrabaho? At nakita natin, no, may nauuna ba talaga ang sariling pangarap? At may ilan ding pinipiling magsama muna nang hindi nagpapakasal. Ang tanong, nagbabago na ba talaga ang pananaw ng mga Pilipino tungkol sa pag-aasawa? Ano ba ang sinasabi ng ating datos? At anong epekto nito sa pamilya, ekonomiya at lipunan? Mas konti na nga ba talaga ang mga Pilipino na pinipiling magpakasal at patuloy na pinatutunayan ito ng opisyal na mga datos na nararanasan ng mga komunidad sa buong bansa? Nagbabago na ba ang pamilyang Pilipino? Bagamat mahalaga pa rin naman ang kasal, no, sa atin bilang institusyon, ang pagbabago sa ekonomiya, pag-iiba ng mga layunin at pagbabagong paraan na pagtatayo ng pamilya ay nakakaapekto sa kung paano bumubuo ng pamilya ang mga Pilipino. Para sa atin sa CPD, ang mga pagbabagong demografiko na ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas matibay na sistema ng social protection at polisiya sa populasyon at kaunlaran na umuukol sa pagbabagong kalagayan ng mga pamilyang Pilipino. Pinapakita din ng datos mula sa Philippine Statistics Authority na tuloy-tuloy ang pagbaba ng bilang ng mga rehistradong kasal at malalaman din natin talaga ang exact details later. At sa nakaraang 10 taon, may kita natin na bumababa talaga ang bilang ng mga registered marriages, no, sa ating bansa. Ngunit higit pa sa numero, nagbabigay din ang ating mga official data, no, ng mahahalagang pananaw sa demografiko, kung paano nabubuo, no, ang mga pagbabagong ito at may epekto ba ito sa ating intention sa pagpapamilya, kapakanan ng mga bata, social protection at iba pa. Ang pangunawa ito ay ating malalaman, no, sa araw na to at dahil dito, no, dito ring datos na to ang pinakamalaking rehiyon pagdating sa registered marriages ay Calabarzon, National Capital Region at Central Zone. Syempre yung three largest population talaga na mga areas at regions. Ang talagang mas mataas din, no, yung mga nagpapakasal. At February pa rin ang mas maraming magpapakasal sa araw ng mga puso at November ang mga mas kaunti ang kinakasal. Okay. At malalaman din natin, no, na ayon sa 2020 Census of Population and Housing, 12.6 million ng mga Pilipino ay nasa common law o live-in na relasyon. Kabilang dito ang 6.36 million na lalaki at 6.30 million na babae. At ang ating 2025 National Demographic and Health Survey ay nagsasabi rin na tumaas sa 20.5% noong 2025 mula 18.8% noong 2022 ang ating mga nasa cohabitation or mga live-in relationship. At para mabigyan ang kasagutan ng ilan sa ating mga mahahalagang tanong, nais nating ipakilala on studio ang Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority at ang aking batchmate in the University of the Philippines, no, Population Institute. Please welcome Engineer Marisa Grande. Masayang pamilya, ANS Marisa.
1: Magandang hapon, May. At natutuwa ako, no, this is my second time na mag-guest dito sa PopBeat at binabati ko rin lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa ating programa.
0: Yes, and I see, no, ang ating Regional Director Jacqueline Robel na nanonood din. Maraming salamat for watching. Okay, and everyone who's watching PopBeat right now. At ang tumako na tayo talaga, no, na sa ating unang katanungan kay ANS Marisa. And by the way, ang ating mga taga-subaybay, maaari rin po kayong magtanong kay ANS Marisa at sasagutin natin yan dito sa programa. So ANS Marisa, madalas nating naririnig na dumadaan dami na talaga ang mga Pilipinong hindi nagpapakasal. Pero ngayong tinitignan natin ang opisyal na datos, gano'n po ba talaga kalaki ang pagbaba nito? Maaari po ba tayong makalaman ng pangkalahatang larawan? Ano bang pinapakita ng mga numerong ito tungkol sa estado ng pagpapakasal sa ating bansa?
1: Okay, May, bago ko sagutin yan, binanggit mo kanina na February yung maraming nagpapakasal sa mga kababayan natin. At mag-trivia lang ako, ano?
0: Okay.
1: Dahil po ito, not only because it's a love month, pero naging programa ng ating gobyerno na magkaroon ng mga mass wedding. So, ino-organize siya ng ating mga local government units. Kaya, isa rin yan sa dahilan, aside from the fact na February is the love month, no? So, balik ako sa...
0: I like that trivia. So, mas marami palang mass wedding ang February, kaya nagkakataon na mas madami po yung ipapakasal.
1: Yes. So, yan po. Naging trend na po yan in the past. At continuing po yan dahil nga po sa February also is the civil registration month.
0: Oh, that's why.
1: So, may marami tayong mga programa for the National Civil Registration Month. Ngayon, dun sa inyong tanong, no, sa official data ng Philippine Statistics Authority, based po ito sa mga generated na sa registration of marriages sa ating local civil registry offices, no, makikita natin na talagang bumababa yung bilang ng mga registered marriages nitong 2024, no. So ngayon sa aming official na datos, so merong kabuuang 371,825 lang ang nakarehistro sa buong bansa. So iyan po ay may pagbaba ng 10.2% mula sa 414,213 na inaitala natin noong 2023. At kung ikukumpara natin sa mga nakaraang taon, noong 2015 na may higit na 439,000 po. So makikita natin na mas mababa po talaga yung mga nakarehistro na mga marriages. So over the past 10 years, no, meron na siya talagang downward trend na nakikita sa mga registered na marriages. Pero of course, nabanggit mo kanina, sa pandemic, no, bigla rin po itong bumagsak, no, nung kasi meron tayong mga lockdowns, mga restrictions, kaya nung 2021 at 2022, no, nagkaroon din tayo ng mga recovery dahil marami yung mga naantala na pakasal, no, na ginawa nung lumuwag na yung mga quarantine measures. So yan po yung sa data po natin, no, sa vital statistics. So kinocompute din natin yung tinatawag natin na crude marriage rate or CMR. Or in other words, ito yung mga bilang ng kasal kada 1,000 populasyon sa ating bansa. So from 2020, during the pandemic, bumaba ito sa 2.2, no, per 1,000 population. At umangat siya ng 3.2 noong 2021, at tumabot naman siya sa 4 noong 2022 dahil nga syempre may surge ng pagpapakasal noon after the pandemic. Pero noong 2023, nakita na naman natin ang pagbaba nito mula sa 3.7 at noong 2024 nasa 3.3 na lang po, no. So ibig sabihin, kahit sinasaalang natin yung laki ng populasyon, mas kakaunti pa rin ang ng mga kasal ang narirehistro. So may mga changes na sa pattern ng pagpapakasal ng mga Pilipino. So marahil karamihan ay hindi na dumadaan sa formal marriage o yung legal na pag-aasawa na tinatawag natin. At syempre may mga direktang mga pangyayari na posibleng nag-impact dito sa decrease ng marriages, no. Posibleng ito ay dahil nga sa economic conditions ng bawat tao, yung pagbabago ng lifestyle at saka yung mga personal preferences, lalo na yung mga young generations ngayon, no. So medyo dinidelay na po nila yung pagpapakasal. So I think yun yung mahalaga sa mga numerong ito, at taon-taon naman ay minimonitor talaga natin to. Isa ito sa mga datos na nireport natin during the CRBS data dissemination every February.
0: Ayun. So, I like the una mo na yung trivia, no, na February is Civil Registration Month. And then, madami ding mass weddings, no, ang February. And at the same time, no, ang pagbaba din nung pandemic ng crude birth rate, 2.2 per 1,000 population, and 3.3 na crude birth rate. Ayan. And at the same time, no, ANS Marisa, ang dami pala talagang dapat nating malaman tungkol dito sa marriage patterns ng ating mga kababayan. At nakita din natin ang pagbaba ng bilang ng kasalong panahon ng pandemya at na iulat na sa atin ni ANS Marisa ito. No? Mula sa inyong pananaw bilang isang statistician and engineer na din, no? And alam ko hawak po niyo talaga dito itong ating statistics, no, on vital events, life events. Ano bang ibig sabihin ng pattern na ito?
2: So, mahalagang tignan natin yung pattern na ito, hindi lang sa isang taon, kundi yung kumbaga yung trend talaga, no? So, yung data po natin in the past 10 years, bumababa ng malaki ang bilang ng mga kasal nung 2020, kagaya ng sinabi ko during the pandemic, pero nag-increase naman po siya nung 2022. Pero bumababa siya ulit, no? Nung 2023 and 2024, pero parang nakikita lang natin yung catch-up effect after the pandemic.
0: Mm-hmm.
2: Pero ngayon data natin sa 2024 ay talagang bumabalik siya doon sa atin na sa 300,000 plus na lang din yung mga nire-register po natin na mga marriage certificate. So, ibig sabihin, hindi pa naman natin masasabi talaga na nagkaroon ng pangmatagalang pagtaas sa marriage rate. So, sa halip, bumabalik yung datos sa mas matagal ng trend na nakikita natin bago yung pandemic po.
0: Okay, and bukod no sa kabuuang bilang, may napapansin ba tayong pagbabago? Sino ba yung mga nagpapakasal at kung kailan sila nagpapakasal? At actually na mention na natin yung February talaga yung pinakamaraming pagpapakasal. Halimbawa, Engineer Maris, mas tumatagal na ba bago magpakasal ang mga kabataan ngayon? At meron bang mga rehiyon na talagang nangingibabaw pagdating sa bilang ng pagpapakasal?
2: So, isa ito sa mga minomonitor natin na trend, no, sa mga registered marriages. Tinitingnan natin yung mga number and percentage distribution ng mga registered marriages by sex at kinukumpara sa previous year. Ganun din po yung distribution across the regions, no. So, gusto kong isa-isahin to para maintindihan natin, no. Yes, may ilang mga interesting patterns tayo na na-observe dito sa ating data based sa age at saka ngayon po sa by region na location, ano. Una, pagdating sa edad, nananatiling ang mga nasa late 20s hanggang early 30s po ang pinakamarami nagpapakasal. And this is both sa male and female po natin, no. Yung pinakamalaking age group para sa mga lalaki ay nasa 25 to 29 years old. At bumubuo ito ng 34.3% ng lahat ng marriages. At para naman sa mga babae, kapareho lang po siya, nasa 25 to 29 years old din po yung may pinakamalaking bahagi at ito ay nasa 39%, okay? So, dun sa datos natin, makikita rin natin yung mas bata rin nagpapakasal yung mga kababaihan, no? Ang median age ng mga female ay nasa 28 years old at yung mga kalalakihan naman ay nasa 30 years old. So, ibig sabihin, mas matandang nagpapakasal yung ating mga kalalakihan, ano po. So, ito yung typical na age ng pagpapakasal at as compare sa 2023 na datos natin, pareho lang po ito, yung kanilang edad. Pagdating naman po sa whether there's a declining trend of marriage across all the ages, nakita natin lahat po ng ages ay talagang bumababa, no? Yung datos, wala pang nakikitang malaking pagbabago sa edad, pero for all the ages, mayroong konting decline po ito. At pangalawa, yung mga by region naman, nabanggit mo kanina dahil itong mga region na to ay sila yung may malalaking populasyon, sila din po yung may malaking porsyento ng registered marriages. So number one po dyan yung Calabarzon, nasa 54,981. Sinundan po ito ng National Capital Region at ito ay may 48,448 at Central Luzon, sorry, na may 42,227. So, well expected naman ito.

0: Engineer Maris, no, na ang tumaas talaga yung BARM, 38.8%. Kaya gusto natin din batayin ang ating mga nanonood galing sa BARM, no? Si Far, hello Far from BARM. At the same time, Provincial Population Office of Pampanga, thank you for watching, Ma'am Marlene. And CPD Region 3 and Anton, no, of Pampanga. And also from Cordillera, RD Reynaldo Wong, who's always watching from Baguio City, Staff of Ifugao. And also, Santiago City, ang ating city population officer, Ma'am Jo. Hello, thank you for watching. Of course, Ma'am Sandy from Zambales, at nabanggit din kasi ang Region 3 sa isa sa pinaka mataas, no, na registered marriages. At nakikita po natin yung mga taga Region 3 na nanunood din. So, isa kayo talaga sa mga matataas na registered marriages. And you can also ask questions, no, if you like. Dito sa guest natin sa araw na to. At tandaan natin yung median age then for females 28 and median age for male ay 30 years old. Tagang pataas na din, no? Meron din from Cebu na who's watching, Archel, hello from Cebu, and thank you also Romel for watching. And next off, kasama pa rin natin si ANS Maris. Paano ba nauugnay ang pagbaba ng kasal sa iba pang demografikong pagbabagong nakikita natin, ANS Maris, gaya ng bilang ng mga sanggol na pinapanganak na alam na natin, no, pababa ito, no, ang laki ng pamilya, kung paano nabubuo ang mga sambahayan ngayon, bahagi ba ito ng mas malaking pagbabago sa pamumuhay ng ating mga Pilipino?
1: Okay, so kung titingnan natin yung mas malaking demographic picture, ang pagbaba ng bilang ng mga kasal ay nasasabay din sa ibang demographic changes natin, no. So una dito, yung nabanggit mo nga yung registered live births, noong 2024 ay nakapagtala tayo ng 1.36 million na registered live births, no. At or 6.2 na may mas mababa kaysa dun sa datos natin sa 2023. But kung ikukumpara po natin sa 2015, makikita natin na tuloy-tuloy ang pagbaba ng live births po natin sa nakalipas na dekada. So, kaugnay nito, no, kung pag-uusapan natin yung fertility rate ng bansa, based doon sa National Demographic Health Survey na banggit mo kanina, nasa 1.7, ano? Mula sa 1.9 noong 2022. So, ibig sabihin nito, sa average na isang babaeng Pilipino ay inaasahang magkaroon siya ng humigit kumulang na 1.7 sa buong reproductive year niya. So, lampas, mas mababa po ito sa tinatawag natin na replacement level of fertility. At kung ikumpara mo to sa datos nung mga pagbuo ng pamilya, no, mula sa noong sa registered live births noong 2024, ano ang epekto ba ng mas declining marriages? So nakita natin ito doon sa mga registered live births, ilan na ngayon yung non-marital or illegitimate children na tinatawag po natin. Ano po? So sa 2024 na datos, nasa 59.5% ay non-marital births. Ito yung mga batang ipinanganak na at the time of birth ang mga magulang ay hindi kasal. Mm-hmm. So dahil pagpababa yung declining marriage, nakikita din natin pag-akyat nung datos ng non-marital children mula sa datos natin ng registered live births. Ibig sabihin, nasa 40.5% na lang dun sa 1.36 million kanina na binanggit ko, ang pinanganak na mga legitimate children, or ito yung mga may magulang na kasal. So, yun po. But ito po ay status naman. Ibig sabihin, nung pinanganak sila at ni pinaregistered ay hindi kasal ang magulang. So, may mga process naman tayo na administrative kung later on ay nag-decide yung parents na magpakasal na po sila. They can go through the legitimation process naman po. So, yun. Now, in terms dun sa household, no, sa laki ng household, batay dun sa 2024 census of population, ang average household size ngayon ay bumaba na sa 3.8 katao mula sa 4.6 noong 2010. So, ibig sabihin, mas maliit na yung karaniwang laki ng household, mm-hmm, no, or sambahayan as kumpara sa mga nakaraang taon. So, yun po, ang mahalagang mensahe rito ay nagbabago ang paraan ng pagbuo ng pamilya ng mga Pilipino. Kaya napakahalaga itong mga demographic statistics na nakikuha natin sa registered live births, marriages, ito yung vital statistics po natin at gayon din po sa ating mga censuses. Dahil ito yung basehan ng mga pagbuo ng

0: mga pulisiya, no, binanggit mo kanina, tung pagpaplano tungkol sa pamilya, sa mga social pension, health, education, among others. So, yun po.
1: Ayun. So, nabanggit na ni Ian S. Marisa, no, yung mga pagbabago. At napaka-interesting po, no, na talagang kita rin natin yung pagbaba ng registered marriage, which also reflects, no, na 59.5% are born outside of formal union, ano, ANS Maris, at yung pagbaba rin ng average household size ng ating mga kababayang Pilipino, at kitang-kita naman natin iyan, no, if we observe din. Pero bago ang lahat, shout out muna tayo sa ating mga nanonood sa araw na ito from Cotabato Province. Hello, Sir Junmar. RD Eileen of CPD1. Hello. Thank you for watching. And also from the Pop Dev Unit of Ifugao. Hello, everyone. So, all across the country, ang ating mga nanonood na ating mga population officers. Yun yung usually nanonood sa atin, ANS Marvis. So, nakita na natin na marami ang nagsasabi na malaking dahilan ng hirap ng buhay. Of course, yung gastusin, kawalan ng seguridad sa trabaho. At syempre, ang mahal na gastusin sa pagpapakasal. Ang average kasi talaga, if you want a good marriage ngayon, is parang half a million, no? So, base sa datos na ito, at sinasabi natin na dumadami na rin ang mga hindi kasal, at kita naman natin sa mga nabanggit, no, ni ANS Maris, paano ba nakukuha para sa ating mga tagapakinig ang datos na ito, ANS Maris, ano ba yung mga hamon na dulot nito pagdating sa pangongolekta ng impormasyon, civil registration, at paggawa ng ating polisya, which you mentioned na din po na napakahalaga ng datos sa ating pagka-craft ng policies at pagde-design ng ating mga programs. ANS Maris?
0: Okay, so very important itong mga datos natin, as I've mentioned, no? Kaya importante din ng yung timeliness nung pagre-rehistro, not only for marriage, but also yung births and deaths, kasi ito yung mga important na datos na kinokolekta natin sa ating lipunan, no? Well, una, gusto kong linawin na ang PSA ay nangungolekta kami ng datos mula sa iba't ibang statistical and administrative sources. Ito nga, vital statistics from registered births, marriages, and deaths sa buong Pilipinas. And also, meron tayong census, which is nabanggit ko kanina yung mga and yung survey, no, yan po. So nakukuha naman natin yung information tungkol sa household composition, yung mga living arrangements, at saka yung relasyon ng mga taong naninirahan sa isang sambayanan sa census or dun sa mga ating mga surveys. So at dahil dito, no, nakikita natin yung ibang-ibang uri ng family arrangements na umiiral sa ating bansa. Halimbawa, may mga couples na nagsasama bilang magpartner nang hindi pa kasal, o ito yung tinatawag na cohabitation. Okay. Yes. So meron din po tayo mga solo parent households, mm-hmm, at may iba pang mga households arrangements. So may mga hamon din sa pangongolekta ng ganitong mga datos. So napaka importante yung cooperation yung ating mga kababayan, no. But halimbawa sa civil registration, ang naitatala lamang ay mga legal na narehistrong pangyayari. So, although may mga unregistered pa rin tayo, no, minomonitor din po yan ng ating pong PSA. Kagaya nung kasal, kung hindi po ito na i-report, although hindi naman yun magiging reason na invalid yung marriage, no, or hindi na register. So, kung ang isang magpartner ay nagsasama ngunit hindi kasal, hindi ito makikita sa marriage registration records. Mm-mm. Pero makikita mo ito doon sa census of population, no, kasi kina-capture doon yung civil status or marital status po. So yun, and may hamon din sa aspeto ng data collection. So habang naging mas iba-iba ang household at family arrangement, kailangang tiyakin ng ating mga questionnaires at statistical standards, ano po, na yan po ay pinapatupad ng ating opisina, at patuloy na nakakasabay sa teknolohiya sa paggather ng complete and accurate na mga information. So ito yung mga datos na kinukuha natin sa official statistics ay ginagamit natin sa mga pulisiya, ano po. So information tungkol sa household composition, family arrangements ay nakakatulong sa pagpaplano ng ating mga social protection, pabahay, health, education, among others. So yun po.
1: Ayun, napaka-importante talaga ng ating mga datos, no? And kudos talaga to the Philippine Statistics Authority, the only, no, authoritative talaga source of administrative data here in our country. And of course, the all other administrative data ng ating mga departamento. At bago tayo magpatuloy, ANS Maris, gusto rin nating i-mention na nagpapasalamat tayo sa Region 3 led by Regional Director Odette Nacionales at ang buong Region 3 na nakikinig at nanonood ng ating PopBeat and the Central Luzon Population Officers and Workers na talaga namang nakatune in. Marami pong salamat sa suporta ninyo sa PopBeat. Lalo na, ang Region 3 ay isa sa mga pinaka, no, madaming nagpapakasal dito sa ating bansa. At bago tayo tumungo sa ating mga next questions, panoorin muna natin, no, ang ating mga ilang paalala. At here it is. Let's take a break and here it is.

0: isa sa mga pangunahing tinututukan ng Commission on Population and Development o CPD ay ang Responsible Parenthood and Family Planning Program ng bansa. Layunin nitong matiyak na bawat pamilya at individual ay may access sa tamang kaalaman at serbisyo upang makapagplano ng maayos para sa kanilang quality of life. Upang makamit ang layunin ito, kailangan magkaroon ng kamalayan ang mga Pilipino kung paano maging responsable sa pagpaplano ng kanilang pamilya. The good news is, 42% ng kababaihan may edad 15 to 49 ay gumagamit na ng makabagong pamamaraan ng family planning. Batay ito sa 2022 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority. Ayon naman sa 2023 Field Health Services Information System o FHSIS ng Department of Health, 8.6 million ang mga Pilipinong kababaihan na gumagamit na ng family planning. Ito ay tumaas mula sa 2022 level na 8.3 million na kababaihan. Ika nga, malayo na, pero malayo pa. Ang mga makabagong pamamaraan ng family planning ay ang mga sumusunod. Ang mga short-acting methods tulad ng pills, injectables at condom. Ang mga long-acting methods naman tulad ng implant at IUD. At ang permanent methods tulad ng no scalpel vasectomy at ligation. Kasama din dito ang modern scientific natural methods. Samantala, 17% pa rin ang gumagamit ng traditional method, katulad ng withdrawal at calendar method. Ang scientific natural family planning methods ay ang mga sumusunod. Standard days method, Billings ovulation method, basal body temperature method, synthothermal method, two-day method, at lactational amenorrhea method o LAM. Subalit, marami pa rin sa ating mga kababaihan ang may unmet needs o yung mga nais magplano ngunit hindi gumagamit ng anumang family planning method. Kaya naman, pinalalakas ng CPD ang koordinasyon nito sa mga lokal na pamahalaan at kanilang mga partners upang matiyak na nabibigyang sapat na atensyon ang mga programang may kaugnayan sa responsible parenthood at family planning. Hinihikayat natin na ang bawat mag-asawa ay bumisita sa pinakamalapit na health center upang alamin at piliin ang pinakaangkop at hiyang na family planning method para sa inyo. Ang pagtutok sa kakayahang magplano ng pamilya ay tiyak na magbubunga ng isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino.
1: Nagbabalik muli tayo kasama si Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority, si Engineer Marisa Grande. At nabanggit natin kanina, no, Engineer, yung 59.5% are outside marriage pinapanganak. At pwede po ba nating tanungin yung proseso ng legitimization or legitimation?
2: Okay. Yung 59.5% na binanggit ko kanina, ito yung mga non-marital children. So, dalawa kasi yung maali mag-fall para sa case na to. Kung kinasal na yung magulang at wala naman pong impediment, pwede po silang mag-file administratively ng legitimation by subsequent marriage of the parents. So, ang proseso, no, pupunta sila sa local civil registrar para yung parents mag-execute ng joint affidavit of legitimation. Ipipresent nila yung kanilang marriage contract or certificate at yung senomar status. So, kailangan kasi makita na walang previous marriage yung isa sa parent. And ayun, pwede siya administratively na ma-annotate yung birth certificate ng bata by the subsequent legitimation na process nga po. At ayun na, makukure doon at yung pangalan ng bata marireflect na ang kanyang name under the surname ng father. Uh-oh. So, kung kinasal yung magulang, para mag-change yung status niya from non-marital to marital child. But there are instances na hindi naman nagpupush ng marriage, formal marriage, itong mga parents. So they can opt na mag-apply naman yung administrative process para magamit yung apelyido ng tatay through the Republic Act 9255. So, ito, hindi pa rin nag-change yung status ng bata na non-marital, pero maari niyang gamitin yung apelyido ng kanyang father at mag-reflect sa kanyang birth certificate yung bago niyang name, na yung middle name niya ngayon under the surname ng mother, and then magagamit niya na yung apelyido ng father niya. So, yun yung pwedeng papasukan na changes dun sa civil status ng child doon sa para may ilagay yung pangalan ng kanyang ama o magamit yung apelyido ng kanyang tatay.
1: Ayun. So, matagal po ba yung proseso na to? Mga, on average po, ilang araw yung after ma-file yung joint affidavit sa local civil registrar for legitimation and yung pag siyempre yung pagkakaroon ng Certificate of No Marriage or Senomar.
2: Sa ngayon kasi, kailangan i-secure ng parent yung marriage contract issued by the PSA, Senomar, of both of them, and yung joint affidavit of legitimation, at yun ang kapag complete naman, accurate, consistent yung mga entries doon sa birth certificate ng bata, maari nilang ma-process ito within the day. Kasi basta naka-register na yung birth certificate po nung bata. So, basically, administrative na process po ito. Ganun din po sa 9255. Dalawa yung kailangan nilang i-secure doon. Mm-hmm. Yung affidavit of admission of paternity ng father. Pwede kasi yun na execute at the time of registration kahit hindi pa sila kasal nung mother, ano. Mm-mm. Plus the affidavit to use the surname of the father. So yun po, yung iba nga dumadaan sa dalawang admin process, pag hindi pa kasal, papagamit yung apelyido through the RA 9255, and then later on pagkasal na yung magulang, nagpa-process ulit sila ng legitimation. So parang dalawang annotations tuloy dun sa birth certificate ng bata.
1: Pero same naman po yung rights, no, whether you're born out of marriage.
2: Magkaiba dun sa legitimation process, kasi once na process yung magulang, retroactive yung effect ng legitimation sa child. Now, yung sa 9255, it's a recognition of the father nung child. So, yung status ng bata, so yung kaibahan nito dun sa legitimation, from non-marital, magiging marital child na siya. Dito sa 9255, it's the same, na non-marital pa rin, yun lang, recognized by the father yung bata po.
1: Ayan, sa ating mga nakikinig, napaka-informative nitong proseso na to. Pero meron tayong katanungan, Ines Marisa, from Sir Junmar Gonzalez, galing sa Cotabato. No? We collect monthly data on birth, death, and marriages of all our municipalities and city of Cotabato province. My question is, can we use this to help our local chief executives in future decision-making on plans, programs, and activities instead of that from PSA or NDHS or CBS?
2: Well, of course, saan po si Sir? Sa
1: Cotabato
2: po. Cotabato Provincial Office. Yes, pwede naman pong gamitin for planning purposes, no. In fact, in-encourage namin yung ating mga local government units, no. Mm-hmm. Yung mismong datos na nakukolekta ng ating mga local civil registrars can be used. So, halimbawa, number of births by sex, no. Ilang taon ba yung mga parent nung ikinasal. So, makukuha lahat ito sa datos, no? Especially kung may system na ginagamit yung ating mga local civil registrars. But, yun aming pong datos, ayan po yung official na consolidated. So, meron po tayong cut-off period, no? So, for yung nirelease namin na 2024, ibig sabihin ito yung na data, yung binanggit namin po kanina na 1.3 million. Yan po ay nanggagaling sa registered na vital events from January up to December of 2024. So, yan yung mga occurrences ng, for example, live births. So, ngayon, kung gusto nyong, that is, yung mga datos kasi na nakokolekta sa ating mga local civil registry offices, official din naman po yon, no? But, baka lang ma-compare kasi yung official talaga na nagre-release na yung statistics ay sa amin po, but may data gap. So preliminary data they can use naman for planning yung ating punggaling sa ating mga local civil registry offices.
1: Ayan, Sir Junmar, ayun ang sagot no ng ating assistant national statistician. Ano talaga namang expert sa vital events and vital registration. And bago tayo tumungo sa ating katanungan, gusto nating magpasalamat sa mga nanonood. RD Joyce De La Paz all the way from US. Lori TB from Angeles. Janet Silva, hello. And me, Ballesteros. Thank you for watching. And at the same time, let's move on to our next questions. Nakita natin na bagamat bumababa ang kabuuang bilang ng kasal, ng mga nagpapakasal, makikita rin na, may mga sasangkutan ng ating mga menor de edad na nagpapakasal, na alam naman natin na sa ating law, no, bawal ito, no, lalo na kung sila ay minor. Mula sa inyong pananaw bilang eksperto in Esmeris, paano ba natin dapat bigyang pansin ng issue na to at ano ang mga puwang sa datos sa implementasyon na kailangan pa nating punuan dito sa ating mga menor de edad na nagpapakasal?
2: Okay. Dun sa datos natin ng 2024, nasa 11.8% ang inirehistrong adolescent marriages o mga kasal na yung mga below 20 years old. So, ito ay 15.3% na mas bababa kaysa noong 2023. In fact, mayroon akong hawak na tables dito, no? So, from yung age na 15 to 19, dun sa datos po natin, nasa 2,631 marriages or 0.7% dito ang nagpakasal sa edad na ito, no? Napansin natin na meron tayong batas, no, regulating yung child marriage.
1: Yes.
2: But still, meron tayong nakukuha sa datos po natin at ito rin po kasi ay cultural. Nakikita natin sa datos natin, ito sila po ay belonging to the ethnicity group or sa ating mga Muslim, mga mahal nating Muslim brothers. So, it still seems na merong kailangan siguro i-improve. Cultural kasi yun sa kanila. So, of course, yung ating mga local civil registrars, once na solemnize yung isang marriage, ministerial sa function na nila na ito po ay i-register. Kaya na-capture po yan ng ating mga datos. So, makita natin na despite the existence ng mga batas, no, but meron pa rin nagko-contradict dun sa actual na implementation because it is cultural. So, siguro ito yung dapat nating pagtuunan ng pansin. But the objective din naman ng regulating the child marriage is protection, no, sa ating mga kasi below legal age pa yan, how to handle a family. So maraming epekto dun sa social aspect ng isang sa couple. So kaya yun, siguro nakikita ko, ito primarily ang kailangang pagtuunan natin din ng pansin.
1: Okay, thank you very much. At sa ating huling katanungan, sa hinaharap, ano po ba ang palagay ninyo ang pinakamahalagang polisiya, no, ng mga tao sa komunidad at sa bawat pamilya tungkol sa mga kalakaran na ito? At ang kwento ng ano ang kwento na sinasabi ng mga numero natin tungkol sa magiging itsura ng pamilyang Pilipino sa hinaharap?
2: I think yung one of the issues na kailangan pa rin natin pagtuunan is yung completeness or coverage ng ating vital registration. Ano, while we say na mataas na yung level ng ating birth registration, And we clearly namo-monitor din natin yung death registration sa marriage, para siyang kulang, no, ng pagmo-monitor. So sa ngayon, gusto ko ding i-share na isa na yan sa mga indicators na dinagdag sa ating pong CRBS decade na na-extend hanggang 2030. At ito yung mga polisiya na kailangan din nating tignan to make sure yung monitoring at completeness ng mga registration natin.
1: Okay, no? At meron tayong katanungan dito, ANS Maris, bago tayo magtapos. Nauuso na po ang double income no kids at double income with one kid and double income, no kid, ito na, hindi ko na alam yata ang meaning nito, RD Reynaldo Wong from Baguio City, ano po ba yung Dink Wood? Syempre, double income, no kid, with, hindi ko alam ang UD. Anyway, wait and see po ang mga millennials citing uncertain future as main reason. Ano bang masasabi natin dito? ANS Maris, yung mga double income no kid, magkakaroon or double income with one kid, magkakaroon na po ba tayo ng mga ganitong statistics in the future? Ayun pala, double income no kid with one dog or one cat.
2: Sorry.
1: Think what see.
2: Okay. I thought one child policy or something pala yung mga pets,
1: kasi
2: no?
1: Kasi talagang uso nga po tong ano na to eh, diba? Itong ganitong phenomenon sa ating bansa. Magkakaroon na ba ng chance para malaman? At saan ba namin pwede nating malaman yan, yung data na to?
2: Parang hindi ako kung sa official na datos sa ngayon, baka hindi ko lang alam, no? But yun nga, napapansin natin ngayon parang yung mga couples prefer yung informal marriage, yung mga cohabitation, and also yung akala mo baby yung tinutukoy pero mga pet pala. So I think may mga changes na talaga sa lifestyle at preferences. So sabi nyo nga, millennials, mga next generation. So tingnan natin, parang right now, ang pwede lang kasi nating makuhanan ng mga datos ay sa census, yung mga marital status, mm-hmm, among others. Pero hindi naman po sinusurvey yung ating mga pets.
1: Talagang ano, siguro magkapaka-qualitative study po para to know. Although yung study ng CPD, talagang some Filipino couples prefer pets over children, no? Maybe because of the economic ano din, prioritization ng ating mga kababayan. Thank you so much for watching always, RD Reynaldo. Ngayon ko lang po narinig itong double income no kid with one dog or one cat. Dink would see. Cute naman. Ayan, panghuling mensahe, Engineer Marisa Grande. Ngayon po na napag-usapan natin yung declining, delaying marriages, no? Yung mga changing family patterns and preferences ng ating mga kababayang Pilipina. Your message po for everyone watching Poppy.
2: Okay, so itong mga as an assistant national statistician ng ating pong civil registration service, we advocate, no, for timely, accurate na registration, not only for births, also for deaths, but also for marriages and other vital events. So yun yung siguro na kailangan natin ipaalam sa kanila, napakahalaga ng ating mga datos, not only for legal and identity, but also as input sa ating mga datos sa pagpaplano sa gobyerno at marami pa pong iba. So yun, importante na mai-register po ito at ensure na accurate and tama yung mga information para hindi po tayo magkaroon ng mga hassle at mag-undergo ng mga corrections later on.
1: Ayun, mahalaga ang datos at mahalaga na accurate, no, para walang problema in the future. Ayan, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating interview and for visiting us in the studio, Engineer Marisa Grande. And shout out din kay Mommy. Mami, maraming salamat for being here also and assisting us kay ANS Marisa. At sa ating pagtatapos, ang pagbaba ng bilang ng kasal ay may epekto rin sa lipunan kapag mas nahuhuli ang pag-aasawa, karaniwang nahuhuli rin ang pagkakaroon ng anak. Kunti-unti ding bumababa ang fertility rate ng ating bansa at nagkakaroon ng pagbabago sa istruktura ng ating pamilya, no? Para sa mga eksperto, no, na talagang nababago talaga ang mga preferences ng ating mga kababayang Pilipino. At dahil dyan, mas pahahalagahan natin ang social protection ng ating mga pamilya. At dahil dyan, maraming salamat din sa lahat ng ating mga taga-suporta, sa lahat ng ating taga-panood at ating mga taga-pakinig. Okay, and at the same time, thank you very much po, ANS Marisa Grande again, no, for being here on studio. At dahil dyan, sa ngalan ng aming Executive Director, Undersecretary Lisa Grace Bersales at Deputy Executive Director Boyet Tacardon, ito po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development. Pakinggan ang tibok ng populasyon at laging i-share ang inyong thoughts gamit ang ating hashtags, no? Popbeat, hashtag tao ang puso ng pag-unlad, hashtag CPD at 57. At i-follow ang ating Facebook page, Commission on Population and Development at CPD Fails. At dahil dyan, pakinggan ang tibok ng populasyon dito sa Popbeat dahil tayo, tao ang puso ng pag-unlad. Masayang pamilya!
2: Congratulations!

0: Mojo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
3: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hamunan.
12: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Oras po natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
17: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Malacañang patuloy na pinaninindigang makabubuti na magpakita si Vice President Sara sa Senate Impeachment Court at harapin ang kanyang mga accusers. Ang pagulat ihatid sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
2: Report. Hindi nagbabago ang tindig ng Malacañang hinggil sa dapat ay pag-arap sa paglilitis ni VP Sara sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas maiging makaharap ng isang akusado ang mga individual na nagdidiin sa kanya. Bilang isang abogado, sinabi ni Castro na kung wala naman anong ginagawang mali ang pangalawang pangulo ay mabuting humarap ito at mapasinungalingan ang lahat ng akusasyon. Kanina ay dumating ang pangalawang pangulo sa Senado, subalit nagbigay lamang ito ng maikling statement at hindi naman umarap sa pagdinig. Pakinggan natin si Palace Press Officer, PCO Undersecretary Claire Castro.
3: Mas maganda na ang isang tao na naaakusahan ay makaharap niya yung mga witnesses against her. Ako ang lawyer at alam ko na walang mali. Malinis. Walang pwedeng ikasa sa kanya. Papaharapin ko siya.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
2: Report.
0: House Impeachment Manager iginiit na hindi lisensya ang 32 million votes ni VP Sara para lumabag sa batas. Ang pagulat naman iatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
2: Report.
4: Binigyan din ni House Impeachment Advisor at spokesperson Robert Ace Barbers na ang pagkakahalal sa pwesto na may 30 million votes ay hindi nagbibigay ng karapatan sa isang public official na labagin ang mga batas. Ito ang tugon ni Barbers kasunod ng pahayag ng depensa na nakakuha lang 32 million votes si VP Sara habang pinapatansik lang sa pwesto ng Kamara. Diin ni Barbers, walang sinuman ang mas mataas sa batas, sinuman ang hinalal ng bayan. Paliwanag niya may accountability ang mga halal na opisyal at nakasaad sa saligang batas na may panuntunan para sa mga impeachable officers. Narito ang pahayag ni Impeachment Manager Robert Ace Barbers.
5: This goes the same to all impeachable officers kasi kaya nga meron ito sa ating constitution dahil paano natin mapapanagot ang mga makapangyarihan sa ating gobyerno kung wala nito. Diba? Does that mean because you're the most powerful person in the government and because you were able to get X amount of votes, does that give you a license to commit all these violations? Sa aking palagay, medyo hindi yun ang intention nung gumawa ng ating saligang batas. Kaya nga nilagay ito is because para proteksyonan ang interes ng ating mga mamamayang Pilipino. Doon sa mga maaring pag-abuso o hindi kaya pag-violate ng ating mga opisyal sa gobyerno na matataas ang mga tungkulin.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
2: Report.
0: Samantala, Human Milk Bank ng DOH Fabelia, handang umagapay sa mga sanggol na nangangailangan ng breast milk. Ang pagulat naman iatid sa atin ni DK Sarate.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
2: Report.
6: Na-record lang ako. Bukas ang tanggapan ng DOH Fabelia para tumulong sa mga sanggol na nangangailangan ng breast milk. Ayon kay Dr. Estrella Husi, ang kadalasang nangangailangan ng donor milk ay yung mga sanggol na nasa ICU. Yung iba ay dahil premature habang yung iba naman ay may sakit. Si Ginang Maribet ay lumapit sa Human Milk Bank dahil wala pa siyang sapat na gatas para sa kanyang sanggol na maagang lumabas. Pero noong siya ay nakarecover, naging panata niya na ang mag-donate naman ng gatas. Aniya, 2 bote ng gatas kada araw ang sobra ng kanyang anak at pinili niyang i-donate ito sa Human Milk Bank para matulungan din yung iba pang nangangailangan. Handa naman tumanggap ang DOH Fabelia ng mga donor at bukas din ang kanilang tanggapan para sa mga nangangailangan ng donor milk. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
2: Report.
0: At para sa ating panghuling balita, bantay Senado dismayado sa pagliban ni VP Sara sa unang araw ng impeachment trial. Ang pagulat naman iatid sa atin ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
2: Report.
7: Nadismaya ang bantay Senado sa hindi pagdalo ni Vice Presidente Sara Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial na matagal nang hinihintay ng publiko. Ayon sa grupo, umaasa ang mga mamamayan na personal na harap ang Vice Presidente upang sagutin ang mga akusasyong isinampa laban sa kanya. Sinabi ni Professor Clive Argelias, ang convenor at tagapagsalita ng bantay Senado, na pagkakataon sana ito ni VP Sara upang harapin ang proseso ngunit hindi niya ito ginamit. Samantala, ikinatuwa ng Bantay Senado ang posisyon ng prosecution na dapat ibatay ang paglilitis sa mga ebidensya at testimonya ng mga saksi at hindi sa mga teknikal na usaping legal. Iginit ng grupo na higit na mahalaga ang personal na pagdalo ng Vice Presidente habang inilalahad ang mga ebidensya at testimonya bilang paggalang sa proseso at sa publiko. Muli ring nanawagan ng Bantay Senado para sa isang impeachment trial na malinaw, bukas sa publiko at nakabatay sa ebidensya kung saan personal na haharap ang Vice Presidente upang sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po sa Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Impormasyon.
14: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart.
18: Mommy!
17: Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil alas dos na ng hapon, tayo po'y magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan made for wais na mommies dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating technical engineer, sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. At ngayon po tayo ay may panauhin, ano? Makakasama natin si Mr. Enrico M. David Jr., ang president po ng Think Quality Systems Integrators Incorporated at may-ari ng Enmeda Farm and Resort. Alamin po natin, ano, yung kwento sa likod ng kanyang bagong proyekto, yung inspirasyon sa pagtatatag nito at yung kanyang mga plano pa, no, para sa farm at resort sa hinaharap. Magandang hapon po, Sir Eric. Welcome sa Radyo Magazine.
19: Good afternoon po, Ma'am Marinela. How are you po?
0: Okay naman po. Kayo din po. Kumusta na po, Sir Eric? Ano? Ganon din yung inyong business. Nakasama na natin si Sir Eric before, ano? At ang kwento naman natin noon is yung Think Quality Systems Integrators Incorporated. Kumusta naman po ang ating Think Quality sa kasalukuyan, Sir?
19: Awa naman po ng Diyos, maayos naman po at anything is hard pero the business is doing good naman po kahit pa paano po.
0: Ayun, ano, lumawak pa ang Think Wally, ano, Sir Eric?
19: Yes, ma'am.
0: Opo. At sir, ano, bilang presidente nga nitong Think Wally, paano naman po kayo, no, napasok sa larangan nitong farm and resort development?
19: Ang nangyari po, actually, we had that property po 8 years ago po. And then, nag-trigger po na i-develop natin yung farm immediately after nung pandemic.
0: Mm-hmm.
19: At least, when dito sa Manila, when we experienced the pandemic, mahirap bumili ng pagkain, hindi tayo makalabas. So, immediately after the pandemic, we thought of ano, magtanim. So, we developed the farm. Una, ni-enclose muna namin siya. Ilagay namin siya ng perimeter fencing. And then eventually, nakapagtanim kami unti-unti. We started sa kalamansi at saka mangga. And then eventually, naglagay na kami ng kamatis. Nagpakwan kami once upon a time. And then may ampalaya, talong, siling pula, and siling berde. Right now, yun po yung mga time natin sa ating farm po.
0: Mm-mm. At sir, ito po bang mga ani naman ninyo ibinibenta po sa merkado or family consumption and may business pa din, hindi ba? Sa resto ang inyong kamag-anak. So, ito po ba for ano? Pang benta din po?
19: Yeah, opo. What happened was nakakilala po ako ng mga tinatawag natin mga biyahero na they well, it's a backyard farm, no? They call it parang ano, they pick it up from our gate. So it's a gate. They pick it up from the gate, no?
0: Mm-hmm.
19: Then they pay us based on the kung magkano yung kalakaran that day. Mm-hmm. So hindi lang siya pang-consumo na, mm-hmm. na at least kahit papaano pinagkakakitaan na rin yung farm.
0: Ayun ano. At kung makikita nga natin sa ating screen, talaga namang napakalawak ano. Talagang dapat i-maximize no Sir Eric ano ang lugar para hindi naman sayang ano.
19: Yes, that's right. What you can see from the video actually is not yet ano talaga filled up, pero right now it's totally filled up, no? So we're looking forward po na itong bare months na po maka-catch up kami do sa need po ng market po.
0: Ayun, sir, ano naman ano yung pangunahing layunin naman itong Enmeda Farm and Resort, isang negosyo, isang family retreat or combination po ng dalawa?
19: Opo, actually combination po siya, Ma Marinella, for the farm. Iniisip ko po talaga when I'm about to retire po, talaga magpa-farming na po ako ng mga vegetables. Doon naman po sa resort right now, we're enjoying po using it for the family muna po. And then siguro pagdating po ng panahon na retired na po ako, as a part of will gonna be the source of income po namin eventually mag-asawa, siguro po, parerentahin din po namin pagdating ng time po na yon.
0: Ayun, ano. Pagka nagretiro na si na ma'am at sir, saka pa lang nila pag-iisipan na pwede nang iparenta. No? Kumbaga, sa ngayon, talagang kayo po muna no, ang gagamit nitong resort para nga naman habang parang hanggang sa pagsawaan nyo munang ano, at saka nyo na lang po ibabahagi sa iba.
19: That's right po. Opo, at least may yung mga apo po namin every time na gusto nilang mag-swimming kasi complete naman po yung amenities ng ating resort, kaya may enjoy po talaga ng mga anak at saka ng mga apo po.
0: Ano-ano po ba sir ang amenities nitong Enmeda Farm and Resort na ngayon talagang tapos na, no?
19: Right now po, tapos na po yung apat na villas. Apat kasi po yung isa sa aming mag-asawa at yung tatlo para sa aming tatlong mga anak.
0: Tigitigisa.
19: Oo. And then the dining and the kitchen is there. And then beside it po yung swimming pool. And then on the left side, meron po siyang gym kasi mahihilig po magbuhat yung aking mga anak, yung tatlo ko po mga anak. So nag-gym sila every time na natin po sila. And then we have this videoke room po.
0: Mm-hmm.
19: And then the covered court that caters sa multiple sports po na po pwedeng gawin doon. Of course, the basketball po, the badminton, at saka po yung pickleball. So basically, yun po yung mga amenities ng ating resort po.
0: At sir, ano, habang sinisimulan niyo po itong resort, ano, ano po yung mga naging hamon ninyo, ano, na naranasan sa pagtatayo nito, at paano niyo po ito nalampasan?
19: Well, actually, ano eh, yung pagbibuild, how would I say it? Siguro yung hamon, yung ano eh, budget eh.
0: Oo.
19: Kasi you cannot build anything without the sufficient budget eh. So, yun yung naging ano, yun yung naging hamon. Kumbaga, I plan talaga ng napakaingat when comes to the expense in building yung pong resort. Yun po yung matinding hamon dahil sa hindi po talaga biro ang mag-construct po ng actually, this is ano po eh. If I'm not mistaken, the resort alone po is nasa almost 4,000 square meters po. Filled up po siya yung 4,000 square meters po na yun. Mm-hmm. Yun po yung matinding hamon, yung pong budget.
0: Para talagang ma-maximize, no, sir, makumpleto talaga na talaga namang kung makikita natin, eh napakaganda na sa ating screen, napapanood natin ngayon, ano? Yan eh, talagang tapos na yan, ano? Ay, may balak pa po ba kayong idagdag in the near future?
19: Yes, on the right side of the property, there is still a vacant lot na doon naman yung retirement house. For the resort, I guess it's all ano naman na complete naman na siya. Yung retirement house naman siguro eventually.
0: Ayan, sir, meron din cart, hindi ba? Ano nga tawag doon sa cart na yun, Sir Eric? Pwede rin, ano?
19: Yeah, the ATVs.
0: Ayan, ATV.
19: UTVs, yeah. Kasi so, malapit siya sa Biak na Bato, yung ating resort. So, gumagala-gala rin paminsan-minsan.
0: Ayun. At sir, ano, sabi nga natin, ayan, okay na ang resort, ano, buo na for family use muna for the meantime, ano. At sabi ni Sir Eric, baka after ng kanilang retirement, tsaka na lang ibukas to public, ano. Ayan,
19: yes,
0: oo, sa mga family muna, sa mga friends siguro, and ayan. Sir, sa mga, ano ba, mensahe po, ano, sa mga, or tips sa mga nais din magnegosyo, ano, or magpatayo ng resort, ano, ano pong maipapayo nyo sa kanila, ano, lalo't sabi nyo nga, dapat unang-una, budget, ano, para tuloy-tuloy. Pero ito po, sir, gaano nyo katagal bago ito natapos, itong inyong resort?
19: To be very honest, kasi tinutukan ko siya, it took me a year and 4 months po. Isang taon at apat na buwan bago po natapos yung mismong resort, the 4,000 square meters po na resort. Well, this gusto naman mag-

0: po sa aking wife. I don't know if she's watching right now. And to my children po, JR, Kakay, Krisha, ang aking Detroit, at saka si Mardy. Hello sa inyong mga anak, lalo na rin kay Third kasi malayo siya sa amin. Hello po din sa aking mga apo, kay Zia and Zion po. Good afternoon po sa inyong lahat po.
1: Ayan sir, watching si Miss Nora David. Ganon din ano. Eto meron sir mga nakasubaybay ngayon sa atin ano. Si Yam Yam, tama po ba? Yam Yam at si Tuab. Congrats po, Sir Eric. Watching Nora David, Marisa Masaganda. Congratulations po, Kuya Eric. You're the best. Oh, ang inyo pong mga tagahanga. Naku, muli po, ano, maraming salamat kay Sir Enrico M. David Jr., ang president po ng Think Quality Integrators Incorporated at owner ng Enmeda Farm and Resort. Maraming salamat po at sana ay soon, ano, makita ang inyong magandang resort.
0: Ayan. You're invited po. Well, we look forward po.
1: Thank you po at more power, sir, lalo na sa inyong Think Wally. Maraming salamat po muli.
0: Salamat po.
1: Samantala, bibigyan taan po muna natin ang ilang paala-ala.
2: Wais na misis, diskarteng madinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung Higan del Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
3: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Tamang impormasyon.
9: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
8: Kabataan, kasama sa usapan.
10: RG.
9: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
2: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya. Home ekananay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
11: Marinela, sa Radyo Magazine.
1: Samantala, may pahabol, ano? Ito pa, suyo po, lokal ng Luzon, lalo sa mga PD po, mula kay Lumbang Ding. Ganon din kay Noel Estrella Ignacio. More power po, Sir Enrico. Samantala, paki-like and follow din po kami, no, sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: At paki-download na din po ang ating mobile app na PBS Receiver.
17: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
19: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to, ha?
19: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Ganon din, ano, kay Itch Carido Che, Boss Eric namin yan.

0: Ganun din kay Romel Livid. Blessed afternoon pong muli, Ma'am Shi Marinela sa guest at sa ating lahat. Ganun din kay Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. At syempre, sa ating ko, kay ating Nenet at Kuyang Andy watching from Gabby's Diner. Kay, nabasa na natin to, si Noel Estrella Ignacio, more power daw, Sir Eric. At syempre, kay Nora David, ano? Ang misis ni Sir Eric. Samantala, dadako na tayo, ano, para sa Wais Tips ni Nanay. Sabi nga, happy mom, happy home. Bilang isang nanay po kasi, madalas inuuna natin, ano, yung pangangailangan ng ating mga pamilya kaysa sa ating mga sarili. Pero para mas maalagaan naman natin ang ating mga mahal sa buhay, mahalaga rin syempre na alagaan natin ang ating sariling kalusugan, ang ating physical, emotional at mental na kalusugan, ano? Paano? Sabi nga natin pangangalagaan 'yan. Una, maglaan ano ng 5 minutes para sa paghinga. Ika nga, ang malalim kasi na paghinga, no? Deep breath ay nakakatulong para mabawasan ang stress at mapakalma ang ating isip. Gumalaw araw-araw, kahit kaunti. Hindi po kailangang mag-ehersisyo ng talagang heavy, ano, ng matagal, ano? Ang simpleng paggalaw po ay nakakabuti sa ating katawan, ganun din sa ating isipan. Halimbawa, yung paglalakad-lakad lang, hindi ba? Sabi nga natin, yung mga gawaing bahay, isa ng form ng exercise yun eh. Maghanda ng masustansyang almusal. Ang masustansyang almusal po ay nagbibigay yan ng enerhiya para sa buong araw. Hindi nga ba't sinasabi yan ang pinaka-importanting meal, ang almusal? Kasi dyan nagsisimula ang lahat eh, di ba? Magkaroon ng screen-free na kape or tea break. Ang paglayo po sa cellphone, sa mga gadgets ay nakakatulong, ano, para makapagpahinga ang ating isipan. Planuhin din ang araw ng maaga. Ayan, mas nagiging organisado kasi tayo at hindi nakaka-overwhelm ang mga gawain kapag ka ito ay planado. Magmuni-muni or mag-meditate, ano, kahit 3 minuto lamang. Nakakatulong naman ito, ano, para mapanatiling kalmado at nakatuon ang ating isip. Uminom ng sapat na tubig. Mahalaga ang hydration para sa kalusugan at ganun din sa enerhiya. Alagaan din ang iyong balat. Ang simpleng skincare routine ay bahagi na rin ng self-care. Matuto rin tayong tumanggi ng walang kumbaga hindi nagigilty, ano? Hindi mo kailangang tanggapin ang lahat ng responsibilidad. Halimbawa, kung puno ng schedule mo, edi maayos na sabihin na hindi mo muna kayang tumulong or sumama sa kanila, no? Sa barkada, ika nga, kung puno na at maaari namang sabihin sa susunod na lamang, meron pa namang mga darating na araw. Mindful eating. Mas ma-appreciate ang pagkain at mas maayos ang digestion kapag ka tayo'y hindi nagmamadali. Halimbawa, iwasan ang paggamit ng cellphone habang kumakain, ano? At namnamin natin, ano, ang ating bawat subo. Maglaan ng sandali para sa sarili. Kahit ilang minuto lamang, mahalaga pong magkaroon ng personal na oras. Ang iyong me time, ika nga, ano? Pwede kang magbasa ng libro, makinig sa musika, or maupo lang ng tahimik, ano? Palibutan ang sarili ng positibong tao. Ang mabuting impluensya po ay nakakatulong sa mas magandang pananaw sa buhay. Makipag-usap ano sa mga kaibigan na nagbibigay ng inspirasyon at suporta, ganun din sa pamilya, no? Sa mga kamag-anak, sa mga anak, di ba? At ugaliin ang pasasalamat or magpasalamat, ano? Ang pagpapasalamat ay nakakatulong po 'yan, ano, para mas makita ang biyaya kaysa sa mga problema. Ayan, kasi mas madali kasi sa atin na makita yung problema eh, no? Kesa doon sa mga magagandang nangyayari sa buhay natin. Sabi nga, kahit maliliit na bagay yan, ano, na magandang nangyayari, eh dapat nating ipagpasalamat. Bago tayo matulog, isipin natin yung mga bagay ba, no, na dapat nating ipagpasalamat sa araw na iyon. Sabi nga, hindi kinakailangan maging perpekto, no, para maging mabuting nanay. Ang mga simpleng wellness habits na ito po ay maaaring makatulong, ano, para mapanatili ang kalusugan, kapayapaan ng isip, at pinakamahalaga, kaligayahan sa araw-araw. Kapag inalagaan mo kasi ang iyong sarili, mas nagiging handa ka ring alagaan ang iyong buong pamilya. Di ba lagi naman yung sinasabi, ano? Di ba sabi nga, paano ka magmamahal ng iba kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo? So, ganyan din yun, ano? Paano ka mag-aalaga kung hindi mo kayang alagaan ang sarili mo? Sabi nga, eh, huwag mong papabayaan yan. Paano mo sila maaalagaan kung ikaw ay may sakit? O, di ba? Walang kakayahan. So, dapat unahin natin. Sabi nga, hindi naman na selfish ang unahin ng sarili mo, hindi ba? Dapat talaga yon, di ba? Unahin mo yung sarili mo bago yung iba. Kasi paano nga makakarating sa iba kung napabayaan mo na yung sarili mo? So, yan po ang wise tips ni Nanay.
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: World class na tanawin. Explore na natin.
12: Love of the Philippines.
11: Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine.
13: 1278.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Wais na misis. Diskarteng matinik. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
17: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Binabati din natin, ano, si Evelyn Santos. Hello po, watching from Santa Maria, Bulacan. Ganon din si George Vizcarra. Mahal ka ba o kontrolado ka? O, diba? May patanong tayo. Ang mga magulang po ay may mahalagang tungkulin, ano, na gabayan at proteksyonan ng kanilang mga anak. Pero may pagkakataon na ang pag-aalala at pagmamahal ay nauuwi yan, ano, sa sobrang pagkontrol. Kapag labis na kinokontrol ng magulang ang mga desisyon, kilos at personal na buhay ng mga anak, maaari po itong makaapekto sa kanilang kumpiyansa sa sarili at kakayahang maging independent. Tulad na lamang ng lahat ng desisyon ay sila ang gumagawa. Ayan, hindi pinapayagang pumili para sa sarili kahit sa mga bagay na kaya ng pagdesisyonan ng kanilang mga anak. Halimbawa, gustong kumuha ng fine arts nung anak. Pero pinipilit ng magulang na mag-engineering dahil yon ang gusto ng kanilang mga magulang. Minsan kasi, di ba, yung kanilang mga frustrations sa mga anak, ibinibigay, ano. Limbawa, nung panahon na yon, gusto nila mag-engineering, walang kakayahan. So ngayon, may kakayahan sila na papag-aralin ng engineering yung kanilang mga anak, pero hindi naman gusto ng kanilang mga anak. Kailangan nilang malaman ang bawat galaw ng mga bata. Normal ang pag-aalala ng mga magulang, pero ang sobrang pag-control ay parang wala na daw pribadong buhay ang mga bata. Yung tipong kada oras, hindi naman, ano, minsan kasi yung mga magulang ganun lang. Halimbawa, nagpaalam kasama ng mga kaibigan, pupunta sa bahay nito. Kasi ito namang mga batang ito, ayan na, nagalit na si nanay. Hindi kasi, di ba, yung ibang bata kasi, ayan, pinayagan. Ang inaantay lang naman kasi ng magulang, pag minsan kasi, is mag-update. Oh, ma, pa, nandito na po ako sa bahay nung kung sino man, ano, bahay ni Matthew. O yung ganun lang, ano, para alam lang ng magulang na nakarating ka na. Pag sa, na minsan, pag sa mga bata na minsan ang galing yung update, hindi naman na mangungulit yung mga magulang eh. Hindi ka pinapayagang magkamali. Nakotakot silang makaranas ka kasi ng kabiguan. Kaya sila na yung gumagawa ng paraan para maiwasan mo ito. Pero alam naman natin, di ba? Sabi nga eh, sa pagkakamali, matututo yung mga bata. So hayaan natin silang magkamali. Yun lang, minsan kasi the hard way sila natututo. Pero yun eh. Yun yung kailangan pag minsan eh, di ba? Minsan, lagi nga natin sinasabi, nako, pinanggalingan ko na yan. So, ayaw kong maranasan mo. Pero dun lang, ano, sabi nga natin, dun lang sila matututo. Pag nagkakamali, nadadapa, ayan, matuto silang bumangon, di ba? Madalas gamitin ang guilty feelings para sumunod ang bata. Nako, imbis na makipag-usap ng maayos, ginagamit ang guilt, ano, para makakuha ang mga or makuha ng mga magulang ang gusto nila, hindi ba? Halimbawa, sinakripisyo na namin ang lahat para sa iyo. Tapos ganyan lang ang isusukli mo sa amin. Ayaw mo sumunod. Ah, 'di ba, yung mga tipong ganyan, lahat na binigay sa iyo. Pero ganyan ka pa din. Yun ang mga datingan eh, di ba? Kinokontrol pati mga kaibigan. Sila ang pumipili kung sino ang dapat mong maging kaibigan. Pinagbabawalan ka makipagkaibigan sa isang tao dahil hindi nila ito gusto kahit wala naman itong ginagawang masama. Kasi minsan, hindi ba, ang mga magulang, sabi nga, nakikita pa lang parang na huhusgahan na eh, di ba? Or pag minsan may nakitang hindi maganda sa actions ng iyong kaibigan, so talagang, eto na lang, eto, sigurado anak, eto, good influence ito sa'yo. Yung mga tipong ganun, ano. Wag yan, wag yan. ang karakas ng mukha niya, eh, parang hindi gagawa ng matino. O diba, hinusgahan na. Judgmental ba? Walang respeto sa personal na hangganan. Hindi nila kinikilala ang iyong privacy or personal space. Diba, binubuksan yung cellphone mo, pinapakialaman yung bag mo, yung wallet mo. Kaya tuloy kung ano-ano nakikita. O, diba? Yung social media mo. Kaya yung ibang anak, diba, hindi friends sa kanilang mga magulang. Ayaw nakikita yung mga post. Laging may opinion sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga bata. Mula pananamit, hanggang relasyon, pagkain, at kung ano-ano pa, eh gusto nila na sila ang masusunod. Yan, eh nangyayari lamang yan kapag bata pa, no, ang mga anak. Pero yan, eh pag tumuntong na ng high school, or minsan nga kahit elementary lang, naku, parang kaya mo lang yan hanggang preschool. Pero pag nag-elementary na yan, lalo mga grade 5, nako, eh may sariling mundo na yan. Kaya hindi nga ba't laging sinasabi yun, samantalahin hanggang nakakasama yung mga bata. Dahil yan, pag nag-edad na, hindi na yan sasama basta-basta. May sarili na yung mundo. Hindi hinahayaang maging independent. Kahit kaya ng mga bata ang gawin ng isang bagay, gusto pa rin nila na sila ang may control. Hindi ka pinapayagang maglakad mag-isa, magbukas ng bank account, kailangan lagi silang kasama, or maghanap ng trabaho kahit nasa hustong gulang na. Mataas at hindi makatotohanang expectations. Pakiramdam nila ay kailangan mong maging perpekto para matanggap or mapuri, ano? At hindi rin nila tinatanggap yung iyong sariling opinion. Kapag iba ang pananaw mo, eh itinuturing itong pagsuway o kawalan ng respeto. Ayan, ako, dyan laging nagkakaproblema ang pamilya, eh, no? Ang magulang at mga anak. Kapag kasi nagpahayag ng saloobi ng bata, eh feeling nila, eh sinusuway sila. Bakit ba nagiging over-controlling ano, ang ilang mga magulang? Hindi naman lahat ay dahil gusto nilang manakit, eh madalas nagmumula po ito sa takot na mapahamak yung kanilang anak. Sarili nilang karanasan sa hirap or trauma, ayaw ngang maranasan mo, ano? Or paniniwalang alam nila ang pinakamabuti para sa anak. Nako, yan ang laging sinasabi, eh, di ba, ng mga magulang. Papunta pa lang ako. Ay, papunta ka pa lang, pabalik na ako. So, alam ko na ang nangyari dyan. So, hindi na dapat. Kultura na nagbibigay ng malaking otoridad sa magulang. Gayunpaman, kahit hindi po mabuti ang intensyon or kahit mabuti ang intensyon, ano, ang sobrang pagkontrol ay maaaring magdulot ng mababang self-confidence, takot gumawa ng desisyon, hirap maging independent, problema sa pakikipagrelasyon or komunikasyon, at pagkakaroon ng sama ng loob sa magulang. Tatandaan po na ang layunin ng mabuting pagpapalaki ay hindi ang kontrolin ang anak habang buhay, kundi ihanda siya maging responsable, may kumpiyansa, at makapamuhay ng mag-isa. Sabi nga, hindi naman lagi nandyan kayo, ano, na mga magulang. So, darating ang panahon, matututo at magsusolo rin ang inyong mga anak. So, dapat ngayon pa lang, eh, sinasanay nyo na sila, ano? Binibigyan nyo sila ng, hindi naman actually buong kalayaan, kundi yung matuto. Kumbaga, dyan lang kayo para gabay, mga magulang.
13: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
18: Ah, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
6: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
19: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
6: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
18: Huwag!
20: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
21: Okay class, recess, break time!
22: Yay! Tignan mo tong baon ko.
23: Anong baon mo? Pahingi naman!
21: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
22: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
24: Teacher?
21: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
24: Naku, nakakatakot naman po.
23: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
25: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.

0: At para naman sa recipe ni Nanay. Ano bang recipe ni Nanay ngayon? Ang Tokwa Veggie Nuggets. Ang mga sangkap po na gagamitin natin. 6 na piraso ng Tokwa. Dudurugin po yan ah. 200 grams ng kalabasa tinadtad. Isang tasa ng malunggay na dahon, tinadtad din. 2 piraso ng sibuyas, tinadtad. 50 grams ng keso, ginayat. 4 na piraso ng itlog, binati. 1 kalahating kutsarita ng iodized salt. 1 kutsarita ng pamintang durog. 1 tasa ng cornstarch at 1 tasa ng breadcrumbs. At mantika, ano? Para sa pagpiprito. Ito naman po yung paraan ng paggawa nitong Tokwa Veggie Nuggets. Sa isang mangkok po or isang lalagyanan, ano? Paghaluin ng Tokwa, kalabasa, malunggay, sibuyas, keso at kalahati, ano, ng binating itlog. 4 kasi yon kanina eh, diba? Timplahan ito ng pamintang durog, ng iodized salt, na naaayon po sa inyong panlasa. Huwag nyong ibubuhos agad yan ay mga binanggit nating dami ha. Haluin itong mabuti. Pagkatapos, pag nahalo na itong mabuti, eh ihugis po natin ano, ang pinaghalong sangkap ng pakudrado or medyo rectangle. Hugis ng nuggets eh. Alam naman natin kung ano yung hugis niyan, 'di ba? Medyo pahaba ng kaunti ano. At pag pagulungin ito sa cornstarch at saka ilubog sa natirang itlog at tapos sa breadcrumbs naman. Bago ilubog ito sa mantika hanggang sa maging golden brown ano ang kulay. So kapag golden brown na both sides, eh luto na po ito ano, hanguin na natin ito at ilagay natin sa paper towel para medyo matiktik po ano yung sobrang mantika nito. Ito po ay mula sa Region 3, Gitnang Luzon, ang Tokwa Veggie Nuggets. Masarap na sausawan nito ay ketchup with mayonnaise or pwede rin namang ketchup lang or pwede rin namang suka na may bawang at sibuyas or kayo, depende sa inyo ano. Or pwede rin namang wala sa mga hindi mahilig magsausawan, ano? So, ano pang inaantay ninyo? Edi, kainan na! Pwede itong pambaon, ano, ng inyong mga anak sa school. Masustansya pa to, ano? At sa pamamagitan ng recipe ni Nanay na Tokwa Veggie Nuggets, tayo po ay unti-unti na ring magpapaalam ano at meron pang pahabol na babatiin tayo. Si Ding DC Labaw. Congratulations Kuya Boss Eric. At sa lahat po ano ng sumubaybay. Maraming salamat po. Ganon din dyan sa ating technical side. Maraming salamat. Kina Julius, Marichol, Sam, Rona, Camille, sa ating Marulas Transmitter, at sa ating executive producer, kay Hazel Joy Esguera. At syempre po, sa ating naging panauhin, si Enrico David Jr., ang presidente po ng Think Quality Systems Integrators Incorporated at Enmeda Farm and Resort owner dyan sa Bulacan. At syempre sa kanyang misis, si Nora David. Maraming salamat po at magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras dito po sa Radyo Magazine sa programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
6: Kabataan, kasama sa usapan.
7: Archie!
8: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
19: Hala, totoo? San ka sumali?
18: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
19: Naku po! Juan! Scam yan!
18: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
19: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
18: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
19: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
18: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
19: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
18: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
20: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
19: Kaya huwag magpabudol, bes!
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
21: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas,
25: Radyo
21: Magazine.
26: 1278 AM.
27: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
28: Fake news yan! Mali!
29: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
28: Fake news yan! Mali!
30: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
28: Fake news yan! Mali!
31: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
32: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
33: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
32: humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
29: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
32: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Pilipinas, alas 3 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
15: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
33: Green Mindset.
15: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine, 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Martes, July 7, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
34: Set your mind to think green.
15: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
34: Green Mindset.
15: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga estasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, magsimula po tayo sa dagdag kaalaman mula po sa ating DENR National Capital Region. Alam naman po natin na talagang dito sa ating programa ay natutuwa po tayo tuwing nakakakita at mayroon pong mga ibinabahaging kwento at impormasyon sa atin patungkol sa mga tree planting activities, mga tree growing activities na kabahagi po ng ating reforestation efforts ng atin pong pamahalaan. Pero gaya nga po ng sinasabi natin na hindi daw po dapat basta-basta lamang tayong nagtatanim ng mga puno. Kinakailangan po ng tamang consultation, kinakailangan po ng proper guidance mula sa ating DENR kung ano yung mga tamang puno na dapat pong itanim. Depende po kung nasaan tayong lugar at depende po no, doon sa lokasyon na ating pagtataniman. At sa ibinahagi pong impormasyon ng ating DENR National Capital Region na makikita nyo rin po sa kanilang Facebook page, ang kanila pong tanong, bakit daw mali na magtanim ng mahogani sa may tabing daan. So dito po no, sa kanilang ibinahaging impormasyon, ayon po sa DENR-NCR, bagamat mabilis lumaki at nagbibigay dilim, hindi angkop ang mahogani bilang puno sa mga tabing daan at urban roadsides. Ang malalaking ugat nito ay maaari daw pong makasira sa mga sidewalk, kalsada at underground utilities. Habang ang malalaking sanga ay maaari naman pong magdulot ng panganib sa mga motorista at pedestrian kapag bumagyo o malakas ang hangin. Bukod dito, isa itong introduced species na hindi nakatutulong sa pagpaparami ng ating mga katutubong biodiversity. Kaya naman po no, ang paalala ng ating pong DENR-NCR na dapat po no, sa tamang lugar at tamang puno po yung ating itinatanim. At sa paliwanag nga po ng DENR National Capital Region, mali daw po no, na magtanim ng puno ng mahogani sa mga gilid po ng kalsada dahil ang makapal na dahon nito ay maaari rin pong makabara sa mga daluyan ng tubig. Paliwanag po nila, maaaring dumagdag sa mga bumabara sa kanal at kalsada ang mga makapal at matigas nitong dahon kapag ito ay naglalagas. Kapag barado ang daluyan ng tubig, mas mataas ang posibilidad ng pagbaha tuwing malakas ang ulan. Alam naman po natin no, na may certain season, mayroon pong panahon kung kailan nalalagas po yung mga dahon ng isang puno. At diulad po no, nitong sa mahogani, ito pong mga dahon nito ay talagang maaari pong magdulot ng karagdagang banta po no, sa ating kaligtasan kapag bumara yung mga dahon nito sa ating pong drainage system. At muli nga po, no, gaya ng kanilang paliwanag, dahil sa malalaking ugat nito, maaari po itong makasira ng mga infrastruktura. Ang malalawak at malalaking ugat ng mga exotic trees gaya po ng mahogany ay maaaring mag-angat at makabiyak ng semento at makasira po ng mga tubo sa ilalim ng lupa. So ito po no, napakasimple pero napakaliwanag po no, nitong mga paalala pong ito mula sa ating DENR-NCR. Muli po no, tandaan, piliin ang naaangkop na puno. Ang mahogany ay mayroon daw pong tinatawag na allelopathic effect. Ito ay may kemikal na nakapipigil sa paglago ng iba pang mga halaman o native tree species. Kaya ito ay hindi hinihikayat na itanim ng mga eksperto. Ang pangkahalahatan, hindi rin hinihikayat na magtanim ng malalaking puno sa tabing daan, mapa-invasive, exotic o native tree species man ito. So dito po papasok no, yung lagi pong paalala, ang lagi pong pagpapaunawa sa atin ng DENR na dapat po ay angkop yung atin pong mga tinatanim na puno. At muli, kailangan po ng proper guidance mula sa ating DENR sa pagsasagawa po no, ng mga tree planting at tree growing activities upang masiguro po natin na yung mga native species, yung mga puno po no, na ating itatanim ay talagang angkop sa mga lugar na atin pong pagtatamnan. At ito pong ibinahaging impormasyon ng ating DENR-NCR patungkol dito sa puno ng mahogany ay isa lamang po no, sa halimbawa kung bakit dapat nating pag-isipang mabuti, bakit po natin dapat planuhin yung atin pong mga isinasagawang pagtatanim. Muli po, no, itong impormasyon na ibinahagi po ng DNR-NCR ay maaari nyo rin pong makita sa kanilang Facebook page. Sundan nyo lamang po ang DNR National Capital Region para po sa iba pang mga ulat at impormasyon na kanila pong ibinabahagi sa kanilang Facebook page. Muli po, tandaan po natin itong mga kaalamang ito, itong mga impormasyon na ito kung bakit hindi po dapat itanim itong mga puno ng mahogani sa atin pong mga gilid ng kalsada at maging malapit po sa iba't ibang infrastruktura. Ang oras po natin, 3:09 ng hapon. Sa atin pong pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbabahagi natin ng ilan pang mga impormasyon at kaalaman patungkol pa rin po sa pangangalaga ng ating kaligasan. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuwa. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
12: Hala, ma. Humiling din po yata.
6: Nako, huwag kang magpanik anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
12: Mag-drop, cover, and hold.
6: Tara anak, dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
12: Nay, yung pintana.
6: Iwasan mo din anak yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
12: Opo ma, oh grabe, kinapahan ako to na.
6: Huwag kang pangungunahan ng nervyos anak at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
12: Sige ma, tara po.
6: Naku anak, teka, kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
12: Got it ma, thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
6: Asus, ang anak ko talaga.
2: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Radyo Pilipinas.
16: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
17: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
16: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
17: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
16: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
17: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
12: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
17: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Radyo Pilipinas.
6: Naku! Umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
18: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong gargalan din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
6: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
18: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
6: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
2: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
13: Radyo Magazine 1278.

0: Samang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Set your mind to think green.
9: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
8: Green Mindset.
10: Oras po natin, 3:15 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, ngayong hapon, kanina po pinag-usapan natin yung tungkol sa mahogany tree at syempre usapang pagtatanim pa rin. Ibinahagi po ng DNR-NCR ang kanilang isinagawang tree growing activity dito po no, sa Pasig City bilang bahagi ng Linear Park Enhancement Project. Muli po no, tayo ay natutuwa dito sa mga greening efforts ng ating po mga local government units upang maparami pa po yung ating green spaces at syempre po no, talagang mapalago pa yung ating pong mga puno na bilang bahagi rin po no, ng ating reforestation efforts, greening programs ng ating pong pamahalaan. Bilang bahagi nga po ng pagpapalawak ng mga luntiang espasyo sa ilalim ng Linear Park Enhancement Project ng Manila Bay Rehabilitation Program, matagumpay pong nagsagawa ang Department of Environment and Natural Resources National Capital Region sa pamamagitan po ng Conservation and Development Division, Production Forest Management Section ng isa pong tree growing activity sa Linear Eco Park at mga karatig na lugar sa kahabaan po ng Mabuhay Creek sa Barangay Santa Lucia sa Maya, Pasig City. Layunin po ng aktibidad na palakasin ang urban forestry, mapahusay ang vegetative cover sa kahabaan ng creek at makatulong sa pagbuo ng mas climate resilient na komunidad. Bahagi rin ito ng patuloy na rehabilitasyon ng mga daluyan ng tubig at pagpapalawak ng urban green spaces sa ilalim ng Manila Bay Rehabilitation Program. Muli po no, napakasimple po nung programang ito pero sabi nga po natin no, yung mapakinabangan po natin yung mga bakanteng lote, mapakinabangan po natin maging yung mga gilid po nito mga daluyan ng tubig tulad po nitong creek na ito. Ito po yung gusto nating maging posible at tularan din po no sa iba pang mga local government units sa bansa. Yung madagdagan po yung ating green spaces, madagdagan po yung mga bakanting lupa na atin pong napapakinabangan. Ito po yung ilan sa mga layunin ng patuloy nating rehabilitation projects at patuloy na reforestation program. Sa layunin po no, ng programang ito sa pakikiisa din sa aktibidad ng mga miyembro po ng Taogama FIM Mason Paranaque Chapter, mga barangay maintenance and sweeper personnel ng Barangay Santa Lucia, Estero Green Rangers ng CDDPFMS at ang kinatawan ng City Environment and Natural Resources ng pamahalaang lungsod ng Pasig. Sa kabuuan, umabot po no, sa 40 punla ang naitanim. Kabilang na po ang 20 palawan cherry at 20 agoho upang higit pang mapalakas ang urban forest cover sa lugar. Ipinapakita po ng sama-samang pagtatanim ang mahalagang papel ng pakikipagtulungan ng pamahalaan, civil society organizations at lokal na komunidad sa pagtataguyod ng pangangalaga sa kalikasan. Bilang suporta sa inisyatiba, nagpahayag din po ng kanilang pangako ang TGPMPC na tumulong sa pangangalaga at regular na pagmamanman sa mga naitanim na punla upang matiyak ang mataas na survival rate ng mga ito. Muli po, no, tandaan natin na hindi po dapat natatapos sa pagtatanim sa mga tree planting at tree growing activities yung atin pong initiatives. Napakahalaga po ng involvement at syempre po yung commitment ng ating mga local communities. Yung mga kababayan po natin nakatira malapit po kung saan itinanim yung mga puno. Yung simpleng commitment po nila na alagaan, na araw-araw pong diligan at siguraduhin na nayayabong at lalaki po yung mga punong ito. Ito po ay malaking bagay upang masiguro po natin na mabubuhay at mataas po yung survival rate ng atin pong mga itinanim. Patuloy po na isinusulong ng DNR-NCR na mga programang nagtataguyod ng urban greening, rehabilitasyon ng mga ilog at estero at konserbasyon ng likas na yaman sa Metro Manila. Sa pamamagitan po ng mga gawaing tulad nito, pinagtitibay ng tanggapan ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos tungo sa pagbuo ng mas malinis, mas luntian at mas matatag na klima ng mga komunidad. Muli po, no, lagi po nating gustong pasalamatan yung atin pong mga volunteers, yung atin pong mga local communities na aktibo po, no, sa pag-participate sa mga tree planting activities. At muli po, no, yung kanilang commitment na aalagaan, didiligan po, no, itong mga itinanim na ito. Ito po ay napakalaking bagay upang maging matagumpay at talagang magbunga po yung ating mga tree planting activities. Muli, ito po ay ulat at impormasyon mula po sa ating DNR National Capital Region. Dito naman po tayo sa ibinahagi pong impormasyon ng Las Piñas Parañaque Wetland Park. Ibinahagi po nila sa kanilang Facebook page. Sabi po, no, sa pangangalaga ng kalikasan, mahalaga ang bawat datos. Alam po natin kung gaano po nakatutulong at matibay na ba

0: alinsunod sa DENR Biodiversity Management Bureau Technical Bulletin Number 2019-05. Muli po, no, dito ay pinapakita kung gaano po kahalaga yung mga pag-aaral, yung mga research na isinasagawa po sa ating bansa. At sa isinagawang survey, maingat po na hinuhuli, hinahawakan at kinukuhanan ng biometrics at tinutukoy po ang mga species ng mga paniki na makikita po dito sa Las Piñas Parañaque Wetland Park bago po ito ligtas at napakawalan muli sa kanilang natural na tirahan. Ang mga impormasyon pong nakakalap ay mahalaga sa pagsubaybay sa kalagayan ng biodiversity at nagsisilbi pong batayan sa pagpaplano ng mas epektibong mga hakbang sa pangangalaga ng protected area. Muli po, no, talagang mahalaga po na mapag-aralan, maobserbahan po natin, no, yung kalagayan ng ilan sa mga hayop na aktibo pong makikita dito sa Las Piñas Parañaque Wetland Park, kabilang na po itong mga paniki. Bukod po sa pagiging mahalagang bahagi ng ecosystem, ang mga paniki po ay tumutulong sa pagkontrol ng populasyon ng mga insekto, pagpapakalat ng mga binhi at pollination po ng ilang halaman. Ang kanilang presensya ay isa ring mahalagang palatandaan ng kalusugan ng ating kapaligiran. Sa atin pong Facebook at YouTube live streaming ngayon, makikita po natin yung ilan sa mga larawan na ibinahagi po ng LPPWP Protected Area Management Office na pinapakita po dito kung paano po nila, no, ginagawa yung biometrics dito po sa mga paniki na kanila pong maingat na hinuli. At eventually po, no, after yung biometrics ay pinapakawalan din po nila itong mga panikin kanilang hinuli. Muli po, no, napakahalaga ng mga datos na kanilang makakalap at yung mga datos po, no, na kanilang makukuha para po sa patuloy na pangangalaga at preserbasyon ng atin pong Las Piñas Parañaque Wetland Park. Maaari nyo rin pong sundan ang kanilang Facebook page para makita po yung iba pang mga dagdag impormasyon, mga dagdag kaalaman na kanila pong ibinabahagi. Muli po, no, napakahalaga na maprotektahan po natin itong Las Piñas Parañaque Wetland Park bilang Metro Manila's last coastal frontier. At ang kanila nga pong laging panawagan sa ating mga kababayan to become hashtag be a wetland hero. Muli po, no, suportahan natin ang kanilang Facebook page at iba pa pong mga programa ng Las Piñas Parañaque Wetland Park. Ang oras po natin na 3:25 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang tangi kong pag-ibig.
4: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
3: Dungawin Mo
4: Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan

0: ang manganganta ng kundi man ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
0: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
8: Ang oras po natin na 3:30 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito ay bigyang daan naman po natin ang ilang pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters nationwide. DENR, Renewable Energy Developer at Komunidad, magiging magkatuwang sa rehabilitasyon ng isang degraded land sa Suwala, Pangasinan. Mula po sa Radyo Pilipinas, Dagupan, may pag-uulat si Ricky Kasipit.
9: Radyo Magazine. Report.
10: Magiging magkagapay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 1 Renewable Energy Developer na Yanara sa pamamagitan ng subsidiary nitong Renewable Earth Corporation at ang Siauso East Forest Developers Association Incorporated o ang CEFDAI para sa rehabilitasyon ng 62.56 hektaryang degraded land sa barangay Makay, Kayawan, Suwal, Pangasinan. Naging opisyal ang kasunduan sa pamamagitan kasalanan ng isang Memorandum of Agreement o MOA na nilagdaan ng mga kalahoka. Sa ilalim ng kasunduan, pupondohan ng Yanara ang pagtatanim at 5 taong pangangalaga sa 156,400 na punla na kinabibilangan ng 109,480 na katutubong puno at 46,920 na fruit-bearing trees. Kabilang din sa proyekto ang paghahanda ng lugar, replanting, forest protection, fire prevention at regular na monitoring na may target na hindi bababa sa 85% na survival rate ng mga punla. Ayon kay DENR Regional Executive Director Attorney Ronel Sopsop, layunin ng proyekto na palakasin ang community-based conservation sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng mga people's organization sa pangangalaga at pagpapanumbalik ng kapaligiran. Samantala, sinabi ni Yanara Senior Development Project Manager Freeman Mandisa na kasabay ng pagpapaunlad ng Swal Solar Plant ay isinusulong din ng kumpanya ang pangmatagalang pangangalaga sa kalikasan at paglikha ng mga oportunidad para sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
8: Samantala, tree planting activity ay sinagawa sa San Quintin bilang bahagi ng 31st Police Community Relations Month. Mula naman po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
6: Nagsagawa ng tree planting activity ang Pangasinan 2nd Provincial Mobile Forest Company kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa Sitio Wawa, Barangay ng Apugan, San Quintin, Pangasinan bilang bahagi ng pagdiriwang na 31st Police Community Relations Month. Pinangunahan ni Police Master Sergeant John Romar Lucas ang aktibidad sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Richard Agrade, nakiisa rin ang 7th Infantry Division ng Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Mayor's Office at mga opisyal na barangay ng Apugan. Layunin ng aktibidad na isulong ang pangangalaga sa kalikasan, napapanatiling kaunlaran at higit na pagpapatibay ng ugnayan ng pulisya, militar, lokal na pamahalaan at komunidad. Ayon kay Police Brigadier General Juvencio Badua, bawat punong itinatanim ay sumisimbolo sa sama-samang pangako na pangalagaan ng kalikasan, palakasin ang pakikipagtulungan ng komunidad at isulong ang mapayapa, tatag at napapanatiling bagong Pilipinas. Patuloy naman ang Pangasinan 2nd PMFC sa pagpapatibay ng pakikipag-ugnayan sa komunidad sa ilalim ng pagdiriwang ng PCR Month. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
8: Dumako naman po tayo sa Radyo Pilipinas Iligan. Poster making at short film making contest para sa mga kabataan ng rehiyon kabilang sa mga aktibidad sa pagdiriwang ng National Nutrition Month 2026 ng National Nutrition Council 10 Northern Mindanao. Mula po sa Radyo Pilipinas, Iligan, may pag-uulat si Dandy Macarambon.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
11: Sa pagdiriwang ngayong buwan ng 52 taong National Nutrition Month, nagpaunlak na ilang makahulugang aktibidad ang National Nutrition Council 10 Northern Mindanao, kabilang dito ang Poster Making Contest at Short Film Making Contest 10.0. Katuwang ng NNC 10 dito ang Media Advocates for Nutrition in Governance Region 10 o Mango Diaz. Bukas ito sa mga interesadong kabataang nasa edad 12 hanggang 18 taong gulang o junior at senior high school ng Northern Mindanao. Lahat ng entries ay dapat nakaangkla sa tema ng National Nutrition Month 2026 na katuon sa nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Ang registration para sa poster making contest ay nagsimula kahapon hanggang 12 ng Hulyo, alas 5 ng hapon. Habang ang registration sa short film making contest ay hanggang Hulyo at 17. May orientasyon para short film making contest sa Hulyo 23. may naghihintay na papremyong aabot hanggang 15,000 piso at sa poster making contest hanggang 7,000 piso papremyo sa mga mananalong entries. Suportado rin ang patimpalak na ito ng regional offices ng Commission on Higher Education at Department of Education. Nag-ulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report. Set your mind to think green. Green mindset, pairali natin.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
15: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
16: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
19: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: PR 1043, now boarding.
24: Hey, that's us!
25: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
26: Dreaming of love while cruising at high altitude.
27: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
26: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
25: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
27: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
26: Leave all your worries as we soar over the clouds.
25: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
26: They'll be shooting stars through time and space.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Set your mind to think green.
7: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
9: Green mindset.

0: Ang oras po natin na 3:41 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito po tayo sa ilan pang dagdag, impormasyon at kwento mula po sa ating DENR. Dito po tayo sa ulat mula sa DENR Cagayan Valley. Isinagawa po ng Community Environment and Natural Resources Office Dupax ang fauna monitoring sa loob po ng Dupax Watershed Forest Reserve bilang bahagi ng Biodiversity Assessment and Monitoring System upang masubaybayan at madokumento ang kalagayan ng mga buhay ilang at samot-saring buhay sa loob ng protected area. Muli ito po, no, ipagpapakita ng kahalagahan po, no, ng research base, yung kahalagahan po ng patuloy na monitoring at pag-aaral po ng ating DENR at mga kaugnay na ahensya at mga stakeholders upang masiguro po yung kalagayan ng iba't ibang uri ng buhay ilang at syempre po, no, yung kabuuang kalagayan po ng ating mga protected area. Sa isinagawa pong monitoring, naitala ang ilang katutubong likas na uri po ng hayop tulad ng black nape monarch, Philippine cat snake at common tree frog na nagsisilbi pong indikasyon ng patuloy na pagkakaroon ng mayamang samot-saring buhay sa loob po nitong Dupax Watershed Forest Reserve. Sa atin pong Facebook at YouTube live streaming ngayon, makikita po natin itong mga larawan na ibinahagi po ng DENR Cagayan Valley kung saan dito po natin makikita ito nga pong mga binanggit natin na ilan sa kanila pong mga naispatan, mga nakita pong endemic o mga nakita pong native species dito po sa loob ng Dupax Watershed Forest Reserve. Kabilang nga po dyan, itong black nape monarch, itong Philippine cat snake, ang common tree frog na muli po, no, itong presence, ito pong makita natin na patuloy na nabubuhay ito pong mga ganitong uri ng native species ay pagpapatunay na maganda po yung kalagayan ng ating kagubatan, particular na po nitong naturang nature reserve. Ang mga nakalap pong datos ay magsisilbing mahalagang batayan sa pagpaplano at pagpapatupad pa ng mga programa para sa pangangalaga at konserbasyon ng mga likas na yaman ng naturang protected area. Bilang bahagi ng responsableng biodiversity monitoring, ang mga naobserbahan pong samot-saring buhay ilang ay ligtas din pong ibinalik sa kanilang likas na tirahan matapos ang proseso ng dokumentasyon at pagkilala. Muli po, no, kung kayo ay nakatutok sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita nyo po ngayon yung mga larawan na ibinahagi ng DENR Cagayan Valley. At syempre po, maaari nyo rin po yung makita, bisitahin nyo lamang po ang Facebook page ng DENR Cagayan Valley. Muli po, ito ay pagpapakita na yung mga sinasagawa po pag-aaral, yung patuloy pong monitoring ng ating pong DENR ay malaking tulong at maganda pong hakbang upang masiguro natin na patuloy na mapoproteksyonan at patuloy pong mapapangalagaan ang iba't ibang protected areas dito sa ating bansa. Dito naman po tayo sa ibinahaging impormasyon ng DENR SOC Sergeant patungkol po dito sa nakitang puting unggoy dito po sa bahagi ng Coronadal City. Tiniyak po ng DENR 12 ang kaligtasan nito nga pong manamataang white monkey o puting unggoy na naispatan po dito sa Sultan Kudarat at ang patuloy na rin po, no, na pagpapatupad ng ilang mga ordinansa at pulisiya upang maprotektahan po ang naturang hayop po. Ito pong naturang unggoy. Muli po, no, sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin yung ilang mga larawan at video po, no, na nagpapakita dito po sa natura nga puting unggo. At ito pong mga larawan at video po na ito ay makikita nyo rin po sa Facebook page naman ng DENR Sock Sergeant. Ayon po sa kanilang ulat, ang atin pong DENR 12 sa pakikipagtulungan ng local government unit ng Senator Ninoy Aquino ay agad pong gumawa ng aksyon upang masiguro na maproteksyonan po itong rare white monkey. Bihira lamang po tayo no, na makakita ng puting unggoy na recently nga po no, ay nakita at nakikita po no, ng ating mga residente dito po sa bahagi ng Sultan Kudarat at naging laman din po ng ilang mga videos at mga photos na pinupost at nakikita po sa iba't ibang social media platforms. Ayon po sa DNR, ang natura pong puting unggoy ay pinaniniwalaan pong isang Filipino long-tailed macaque na mayroon pong tinatawag na pigmentation anomaly. Ayon po no, sa kanila, maaari pong ito yung tinatawag natin na kondisyon ng mga hayop na mayroon pong tinatawag na albinism. Ayon po sa kwento ng ilang residente, noon pa man daw pong 2016 ay nakikita na po no, itong naturang puting unggoy na pag-alagala po no, sa naturang lugar kung saan ito nakikita. Ayon po no, sa initial observation ay inaakala nga po no, na maaari nga mayroon itong albinism. Ito po no, dun sa base sa naging pagbabasa po natin at pagsesearch natin online. Ito po yung certain condition ng mga hayop kung saan hindi po nakakapag-produce ng melanin yung kanilang katawan na kaya po instead na maging lumabas po no, yung kanilang natural na kulay na usually po nating nakikita sa mga hayop tulad po ng mga unggoy na dark yung color, dark brown or black, pero dahil nga po no, dito sa kondisyon na albinism ay hindi po nakakapag-produce yung kanilang katawan na para po maging natural yung kanilang kulay. Ngunit ayon po sa ulat ng DNR Sock Sergeant, base po sa isinagawang field validation ng DNR 12 Composite Monitoring Team, lumalabas ang natura pong makaka ay mayroon daw pong brown to dark brown eyes. So mayroon pong kulay brown o kulay itim yung mga mata po nitong naturang nakitang puting unggoy. At ang ibig sabihin po nito, imbis daw po no, na ito ay i-consider na albino or meron pong albinism, mas tama daw po no, na ito ay i-considera na mayroon pong tinatawag na leucism. Ito naman daw po ay isa ding katulad na pigmentation pigmentation case ng atin pong mga hayop. Pero ang pinagkaiba lamang po no, ay hindi apektado yung mata nito pong hayop. Kaya dahil daw po no, doon sa albinism, yung usual na kulay po ng mga albino na hayop ay reddish o pinkish po yung kulay ng kanilang mga mata. Pero sa kulay po no, nitong natura ang puting unggoy o puti pong wild-tailed macaque na nakita po dyan sa Sultan Kudarat, ito po ay dark brown or black. Kaya po maaaring ang kondisyon daw po no, nitong naturang unggoy ay leucism. Muli po no, ang pagbibigay din po no, ng ating DENR ay kinakailangan pa po na sumailalim sa mas masusing pag-aaral at mga scientific verification upang matukoy po talaga yung kondisyon nitong naturang unggoy. At dahil nga po no, naging laman ng internet, naging laman po no, ng social media, itong mga larawan at videos ng naturang makaka, ang panawagan din po ng ating DENR at ng atin pong mga LGUs, lalo na po sa media. At maging doon daw po no, sa mga vloggers, sa mga content creators, na iwasan pong i-post yung specific pong lokasyon. Dahil meron daw pong ilan na nagpo-post ng mga videos at photos po ganitong naturang unggoy na mayroon pong geotag details na maaari daw pong maging banta para po doon sa mga nais na mahuli ito pong naturang rare na puting unggoy. Kaya naman po, no, ito po yung malinaw, paalala at babala po ng ating DENR at ng local government unit na sana po ay sundin po natin. Muli po, maaari nyo po nga makita itong buong detalye at impormasyon na patungkol po dito sa rare na puting unggoy o dito po, no, sa rare na Philippine long-tailed macaque na nakita po dito sa Sultan Kudarat dito po sa Facebook page ng DENR Soccsargen. Muli po, no, itong ganitong condition po, no, ng naturang unggoy, yung pagiging puti nito, no, base po sa ating mga nabasa at sa atin po nga pagre-research dahil nga po sa kakulangan nito na mag-produce ng melanin para po maging natural yung kanyang kulay tulad po ng mga nakagis na natin na kulay ng unggoy ay minsan po, no, nagiging banta rin sa kanilang kaligtasan dahil unang-una po, no, na nawawala sa kanilang ability yung kakayanan po nila na mag-camouflage o yung magtago po, no, dito sa mga kagubatan, magtago po sa mga sanga at puno dahil po sa ganitong kanilang kulay na kulay puti ay madali po silang makita. Kaya naman po, no, extra effort din po ngayon ang ating local government unit na masiguro po na mapoproteksyonan yung pagpapatupad po nila ng mga polisiya na talagang magbibigay protection po na hindi po gawa ng masama, na hindi po hulihin, saktan ang natura pong unggoy. Muli po, no, tandaan po natin sa ipinatutupad na Republic Act 9147 o ang atin pong Wildlife Resources Conservation Act. Ito po, no, ay nagbibigay proteksyon sa lahat po ng uri ng buhay ilang sa ating bansa. Muli po, no, mayroong karampatang parusa, mayroon pong karampatang mamulta para po sa mga mapapatunayan na gagawa po ng mali sa atin pong mga buhay ilang at sisira po, no, maging sa kanilang natural habitat o natural na tirahan. Muli po, no, maaaring niyong bisitahin ang Facebook page ng DENR Soccsargen upang makita po yung kabuuang detalye, yung mga initial information na patungkol po dito sa rare white monkey na nakita po dito sa May Sultan ng Kudarat. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, no, sundan nyo lamang yung iba't ibang Facebook pages ng atin pong DENR at panigurado po na araw-araw ay mayroon po kayong mapupulot, makukuhang mga dagdag impormasyon at kaalaman, and at the same time, dyan nyo rin po makikita yung mga patuloy na programs, projects, and initiatives ng atin pong DENR para bigyang proteksyon ang atin pong kalikasan. Nais din po nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura, kasama inyong friend, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan!
4: Mga programang aabangan!
5: Agahan! Hanggang hapunan!
6: 66 Information GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to, ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
16: Fake news yan! Mali!
17: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
16: Fake news yan! Mali!
18: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
16: Fake news yan! Mali!
19: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
20: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
21: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
22: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
23: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
24: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
25: This is a public service announcement.
26: Yung Public Health Emergency of International Concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba itong nakukuha at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer it for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
27: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
25: This is a public service announcement.
28: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service,
29: and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
30: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
31: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
30: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
32: Radyo Magazine 1278.
33: Bubungad sa umaga.
34: Trending issues na pinag-uusapan.
35: Mga programang aabangan.
36: Agahan hanggang hapunan.
37: 66 Informasyon.
38: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
39: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
7: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: unang digital kiosk sa mga civil registrar sa Albay, binuksan sa Legazpi. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, narito si Gary Carl Carillo.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Bilang suporta sa advokasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang digitalisasyon at pag-streamline ng mga proseso sa pamahalaan, inilunsad ng City Government of Legazpi ang kauna-unahang digital kiosk sa lalawigan ng Albay. Layunin nitong mapabilis ang pagproseso ng civil registry documents at mabigyan ng publiko ng mas epesyente, paperless at mas maginhawang serbisyo. Ayon kay Priscilla Galicia, head ng Legazpi City Civil Registrar, kayang iproseso ng digital kiosk ang mga bagong rehistradong record sa loob lamang ng 3 hanggang 5 minuto. Dagdag pa niya, ang sistema ay hybrid kaya maaari itong magamit kahit walang internet connection. Sinabi rin ni Galicia na maaari nang magsumite ng request online ang kliyente anumang oras kahit walang opisina upang higit pang mapadali ang
0: pagpintura.
3: Ang lupa ay para lang sa mahirap na mga artist. Yung hindi nakakabili.
0: Mm-hmm.
3: Walang pambili. Dahil alam natin sa Pilipinas, support ng art, wala yan sa Pilipinas. Pag artist ka sa Pilipinas, wala kang makukuha support.
0: Mm-hmm.
3: Lalo natin hindi mo alam kung walang support.
0: Mm-hmm.
3: So, yeah, para sa mga mahirap na mga artist, lalo na sa ating mga estudyante, ang tinuturuan ko ay yung mga mahirap, yung hindi kayang bumili ng mga oil at saka mga acrylic.
0: Mm-hmm.
3: Yun lang ako dahil alam ko na sarili ko na pag isang bata ay mayroong alam sa sino, matibay ang kanyang pananalig sa kanyang sarili.
0: Mm-hmm.
3: Magkaroon tiwala sa kanyang sarili, malakas ng kanyang self-confidence pag mayroon silang heart. Kaya tinuruan ko sila para magkaroon ng mga self-confidence sa mga batang Pilipino.
0: Mm-hmm. Totoo po yun, sir, na actually para sa mga artist natin, talagang ay isa sa challenges nila yung anong medium yung kanilang gagamitin, kung ito ba'y canvas or rather oil or yung mga pintura. Dahil totoo po na napakamahal din po talaga sa merkado nito kapag bibilhin. And sabihin man natin, mahal mo yung passion mo sa pagpipinta, pero kung minsan ang hirap po niya i-maintain dahil nga po sa mahal ng bilihin. Kaya nakakatuwa po na mapakinggan na kayo po, sir, ay naisipan yung gamitin ng lupa na pwede palang gamitin pagdating sa pagpipinta. Pero para po dito sa inyong tribo sa Talaandig, gaano po ba kahalaga itong pagpapahalaga natin sa ating mga kalupaan?
3: Sa pamamagitan ng aming pagpinta, ay napakita namin ang aming mga kultura. Kultura tungkol sa aming paggagawa ng mga ita. Pwede namin pinta. Farming, pwede naman ang pinta. Spray painting serve as the cultural narrative ng Talaandig tribe. At sa pagpinta din, kailangan maintindihan ng mga kabataan kung ano ang kalagay ng lupa. Hindi lang siya tinatayuan ng bahay, hindi lamang ginagawa ng kasada or mina. Ngunit ang lupa ay pinakamahalagang bagay sa mundo na kahit maintindihan ng mga kabataan na mayroong iba't ibang kulay ang lupa, subalit dapat nilang malalaman na ang pinaka-importante na bahagi ng lupa ay ang topsoil.
0: Mm-hmm.
3: Kaya sa topsoil, patay tayong lahat.
0: Totoo po. And sir, sa inyo pong palagay sa mga nakikita po nating mga gawa po ninyong obra na gawa sa soil, ay talagang nakakamangha po na makita na pwede palang makaguhit, makadrawing gamit ang lupa. Pero sir, sa inyo pong palagay, ano po kaya yung iba't ibang mensahe ng inyong mga ginawang obra para mas maprotektahan po natin ang ating kalikasan?
3: Una-una, cultural tradition. Isang bagay na mahalaga dahil ang kultura ay nakaangkla sa ating kalikasan. Kapag nawawala ang ating kalikasan, nawawala ang ating kultura. Kailangan natin ipilita ang tubol sa ating kultura at tungkol sa kalikasan. Paano ito maintindihan ng mga kabataan? Kailangan edukar natin sila, educate natin sila kung ano ang mga principles behind this world thinking. Dapat matutunan nila kung ano ang kahalagahan ng lupa at ang ating kalikasan.
0: Yes, and sir, napanood ko rin po and may mga nabasa rin po ako na ilan pang mga panayam po sa inyo tungkol sa inyong kwento as a soul paint artist na kung saan ay nabanggit nyo po sa isang pahayag na nasa 23 na iba't ibang kulay o use yung maari nyo pong magawa sa pamagitan po dito sa lupa. Paano po ninyo ito nagagawa? And saan-saan pong parte na sa bukid nun po ninyo ito nakukuha?
3: Meron tayong bilang 23 na kulay ng lupa. Sa bukid na more than 30 colors ang nakikita natin. Nabanggit ko yung 23 na kulay ng lupa dahil doon sa exhibit namin sa Singapore. Sumali kami sa Singapore Binali at ang ginamit namin kulay ng lupa ay 23. Wow. Balik na yun ay dahil nagkaroon ng malawak na kamalayan ang mga degreesta natin ng ating mga artist ay

0: lupain dito sa bukid noon na ganun po pala karami ang iba't ibang kind ng lupa or kulay ng lupa na pwedeng makita dito sa bukid noon. And sir, maaari niyo po bang ilarawan yung proseso kung paano niyo po ginagawa yung isang obra or paano niyo po sinisimulan nito?
1: Simple lang. Una, kukuha ka ng lupa. Tapos, may dalawang paraan. Pwede mo siyang diretso na lagyan mo ng glue. Kasi yung wet glue, mag-isilbing binder siyang didikit sa canvas. Lagyan mo ng tubig. Yun na, may pintura ka na. Simple lang. Pwede mo yung pinturahan bahay mo.
0: Kasi,
1: kung gusto mo magiging fine, pwede mo siyang ibabad sa tubig. Tapos, salain, tanggalin ang mga bato para maiwan yung mga very fine na particles ng lupa. Pwede mo rin siyang ibilad sa araw at saka ipulverize, tapos salain mo siya. Kaso lang, pag ginawa mo ang proseso na yan, ay dahil maalikabok, maraming kulangot na papasok sa mga ginagamit. Ginagamit ko, lupa na lang, tubig. Babad ko sa tubig, yung lupa, at saka pag sickle down, yung pinaka-top part, pagtuyon niya, yun ang pinaka-fine. Niwasan ko na yung pulverized kasi pumapasok sa ilong.
0: Mm-hmm. And sir, kumusta naman po yung texture ng lupa kapag naipitan niyo po ito sa canvas? Parang katulad po ba siya ito ng ginagamit natin ng mga oil or ng mga pintura?
1: Kung gusto mo maging oil, lagyan mo ng maraming glue. Kung gusto mo maging katulad ng watercolor, lagyan mo ng maraming tubig. Kung gusto mo parang acrylic, katamtamang tubig, katamtamang glue. Yun lang. Katapos mo, lagyan mo ng acrylic emulsion para masin yung painting. That's it.
0: Yun, napaka-flexible din po pala kapag ginamit yung lupa. Sir, nabanggit niyo po kanina na kayo po ay naka-experience na magkaroon ng exhibition sa Singapore. Kumusta po ang inyong experience po?
1: 2013, sumali kami sa Singapore Binali. Tapos, karoon din kami ng exhibition sa South Korea. Tapos, nagkaroon ako ng exhibition sa Hawaii.
0: Wow!
1: Tapos, nagkaroon ako ng mga participation, art competition, like Michigan. So, marami-rami lang. Saka marami tayong collectors from other countries.
0: Mm-hmm. And sir, matanong ko lang since of course kakaiba po itong obra na ginagawa po ninyo gamit ang lupa, ay ano po kaya usually yung pinakamahirap or yung hindi nyo po makakalimutang drawing nyo or pininta nyo gamit ang lupa?
1: Ang pinakamahirap yung nasa picture mo, yung pinapakita nyo na picture, yun ang mahirap dahil ang clay at imamold ko siya. Minold ko siya. Gumawa ko ng mga hugis ng mga mukha. Ang pinakamaliit na mukha dyan ay 3 mm. Sobrang liit. Masakit sa mata. Pero maganda naman siya kaya at least nagawa ko siya. Yun ang pinakamahirap para sa atin dahil ang paggawa ng mga hugis na mukha na maliliit ay lumadaan sa proseso. Yung clay, kailangan mo i-mold, tapos patuyuin, tapos lagay mo sa apoy para maging mga bato-bato. Padidikit mo sila sa canvas. Yun ang pinakamahirap para sa akin.
0: And sir, matanong ko na lamang din, paano niyo po pinipili yung mga paksa ng mga obra po na inyong ginagawa? Lalong-lalo na po parang may nakikita po kami or may mga nabasa po kami na related po sa kultura na meron po yung tribong Talaandig.
1: Simple lang. Kung ano yung pumapasok sa mga isipan natin, gawa natin ng series. Hindi lang isang halimbawa, buhay ng mga kalturo sa gawin pong series. Isang concept, gawa ko ng mga 20 paintings or 30 paintings. Kaya marami yung nagagawa ko. Dahil isang idea, pwedeng 100 picture. Kaya lang, matado yung pag-isip ng ibang artist na kahit meron sila magandang concept or ideas, hindi sila marunong gumawa ng mga by series na isang idea, maraming picture yan. So yun lang. Tapos, spoiled naman ako dahil marami akong pintura. Dahil yung mga dumidikit sa akin yung mga sapatos ay pwede kong gawin pintura. hindi ako na natakot na mag-paint dahil alam ko maraming pintura sa aking paligid.
0: And sir, nakita rin po namin sa inyong page na kayo rin po pala ay isang musician. Bilang pong musikero, kailan po kayo nag-start

0: Ano-ano pong klaseng mga instrumento po yung inyong piniplay?
1: Ang aking music, ay from traditional to alternative. Ako ay tumutugtog, ako ay nakaktan, ako rin ay tumutugtog ng mga reggae. Tapos ako ay nakipag-collaborate ng mga iba't ibang musician. Like ang pinakamalaki kong concert ay na sa 2013 sa Lincoln Center sa New York. I collaborated with Dave Egar, isang doctor of music sa Juilliard. Tapos marami akong namit na mga magaling na mga musician. Tapos recently meron akong collaboration with Solo Jenny Lima, kaya yung gumawa ng soundtrack ng the Black Panther at yung The Woman King. Tapos nagkaroon kami ng isang album na collaboration sa Los Angeles. At saka mayroong isang malaking proyekto kami, yung isang pelikula, Forgotten Island, isa ako sa mga gumawa ng soundtrack.
0: Wow! And sir, matanong ko lang, bilang isang musician and artist, paano nyo po ito napagsasabay? And of course, parang kapag po ba kayo ay gumagawa ng art using soil, eh kung minsan connected po siya sa mga itinutugtog po ninyo and vice versa?
1: Ang proseso ko ay ganito. Lahat na nakikita ko ay kanta. Lahat na narinig ko ay pwedeng gawing kanta. Lahat na nakikita ko at narinig ko ay pwede kong gawing painting. Tapos pag nakagawa ko ng isang painting, kinukunan ko ng picture, tapos nilagay ko sa Sono.com, yung isang app. Pinagpagawan ko ng song. Para yung painting, mayroong sariling kanta.
0: Wow! And yun po yung nakakatuwa na talagang kinoconnect nyo po pareho yung talent po ninyo pagdating sa pagpipinta and also sa as a musician na of course kung ano yung naipipita nyo kung minsan maganda rin po na napapakinggan din siya into music. And sir, matanong ko lang, mabalikan ko lang po yung as an artist po ninyo. Ay kayo rin po of course gusto niya, nais nyo rin po nga matagurian ang Bukidnon bilang soil painting capital of the world. Kumusta po yung pamamalakad po ninyo dito sa Guinness World Record?
1: Sa ngayon ay hinahanda natin ang mga kabataan, kanilang mga talento para sila ay makasali sa nagawin natin making Bukidnon as soil painting capital of the world. So, kailangan marami sila para mapuno natin ng buong capital grounds. Isipin natin ang mga, meron tayong mga 10,000 painters. Hinahanda natin ang ating mga kabataan. At maraming mga artists na tumutulong para magawa natin ito.
0: Sir, pag na kung sakali pumasungkit natin itong Guinness World Record na ito, sa inyo pong palagay, gaano po ba ito kalaki na makakatulong sa ating mga local artist?
1: Hindi lang sa mga artist. The tourism of the Philippines. Kasi ang mga liuhan ay isipin nila pupunta ng Pilipinas dahil tingin sila sa mga soil paintings ng mga artist from Vietnam. Sipin mo kung gano'ng kalaki, gano'ng karami ang mga pumupunta dito. Sa ngayon, marami na pumupunta sa aming community para lang tingnan ang mga artwork natin na gawa sa lupa. So pag nagawa natin ito, magkaroon ng malaking impact para sa tourism industry.
0: And sir, matanong ko na lamang din, meron din po kayong Talaandig School of Living Traditions. Of course, ito rin po ay kasama natin ng NCCA. Paano nyo po sinasana yung ating mga kabataan dito po sa sining na ito na para hindi mawala rin sa ating kultura?
1: Hindi lang sining ang aming naturo. Naturoan namin ang mga kabataan na mag-preserve ang kanilang ang belief system, ang mga rituals. Naturoan natin ang mga kabataan na magsalita ng sariling salita para hindi makalimutan ang ating mga salita. Naturoan natin ang mga kabataan na matutunan yung mga conflict resolution processes. At saka, ang ating mga healing, no? Ang mga paggamit ng mga traditional healing. At saka ang pagdepensa ng ating ancestral territory. Yan ang mga successful of living condition. Ngayon, ating mga sayawa, ating mga tugtugil, ating mga rituals, lahat yan, buong-buo ang tinuturo natin sa ating mga kabataan. Parang kanila mga identity ay binawal.
0: Mm-hmm. And sir, matanong ko na lamang din na marami po bang mga kabataan ngayon ang gustong sumunod sa inyong yapak pagdating sa pagbipinta gamit ang lupa?
1: Marami na ang mga filters ngayon. Hindi mo na mabilang. Marami na sila. At saka, sinusundan nila ang ating mga yapak dahil it's the power of beauty.
0: Mm-hmm.
1: Ang kagandahan, lahat ng mga tao ay nagbabaho sa beauty.
0: Ayun naman. Mm-hmm.
1: Nasabi natin na pag gumagawa ka ng magandang bagay, sinusundan ka.
0: Yun.
1: Dahil,
0: yun naman po yung maganda na at least sa kahit papaano po sir, alam natin na may mga kabataan na nais din pong sumunod sa ating yapak at para hindi rin po ito mawala sa ating komunidad. And sir, ilang katanungan na lamang po, meron po ba kayong mensahe para sa ating mga new generations of course and lalong-lalo na sa mga turista na bumibisita po, local man or international na bisita po dito sa Bukidnon na nakakakita po ng inyong obra na nais din masubukan, matry, ano po kaya ang inyong maipapayo?
1: Sa mga kabataan, sa Generation Z, tandaan ninyo, there is war between human and androids. Dapat huwag kayong matalo. Use your creativity. Huwag nyo limitahan ang inyong mga pag-isip doon sa mga gadgets natin. Patay kayo. Talo kayo dyan. Kailangan nyo buksan nyo yung isipan na mayroon kayong kakayahan. Mayroon kayong kapangyarihan na gumawa ng mga bagay na magpapasikat sa inyo. Huwag kayong mapatalo sa mga gadgets natin. Kailangan buksan yung isipan ninyo na kayo ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para gumawa ng mga gandang bagay. Tularan natin ang Diyos. Ang Diyos ay isang kaipig na nilalang. Kung nilalang siya, siya ay isang malikhain. Kaya nilikha niya ang mundo. Dapat tayo rin ay mga malilikhain para pagawa tayo ng mga ganang bagay na ikakatuwa ng ating Panginoong Diyos.
0: Very well
1: sa mga, ating mga bisita natin, mga foreigners o sino man na pupunta sa mga tribal communities, igalang ninyo ang mga tribal elders. Ang kanilang salita, igalang ninyo ang kanilang ritual, igalang ninyo. Huwag ninyong i-convert kung ano sila. Dagdagan nyo kung anong pwedeng madagdag. Balit, huwag nyo sirahin ang kanilang mga buhay. Dahil ang buhay ng mga katubo ay the most sustainable lifestyle in the world.
0: Yun, very well said sir. And napakaganda po ng inyong sinabi na totoo po yun, no? Hindi natin kailangan na palitan or baguhin yung kanilang pamamaraan ng pamumuhay. Bagkus maari nating dagdagan ang kanilang kaalaman and vice versa. Pwede nating matutunan din yung iba't ibang pamamaraan ng kanilang pamumuhay, kultura, tradisyon ng ating mga indigenous communities. Nako, maraming maraming salamat po sir sa inyong oras at panahon na inilaan po sa amin. And nakakamangha po ang obra at sining po na ibinahagi niyo po sa aming programa. Muli sir, maraming maraming salamat po and mabuhay po kayo.
1: Mabuhay din po kayo.
0: Atin po nakapanayam si Sir Rodelio Waway Saway, ang tinaguri ang Father of Talaandig Soil Painting, isang artist and also musician. O diba mga ka-frenny, nakakamangha na ganun po ka-talented, ka-flexible ang isipan ng ating mga kababayang Pilipino all nationwide yan, no? Of course, sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede palang gamitin ang lupa pagdating sa sining. Kung babalikan natin, no, mga ka-frenny, na meron tayong mga nakapanayam gumagamit ng kape. Diba? Tulad yan, parang kape ay hinahaluan ng konti or maraming tubig. Depende po sa gusto nyong pagka-darkish or lightish na tinatawag natin doon sa gagamitin nyo or sa pagpipinta. Pwede din ng mga bato na pwede palang gamitin or maaari kayo makabuo ng iba't ibang shape pagdating sa inyong mga obra. And even yung mga kable, pwede rin pala yun ihulma at makakagawa na kayo ng iba't ibang obra gamit ang kable. O yan na mga ka-frenny, nadagdagan na naman ang ating listahan sa mga nais nating or mga pwede nating gawin sa ating mga tahanan. Ayan, na baka naman magbungkal kayo bigla dyan ng mga lupain ninyo. Hinahinay lang. Kasama nyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendie na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
7: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
8: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
7: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
9: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
7: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
10: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
7: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
9: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
10: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
11: Alam mo ba, Ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Uy, Bex! Sino na naman yung kamitap mo?
12: Secret! Baka agawin mo.
13: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
12: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
14: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
12: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
9: Uy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
14: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
12: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine
15: 1278.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Pagpapakita ng kaugalian.
19: Paano po?
18: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan
20: kahit kailan
18: o saan man, samahang bayanihan
20: dito lang sa Iskultura.
18: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama nyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At since ang ating nakapanayam kanina ay mula sa Mindanao, eh syempre nag-search ang inyong friend ni ng ilan sa mga traditional o yung cultural stories na meron sa Mindanao na pwede rin nating mapagkwentuhan. Isa na nga rito ang binukot. Ano kaya yun, mga ka-friend? Ito rin po ha, ito rin po base sa mga sinerge natin online at sa official website din po ng National Commission for Culture and the Arts. At going back, ito nga pong binukot ay isang babae na itinago at ikinulong sa isang madilim na silid ng bahay. Hindi ito pinapaarawan at hindi rin pinapatapak sa lupa dahil tinuturing itong sagrado. Bukod sa sagrado, itinuturing din siyang mystical. Sa mga pag-aaral at pananaliksik ni Dr. Ali Camagos, napag-alaman na ang binukot ay bahagi po ng kultura at kaugalian ng mga Panay Sulod noon o Panayon Sulod o maari ding itawag na Panay Bukid noon. Ito mga nabanggit kong tatlong pangalan, ulitin natin ha. Yung Panay Sulod noon, Panayanon Sulod o Panay Bukid noon ay bahagi po sila sa mga indigenous tribe dito po sa Mindanao. Isa nga po nga pangkating kultural sa kabundukan ng Panay, sa Tapas, Kalinog at Lambunaw, sa Iloilo at Capiz. Ang katagang binukot ay nanggaling sa salitang bukot na ang ibig sabihin ay itago o ikubli. Naalala ko yung binanggit sa atin ni Dato Rodelio kanina, no? Na sana kapag may mga bibisitahin po tayo mga indigenous communities na sana ito'y respetuhin, huwag dagdagan, or huwag baguhin rather. Maaring dagdagan, maari din nga, pero hindi rin naman ito nababawasan. Pwede tayong mag-share ng sa bawat isa ng mga kaalaman natin na hindi natin nababago yung kanilang pamumuhay. Sumabalik tayo dito sa binukot. Malaking araw ang papel na ginagampanan ng mga binukot sa kultura ng tribong Bukid noon. Tinuturuan sila ng mga oral na tradisyon at pagkanta ng hinilawod na epikumbayan ng Panay at ang pagkanta ng mga sugilanon o kwentong ito ay tumatagal ng lagpas sa 30 oras para sa isang kanta lamang. At tinatayang may 10 hanggang 12 sugilanon at tumatagal ang pagkanta ng mga ito ng mahigit sa 120 oras. Wow! So nakaka-curious din ano, kung hanggang ngayon ba meron pa rin silang ginagawang binukot sa kanika nilang mga komunidad. At doon ko din na naisip ano, na sana meron din tayong makapanayam mula sa NCIP na kani-kanilang mga regional component dito sa ating bansa at mas maintindihan natin yung kultura at iba't ibang pamumuhay ng mga tribo dito po sa ating bansa. Yung mga tribo pa rin na meron tayo sa ngayon ano. At mula sa binukot, ito dagdagan pa natin ng ating kaalaman mula sa Mindanao. Ito naman ay ang Agyu. Kilala niyo ba siya? Siya po ay tao. Or siya po ay isang pangalan ng tao. Ay ang pangunahin pong bayani ng sinaunang epikong bayan na Olaging at Ulahingan sa Mindanao. Ang Olaging ang tawag po sa epikong bayan ng mga Bukid noon at sinasabing ukol lamang ito sa buhay at sa pakikipagsapalaran ni Agyu. So ito po ay isang kwento. At sa kabilang dako, ayon po kaya Miss Elena Makiso, ang Ulahingan ay isang sanga ng epikong bayan Bendigan o Bendigan at nakaukol sa buhay ni Agyu at kanyang angkan. Parang naisip ko lang, ano, maganda din na mapagkwentuhan natin yung mga kwentong bayan, kwentong pambata mula sa iba't ibang probinsya dito sa ating bansa. na actually may mga nakikita nga po ako sa official website ng NCCA na meron din po silang mga koleksyon ng mga kwentong pambata na mula sa mga lengguwahe po dito sa ating bansa. Maganda yan, no? Maganda rin na ma-share din natin yan sa ating kasamahan kay Teacher Cha. Na malay nyo, of course, diba, no? Bukod sa mga kwentong pambata in Tagalog, meron din tayo maibahaging mga kwentong pambata sa iba-ibang dialekto, sa iba't ibang lengguwahe dito sa Pilipinas. And maganda rin naman ano, na makilala natin yung mga kwento na ginawa ng ating mga manunulat na mula po sa iba't ibang community dito po sa ating bansa. And kabilang po dyan, of course, yung ating mga indigenous communities. Kaya isa rin po dyan si Agyu na sana malaman din natin ang kanyang kwento. Bakit nga ba siya itinaguri ang bayani dito sa Mindanao? Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At ganun din sa ating nakapanayam kanina, si Sir Dato Rodelio Waway Saway, ang tinaguri ang Father of Talaandig Soil Painting. Isa po siyang artist and also musician. Kung sakali man, no, na interesado kayo or curious kayo sa mga ginagawa niyang mga obra, meron po siyang official page. Search niyo lamang po din, of course, ang kanyang pangalan na Rodelio Waway Saway. Actually, parang merong isa pa siyang page. Teka, hanapin ko. Ang isa pa niyang pangalan ay Waway Linsahay Saway II. Maraming salamat po kay Sir Rodelio sa pagbabahagi ng kanyang kwento. At ganun din sa ating mga nakasama, sa ating mga ka-frenny. Sina Frenny Julius Unga, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo ay patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magasina, 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Radio Magazine 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
1: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
7: PBS Receiver.
1: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Dagling kaalaman.
10: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
9: Dagling kaalaman.
11: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
13: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
11: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
14: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
11: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
15: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 bisis sa isang araw. Kanina.
16: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
17: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
11: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
3: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon.
20: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278. AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Anim ang oras, kalahating minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po. Welcome sa isa na namang pagtatanghal nitong ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM band. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Puno pa rin ng mga magagandang tugtugin. Siyempre pa, nariyan pa rin ang mga balita at impormasyong kapakipakinabang sa ating lahat. Yan po ang laman ng ating palatuntunan. Kahit ano man ang inyong pinagkakaabalahan, tuloy nyo lang yan. Pero bayaan nyo kami dyan sa inyong background. Dyan lang po kayo at dito lang kami.

0: narito po muna ang lagay ng ating panahon. Una, ito'y ukol dito sa super typhoon na si Bobby na patuloy namang binabantayan ng PAGASA. Ito pong si Bobby o Super Typhoon Bobby na nanatili pa rin nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR at sa pinakahuling Tropical Cyclone Advisory ng PAGASA na sa 1,705 kilometers east of Central Luzon ang
1: Isuriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified. Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito. Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito. Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito. Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Ako si Tony, pikasama nyo hanggang alas 6. Sa atin pang balitaan, bagyang ginhawang hatid sa mga mamimili. Ito ay matapos daw bumagal pa ang inflation rate ng ating bansa sa 6.4% nitong buwan ng Hunyo. Ito na ang ikalawang sunod na buwang bumabagal ang inflation matapos maitala ang 6.8% noong Mayo. At ayon pa sa Philippine Statistics Authority, pangunahing dahilan ng pagbaba ng inflation ang pagbagal ng pagtaas ng presyo sa sektor ng transportasyon, bunsod yan ng paghupa ng presyo ng diesel

mabawasan ang epekto ng mataas na presyo. Kabilang dyan ang suporta sa mga magsasaka, mangingisda, sektor ng transportasyon at pagpapalakas ng food supply chain. Patuloy rin daw sinusulong ng pamahalaan ang El Nino Food Security Action Plan na may pondong higit 26 na bilyong piso upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain. At mapagaan pa ang epekto ng mga sakuna at pagbabago ng panahon sa agrikultura. Sinabi ng pamahalaan na layunin itong hindi lamang pababain ang inflation kundi mapanatili rin itong matatag upang mas maging magaan ang gastusin ng bawat pamilyang Pilipino.

Sa ating balitaan, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Department of National Defense o DND at ang Armed Forces of the Philippines matapos magsagawa ang China ng ballistic missile test sa South Pacific. Sa pinalabas na pahayag ng DND, sinabi ni Defense Spokesperson Arsenio Andulong na ang naturang missile launch ay isang mapanganib na pagpapakita ng lakas militar na nagpapakita umano ng kawalan ng pagpapahalaga sa kaligtasan ng mas maliliit na bansa at maging sa marupok na ecosystem na umaasa sa karagatan. Ayon pa sa DND, wala umano

mapayapang layunin ang naturang missile test, sa halip ay nagsisilbing tahas ang pagpapakita ng puwersa laban sa mga bansang tumututol sa inaangkin ng China sa ilang bahagi ng karagatan. Binigyan din ng kagawaran ng tanggulang pambansa na nakikiisa ang Pilipinas sa mga bansang nasa Pacific Region sa panawagang pairali ng responsabling pagkilos at iwasan ng anumang hakbang, lalo na lamang na siyang lalo lamang magpapataas ng tensyon sa Indo-Pacific. Sa ulat naman ng Xinhua News Agency ng China, isang ballistic missile na may dummy warhead ang inilunsad mula sa nuclear submarine ng People's Liberation Army Navy patungo sa international waters ng Pacific Ocean bilang bahagi umano ng kanilang taunang military exercise. Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines, sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na bagamat bahagi ng regular na military training ng China ang naturang missile launch, hindi may kakailang lalo nitong pinapataas ang pangamba ng mga bansa sa rehiyon. Ayon pa kay Trinidad, mahalagang manaig ang kapayapaan, katatagan at paggalang sa international law sa lahat ng kilos ng mga bansa sa Indo-Pacific. Nanawagan din siya ng transparency, pagpipigil at pagtalima sa mga umiiral na batas upang hindi na lumala pa ang sitwasyon sa rehiyon. Muli naman tiniyak ng AFP na patuloy nitong gagampanan ang mandato nitong pangalagaan ng soberenya at sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na nalalapit na ang anibersaryo ng arbitral ruling noong July 12 taon o July 12 ng taong 2016 na pumabor sa Pilipinas at nagbasura sa tinatawag na 9-line claim ng bansang China.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugerman o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung Higdan del Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
10: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
11: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
10: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
12: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
10: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
13: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
10: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
12: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
13: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo!
19: Sinabi rin ng City Health Office na karamihan sa mga naitatalang kaso ngayon ay mild o banayad at wala pang indikasyon ng malawakang pagkalat ng sakit. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na ugaliin ang madalas na paghuhugas ng kamay, panatilihin ang tamang respiratory hygiene at magsuot ng face mask kung may sintomas ng ubo, sipon o lagnat upang hindi makahawa ng ibang tao. Sa pahayag naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, sinabi nitong patuloy na minomonitor ng lokal na pamahalaan ang sitwasyon. Binigyan din alkalde na bagamat may naitalang pagtaas ng kaso, napakaliit pa rin ito kung ihahambing sa kabuuang populasyon ng lungsod. Anya, wala ring nakikitang clustering ng impeksyon at lahat ng mga naiulat na kaso ay pawang mild at isolated. Kasalukuyan ding sinasailalim sa genome sequencing ang ilang samples mula sa mga pasyente upang matukoy kung anong COVID-19 variant ang umiikot sa komunidad.

Kasabay po ng awiting yan, tayo pansamantalang mag-goodbye. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. And thank you sa mga kasama natin sa studio, kina Marisol Malimban.

0: the cross-examination by the counsel for the respondent. Hearing is adjourned.
1: All right, Nords. Nag-adjourn na sila. So,
2: hindi pa ako nakasentro kasi masyado ako nakatutok sa mga kaganapan dyan sa Kongreso. Sa kaso na kuyang pong nag-adjourn na ang Senado.
1: Nag-adjourn na. At tomorrow ulit, babalik sila for the cross-examination naman. Diba? Okay. So, siguro mas maganda na si Nympha Asuncion ang ang ating tanungin. Magandang hapon sa iyo, Nympha. And I think mag-a-agree din naman ang karamihan na oo nga.
2: Oo nga naman.
1: Medyo parang pagod na lahat, hindi ba? Na
2: ano nga yung sabi ni presiding officer? Bugso ng kahilingan. Ng karamihan.
1: Kasi parang, alam mo yun, parang hindi ka na, tayo nga na nanonood lang na dito. Sobrang mentally draining.
2: 2 p.m. diba? Exactly.
1: Oo.
2: Tapos tayo ay nagtapos ng 6:25. So it's 4 hour 25 minutes na paglilitis na ginaganap yan sa Senado. Live po, nakatutok kayo sa Radyo Pilipinas. Ready na si Nympha.
1: Okay, sige, Nympha.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Yes, Jamie Norris, ito yung mga ilan sa mga nangyari dito sa ikalawang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte tungkol ka dito sa kanyang kinakaharap na impeachment case. Dun sa pagsisimula ng hearing kaninang alas 2 ng umaga ay unang tumayo si Senador Ping Lacson at nanghihingi siya ng paglilinaw kay Senator Judge kay Presiding Officer Chis Escudero tungkol dun sa binanggit nito kahapon sa threshold para sa conviction ng isang respondent sa impeachment trial. Ang tanong ni Lacson particular ay yung naging pahayag ba ni Senator Chis Escudero kahapon sa kanyang opening statement ay ito ba ay kanyang personal legal opinion o kung ito ba ay desisyon na niya bilang presiding officer ng impeachment court. Bilang tugon, sinabi ni Escudero na yung kanyang naging pahayag ay isa ng opisyal na ruling ng presiding officer ng impeachment court na nananatiling may bisa dahil wala namang senator judge na tumutol o umapila dito kahapon. Sinabi ng presiding officer na maaari na itong ituring na justifiable controversy bagamat nasa mga hukuman pa rin ang pagpapasya kung ito ay kanilang didinggin. Namantala, ilan naman doon, ngayong araw nga ay iprinisinta ng plinisenta ng prosekusyon yung kanilang unang witness na si Agent John Mark Kalilong. Siya ay senior agent ng National Bureau of Investigation, Cyber Investigation and Assessment Center. Doon pa lang sa kanyang, pagpapakilala pa lang sa kanya ng prosekusyon, ay nag-motion yung defense na i-exclude itong si Agent Kalilong doon sa witness list dahil ang ginigiit ng defense ay wala naman daw si Agent Kalilong doon sa articles of impeachment na isinumite ng Kamara sa impeachment court. Ang tugon sa kanila ng prosecution ay impeachment proceedings na to at itong witness na to na si Kalilong ay nakalista naman daw doon sa pre-trial order at yung issue ay na-settled na nila doon nga sa pre-trial conference na ginawa nila. Ang ginigit na prosecution, wala itong ground for objection. Ang naging ruling dito ni Presiding Officer Chis Escudero ay, ayun nga, pinatuloy niya itong pagpapresenta kay Agent Kalilong. Isa pa sa mga naging usapin dito sa ngayong hapon ay yung tungkol dito sa pagpiplay nung video ni Vice President Sara Duterte. Ito yung particular na parang main topic ng Article 4 na kanilang tinatalakay ngayon, Article 4 ng Articles of Impeachment. Dun sa yung Article 4 ay tungkol dun sa assassination plot laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang gusto kasi ng prosecution ay ng depensa pala, I'm sorry. Ang gusto ng depensa i-play dito sa paglilitis kanina yung buong 2 hours na parang live stream press conference yon ni VP Sara. Pero ang ginigiit ng prosecution, ang gusto lang nilang i-play ngayong hapon nga

0: yung 2 minute na snippet nung buong live stream press conference. Ang argumento ng depensa ay hindi kasi makukuha yung konteksto ng pahayag kung yung snippet lang ang ipe-play ng prosecution. Pero ang naging ruling pa rin dyan ng impeachment court ni Presiding Officer Cheese Escudero ay payagan itong prosecution na i-play yung snippet o yung 2 minute 18 seconds na video ni VP Sara. Ang ano naman yan, ang caveat niyan ay papayagan yung depensa na i-play yung buong 2 hours na press conference ni VP Sara dun sa kanilang cross-examination dito sa witness na si Kalilong.
1: Kasi isa rin, di ba parang yes, ito yung ano bahala silang dumiskarte kung paano nila didepensahan o kaya naman ay paano nila ipipresenta yung kanilang mga ebidensya. Yun yung pagkakaintindi ko sinasabi kanina ni Presiding Officer Senator Judge Escudero.
0: Yes, oo, yan nga yung kanyang naging desisyon. Kaya nga sa kanyang naging desisyon nga ay papayagan niya yung depensa na i-play yung 2 hour long na press conference noong November 23, 2024. Ayan, isa rin dun sa naging usapan ay yung naging... wait lang, titignan ko yung notes ko eh. Uh-oh. Yung... ay pagmumusungan ni Senadora Pia Cayetano na i-strike out sa record ng impeachment court yung naging pahayag o yung tugon ng prosekusyon dun sa naging tanong ni Senator Judge Risa Ontiveros. Para kasi kay Senadora Pia, parang naging closing statement na yung tugon ng prosekusyon dun sa tanong ni Senadora Risa. Pinaalalahan na naman dito ni Presiding Officer Cheese Escudero yung mga senator judges na iwasan yung pagtatanong ng mga bagay na nagpapatungkol na sa konklusyon ng kasong kanilang nililitis. Nagdesisyon naman si Escudero na i-table muna o ipagpaliban muna yung pagdedesisyon dyan sa motion ni Senator Judge Pia. Tumayo naman si Senadora Risa Ontiveros at nilinaw niya na yung kanyang naging tanong tungkol sa ay tungkol doon sa kung paanong yung mga ebidensya ay mahalaga dito sa allegation ng articles of impeachment na kanilang tinatalakay. Sabi ni Ontiveros, hindi naman daw niya intensyong mag-provoke ng closing statement sa prosecution. At pinunto naman ni ni Presiding Officer Cheese Escudero na parang yung kung ganun nga yung punto ni Senadora Risa ay parang yung naging sagot daw ng prosecution ay hindi tugma doon sa naging katanungan ni Senadora Risa. Nonetheless, parang i-review muna nila yung transcript ng naging talakayan doon sa pagtatanong ni Senadora Risa Ontiveros at saka nila dedesisyonan nga yung naunang motion ni Senadora Pia Cayetano na i-strike out yon doon sa record. Tapos ito sa pagtatapos nitong dinig natin ngayong hapon ay pagpapaliban muna bukas yung cross-examination dito kay Agent Kalilong at tiyalala ng impeachment court na in effect pa rin yung subpoena dito kay Kalilong tsaka dun sa isa pa sanang naka-line up na witness na isasala ngayong araw na si Attorney Jeremy Lontok na Regional Director ng National Bureau of Investigation, Bangsamoro Administrative Region for Muslim Mindanao.
1: Oo, so, pala nga namin kanina ay maisasalang din siya kasi di ba nabanggit na. Oo, kaya lang sa dami ng mga technicalities na nire-raise ng, di ba?
0: Parang bawat kibot may objection yung defense eh, pero ganyan talaga sa korte, kanya-kanyang diskarte yung magkabi-kabilang panig.
1: Okay, Nords, meron ka pa bang manifestation?
2: Ako tanong ko lang kung paano yung naging, yung... kalagayan kanina nung pagdating ni VP Sara sa Senado. Kasi isa din yun na tinutukan ng karamihan kung ano yung magiging reaction niya at saka doon sa naging statement niya. Ano ang sabi ng mga kasama natin dyan?
0: kanina nung nakatanggap kami ng impormasyon na pupunta nga dito si VP Sara, syempre ang una naming assumption ay baka magdadalo siya dito sa second day ng impeachment trial. Pero nung dumating, unang dumating yung mga abogado ng defense at kasama na doon si Attorney Michael Poa at tinanong nga natin sa kanya bilang siya yung tagapagsalita ng defense side, tinanong natin kung ano yung magiging business dito ni VP Sara. Ang sinabi niya lang ay makikipag-meeting sa kanila si VP Sara pero hindi na nga dadalo dun sa trial. Ang sinasabi ni Attorney Poa ay si VP Sara daw kasi yung nag-a-adjust na dun sa schedule ng kanyang mga abogado. Kaya dito na niya piniling makipag makipagpulong sa kanyang mga abogado nga dito sa impeachment trial. Check ko lang mga bandang 11, I think dumating si Vice President Sara at mga 1, ang pagkakatanda ko ay mga 1:18 umalis na rin siya dito sa Senado. Parang nagkaroon lang siya ng, hindi nga yun matatawag na press briefing eh, kasi parang nagkaroon lang siya ng one sentence na press statement. Di na siya tumanggap ng questions from the media at ayun, pinag-close their meeting na sila doon sa kwarto dito sa Senado ng defense team.
2: So ano na ang aasahan natin bukas?
0: Bukas, yun, aasahan natin yung cross-examination ng defense dito kay Agent Kalilong at
3: titingnan natin ang ating pamilya kundi ang makapagtapos tayo sa pag-aral dahil sabi nga ng mama ko na mag-aral ng mabuti dahil wala kaming ibang pamanan na maibigay sa iyo kundi ang edukasyon lang talaga.
4: Bukod kay Mila, nakapagtapos din sa parehong kurso ang kanyang katribo na si Jocelyn. Ayon sa kanya, hindi niya sasayangin ang pagkakataong makapagtapos sa pag-aaral upang matulungan din ang kanyang pamilya. Gaya ni Mila, hindi rin biro ang kanyang pinagdaanan dahil pareho silang may kakulangan sa pinansyal na aspeto. Kaya naman, malaki ang kanilang pasasalamat sa ibinigay na pagkakataon ng nasabing paaralan na makapag-aral.
3: Sa akong pamilya, gisuportahan ko nila. Tapos, bisan pag nagkalisod-lisod ni, ipadayon gapon ko, karon ni God mo paso ng God.
4: Proud at emotional din ang kanyang ina na si Lisanta. Dahil kasama sa mga nakapagtapos ang kanyang anak, nagpapasalamat ito na nabigyan ng pagkakataon ang kanyang anak dahil kung sila lang anya ang aasahan, wala silang kapasidad na mapatapos ito ng kolehiyo. Ayon sa kanya, ang kanyang anak ang kauna-unang nakapagtapos sa kolehiyo sa kanilang pamilya.
3: Kay ko ma'am, kayo, pobre mi ma'am, nga nung nakagraduate ang ako ang anak ma'am, nagtabang saya ha kay tungod sa kalisod.
4: Ayon sa campus coordinator ng UCEP Malabog Extension Campus na si Roland Bakog, nasa 100 mag-aaral ang nakapagtapos sa unang batch ng kanilang mga estudyanteng nakapagtapos. Sa naturang bilang, 57 ang nakapagtapos sa kursong Bachelor of Science in Entrepreneurship at 43 ang sa Bachelor of Science in Agribusiness. Inamin din niya na marami silang pinagdaan ng kahirapan dahil na rin sa iba't ibang issue, kabilang na ang usaping pinansyal. Ngunit malaking tulong umano ang lokal na pamahalaan ng Davao City. Ibinahagi rin niya na hindi pa natatapos ang kanilang pagtulong sa mga residente sa nasabing lugar dahil may mga plano pa upang mapalago ang edukasyon sa lugar.
5: We will be also implementing additional 3 programs, education and agriculture programs. When we will be relocating in our permanent sites.
4: Malaking karangalan din para kay Barangay Malabog Kapitan Jesselito Areha ang nasabing tagumpay, lalo pat karamihan sa kanyang mga residenteng nakapagtapos ay miyembro ng tribong ata. Ikinatuwa niya ang naging tagumpay hindi lamang ng mga nakapagtapos na mga mag-aaral, kundi pati na rin ng mga magulang na tumulong sa kanila. Ang naturang tagumpay ay resulta ng hangarin ng lokal na pamahalaan na mapanatili ang kapayapaan sa kanilang lugar sa pamamagitan ng Peace 911. Dagdag niya, isa sa mga nakikitang estratehiya ng naturang programa upang mapanatili ang kapayapaan ay ang pagdadala ng kolehiyo sa kanilang lugar na itinuturing na Geographically Isolated and Disadvantaged Area o GIDA. Naniniwala umano ang programa na kung maibibigay ng gobyerno ang pangunahing pangangailangan ng mamamayan, wala na silang magiging dahilan upang sumapi sa armadong kilusan.
6: May mga pipila, actually nga mga lumad na to, ng mga tribo nga naka-eskwela sa siyudad, pero maihap na sa tudlo. Dili para sa karon nga kaning giingon nila nga

0: mong pamilya, kami ang first batch, kami ang first professional. Makita na ito kay kadaghanan yun gris sa itong tribong ata, gamay lang yun kayo ang dunay opportunity ang makaiskwilag college.
1: Sa ngayon, patuloy ang pagsisikap ng lokal ng pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga residente rito sa Davao City, lalo na ang mga naninirahan sa mga liblib at malalayong bahagi ng lungsod. Mula sa PTV Davao, Regina Nuza, para sa Bayan.
2: Samantala, nagpabot ng pagbati sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luis Araneta Marcos kay Alex Ayala matapos ang makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Bagamat natapos ang paglalakbay ng Pinay tennis star sa prestigyosong torneo, sinabi ng Pangulo na ipinakita ni Ayala sa buong mundo ang husay, determinasyon at kagayahan ng mga Pilipino na mangarap at magtagumpay. Aniya, mananatiling kampiyon ng bansa sa Ayala. Samantala, sinabi naman ng unang ginang na pinatunayan ng kampanya ni Ayala sa Wimbledon na may lugar ang isang Pilipino sa hanay ng pinakamahusay na manlalaro sa mundo. Nagpasalamat din siya kay Ayala sa pagbibigay ng inspirasyon sa sambayanan at sinabing ipinagmamalaki nila ang Pinay tennis star habang inaabangan ang mas marami pa nitong tagumpay sa hinaharap.
3: Proud mommy ang aktres na si Chris Aquino matapos umani ng papuri online ang kanyang anak na si Bimby Aquino Yap kaugnay sa kanyang first paycheck. Samantala, Miss Universe 2018 Catriona Gray opisyal nang itinalaga bilang Waves for Water Philippines Ambassador. Narito ang ulat.
4: Not just brains and beauty, ang ating Miss Universe 2018 Catriona Gray. Matagal na kasing involved si Catriona sa maraming humanitarian work. At kamakailan, kinilala na naman siya bilang ambassador ng Waves for Water Philippines. Sa pamamagitan ng ambassador initiative nito, umaasa sila na magbigay ito ng inspirasyon sa mga maraming Pilipino na suportahan ang misyon sa pagbibigay ng malinis na tubig sa mga vulnerable areas sa bansa. Nag-umpisa ang lahat sa isang misyon sa Batangas hanggang sa disaster response efforts sa komunidad sa Siquijor. Mabilis na nag-react ang mga fans online sa appointment ni Catriona. Itong unang bahagi ng taon, naging active din si Catriona sa kanyang advokasya kasama naman ang Smile Train Philippines. Noong Pebrero, nakalikom ng 442,000 pesos si Catriona sa pamamagitan ng isang birthday fundraiser. Dito, nakapag-abot ang beauty queen ng komprehensibong cleft care para sa mga bata at matatanda. Heartwarming gesture ang ipinahayag ni Bimby Aquino Yap kamakailan dahil idodonate daw niya ang kanyang first salary sa simbahan at gagamitin ng sukli nito para i-treat ang kanyang mama Chris Aquino.
5: Adult sweldo.
6: Bim, sino ay i-treat mo sa first ano mo?
5: My mom, of course. You have to. And yan ang promise ni Mama to my priest, si June. Father June. Or he's a bishop now yata. So we're gonna donate half of it muna.
4: Ito ang kanyang first salary sa ginawa ng guest hosting stint sa isang noontime show. Nagpahayag nung pananabik si Bimby nung makita ang binayaran ng cash ang kanyang sweldo bago ipaliwanag kung paano na ito balak gastusin. Always proud mom naman si Chris at madalas nitong inilalarawan si Bimby bilang responsible at maalahanin. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
3: Updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
2: At yan na po ang mga mainit na balita ngayong Martes. Sa ngalan po ni Audrey Goreseta, ako po si Ryan Lisigas para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
7: Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: Alam mo ba kung paano dapat gamitin ang Operation and Maintenance o O&M Subsidy na ibinibigay ng NIIA sa ating Irrigators Associations? Ang tamang paggamit nito ay mahalaga upang masigurong tuloy-tuloy ang daloy ng tubig at maayos ang serbisyo sa ating mga magsasaka. Ang O&M Subsidy ay hinahati sa dalawang pangunahing bahagi: Personnel Services, 40%, at Maintenance and Other Operating Expenses, o MOOE, 60%. Sa Personnel Services, maaaring gamitin ang pondo para sa sahod ng empleyado kung mayroon, honoraria ng water tenders at collectors, representation, transportation expenses, at clothing allowances, pagsasagawa ng trainings, seminars, at general assemblies, at farmer member accident insurance. Ito ay para masigurong may kakayahan at proteksyon ang mga taong nagpapatakbo ng asosasyon. Ang mas malaking bahagi ay napupunta sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE, 15%, para sa repair at maintenance ng irrigation facilities, 5% para sa equipment, machinery, fuel, at oil, 15% para sa office operations, utilities, at bayarin sa kuryente ng electric-driven na irigasyon, 5% para sa quick response fund o patubigayan trust fund, 15% para sa capital build-up, livelihood, at seed capital, 5% para sa iba pang miscellaneous expense. Sa tamang paggamit ng O at M subsidy, napapalakas ang ating irrigators associations, nagiging mas organisado, mas handa sa hamon, at mas epektibo sa pagsuporta sa ating mga magsasaka. Sama-sama, siguraduhin nating bawat patak ng pondo ay napupunta sa maayos at makabuluhang serbisyo, maayos na pamamahala, tuloy-tuloy na patubig.
1: Isa pong karangalan para sa akin na makarating dito sa Sultan Kudarat dahil alam ko po na napakahirap ang pinagdaanan ng mga magsasaka dito sa nakaraang ilang taon. At sinabi ko sa Department of Agriculture, sinabi ko sa NIIA, ay bilisan na ninyo ang pagpatayo ng ating mga irrigation system. Dahil dito sa Antong Damat Irrigation System, mapapataas natin ang ani at kita ng ating mga magsasaka. Kasabay rito, mas may papagtibay natin ang seguridad ng pagkain para sa bawat pamilya sa ng komunidad sa buong bansa. Nais ng pamahalaan ay paramdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Katuwang ninyo kami sa paghahanap ng lahat ng maaring paraan upang mas mapabuti ang buhay ng lahat sa inyong komunidad.
2: The Philippines is primarily an agricultural country. Kaya marami po tayong binibigyan ng serbisyo ng mga magsasaka. Kaya nga naman itong ginawa po natin, lalong-lalo na po yung pagbura ng mga utang na ating mga magsasaka. Malaking tulong pa po ito dahil yung mga yung pera dapat na ipambabayad nila na nakadikit na utang doon sa titulo nila, pwede na nilang gamitin para sa pagpapalago pa ng kanilang mga sakahan. Nandito lang ang Department of Agrarian Reform para magbigay ng suporta sa ating mga magsasaka dahil alam nyo po, tulad po ng sinabi natin kanina, napaka halaga ng mga magsasaka para sa ating lahat dahil sila ang nagpapakain sa buong bansa. Kaya nga naman para po sa mga magsasaka, hindi lang mga agrarian reform beneficiaries, magsasaka po in the general sense, makakaasa po kayo na andito po ang inyong gobyerno para magbigay ng tulong para sa inyo. We highly discourage the selling of the lands covered by co crops because sabi ko nga po kanina, makakaasa po sila na tuloy-tuloy lang ang programa ng DAR at sa patuloy na pagbibigay natin ng programa, hindi po nila kailangang ipenta ang kanilang mga sakahan. Under the law, they cannot sell their own lands in a span of 10 years and without having to pay for the land amortizations that is attached to the land. Pero after 10 years, kung kakailanganin nila, binibigyan naman ito ng pahintulot ng ating batas. Pero tulad nga po ng sinabi ko, we highly discourage the selling of their lands dahil tuloy-tuloy naman po ang programa natin.
3: Thank you po, Presidente, sa binigay mo sa amin mga biyaya. Salamat po. Kami po masayang namimili ngayon ng Mr. po.
4: Ay tulong talaga sa inyo. Pag-direkta po yung ani at kita ninyo, ay mapakinabangan niyo po ako. Kasabay po nito pagkakayunari ng kaliwang ng Pangulo, ay meron po tayo binibigay itong benteng bigas meron na.
5: Ang Kadiwa ng Pangulo po ay isang programa ng Department of Agriculture, of course, sa direktiba po ng ating Pangulo Bongbong Marcos, kung saan po yung ating mga magsasaka at mga mista ay binibigyan natin ng mismong marketplace po nila kung saan direkta sila makakapagbenta ng kanilang mga produkto.
6: Ang aming grupo ay nagpuproduce ng high value crops, mga fresh na vegetables na dinadala po namin dito sa Kadiwa Center. Ito po ay bilang suporta din namin sa Kadiwa ng Pangulo para po sa tamang presyo o murang halaga at fresh na gulay ang mabibili ng mga mamimili.
3: Umura dito sa Kadiwa. Lagi po kasi ako namimili sa Palengke. Ngayon dito na ako paparito at bibili ang bigas. Salamat po sa tinayo dito ni Pangulo.
7: Salamat po, Pangulong Marcos, sa pinangarap po nyo na 20 bigas na itutulong nyo po sa amin.
8: Ako po ay

0: Kayaan ko kayo na dito na po kayo mamili para po makakatulong kami sa inyo dahil mas mura. Kayo naman po yung makakatulong din sa amin.
1: Nakaiyak po kasi that time, iniiyakan po po namin yan. Kaya ito na po, ito po yung pangarap namin. Maraming salamat po sa inyong lahat.
2: Hindi po namin kayo tinuturing po na beneficiaryo, kundi tinuturing po namin kayong partner para mag-implement po ng ating mga programa sa ating mga kapwa magsasaka o kahit ating mga mangingisda.
3: Asahan po nila na itong mga proyekto to, hindi lang po hanggang dito lang, tinutulungan din talaga natin sila mag-manage at talagang maging yung negosyante, agripreneur po ang maging mindset po ng ating magsasaka para po tuloy-tuloy ma-sustain, hindi lang po yung kanilang kooperatiba ang makikinabang, kapatid po yung ating mga kababayan na nandito po, hindi lang dito sa Bungawa pero sa buong Oriental Mindoro ang makikinabang po rito.
4: Sa sariwa, nagkakaroon po talaga sa makikita nila.

0: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kapuayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 12 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ano ho tayong bagyo? Ano ho? Pumasok na po sa ating par. Sinasabing mababa po ang chance ang maglandfall. Ano ho? Bangalan ho niya sa labas, Bavi. Pumasok Inday. Si presidente natin, Inday din. Ah, kita ko sa Senado, pumasok, dumapag dyan sa mismong pagdinig. Ingat lang sa mga matalis na natin, sa mga naglalakbay po natin kapitbahay sa mga bahagi na kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. At po namin isang mapayapang maga, bagamat masama yung panahon ho natin. Oh, tangat na kanina pong alas 3 ng madaling araw, pumasok na ho itong si Inday dito sa ating bar. At nanalasa ho yan sa may party ng Guam. Parte po ng Estados Unidos, tatahakin niya hanggang itong linggong ito, pupunta ng China, pupunta ng Japan, may Taiwan pa. At malaki ho yung mga pinsalang ipinakita ho nito sa mga nakalipas niyang dinaanan. At kanina nga pong alas 3 ng madaling araw, Super Typhoon Bobby ay pumasok na. Ano ho, opisyal na itong binigyan pangalang Bagyong Inday. Super Typhoon, bahagyang humina, ngunit nanatil napakalakas ho naman, ang lakas ng hangin ho niyan ay may maximum sustained winds na 185 km per hour. Malapit po sa gitna, pabugsong abot po naman 230 km per hour. Ikilos, pangaluran, higanda, hilagang kanluran, west-northwestward. Mabilis po naman ng 20 hanggang 25 km per hour. Pagdating po sa chance ng landfall, ayon po sa DOST Pagasa, mababa po ang chance na mag-landfall ang bagyo sa limang bahagi ng bansa. Inaasahang tatahakin ito direksyon patungo po ng Taiwan, katimugang bahagi po naman ng Japan. Ay nasa loob na ng parang bagyo, binago po ng pag-asa yung babala ukol po sa hangin. Signal number 1, noong huling gabi po ng Hulyo 7, kagabian. Pinas ito sa northeastern portion po sa Cagayan, bilang hurya ng Santa Ana, Gonzaga, Anglaylog, Gataran at maging ang Santa Teresita. Pero ngayong umaga, pinakahuling abiso po ng Office of Civil Defense, hindi po na inaasahan ng malawak ang pagtaas ng wind signals. Iba pang bahagi po ng ating bansa dahil sa pagbago po ng direksyon ito pa itaas. Iba man, napayuhan po ang extreme northern Luzon na mantiling mapagmatsyag sa biglang pagbabago po naman ng mga panahon. Pagamat sinasabing malayo ang gitna ng bagyo sa kalupaan, alalakas ito ng bagyong Inday ang habagat. Pagdadala naman ng mabibigat na ulan dito sa bansa. At palabas ho ang pag-asa ng heavy rainfall warning mula ngayong hapon hanggang sa Biyernes, oh, Hulyo 10. Medyo mahaba-haba ang tahak nito. Mga sumusunodong lugar. Visayas, andyan po ang Antique, Negros, Occidental, Guimaras, Iloilo, Mindanao, Sultan Kudarat, Sarangani, Lanao del Norte, Lanao del Sur, e pati po ng Luzon, Occidental, Mindoro at Palawan. Ano ho? Asan po yung mga biglang pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat? Sa Metro Manila, iba pang bahagi po naman ng atin ho namang bansa.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tuloy-tuloy ho tayo. Pakiusap lang sa mga may hawak ho ng manibela. Pakigising lang si Mamang Chuper. Baka aantok-antok. Ano ho? Kagabi ho, maraming lugar po dito sa Quezon City nakaranas po ng gutter dip na mga pagbaha. Ano ho? Siguro this morning, medyo tumigil naman. Kasi siguro wala na rin ho yan. Pero nagkaroon ho ng mga ilang mga pagbaha. Ilang mga lugar dito sa Luzon po ng Quezon. Yan nga sabi, kapraso pa lamang. Hindi pa masyadong malakas yung ulan na yon. Pero talagang binaha na yung marami hong mga lugar din sa atin. Kaya nagkakaroon ng baha, talagang hindi mo maiwasang mabalikan yung aberya, no? Yung mga nakuwento tungkol sa DPWH, flood na yan, tumudugo talaga ilong natin. Ayan. Yung Super Typhoon Bobby, Category 5, basa labas ng bansa ho yan. Nako, yun ang nangyari ho dyan sa labas ho ng bansa, no? Talagang medyo mabigat po yung nangyari ay yung mga epekto niya sa ibang bansa. Talagang naramdaman lumang pinsala po sa mga teritoryo po ng Estados Unidos sa Pasipiko. Tigular po dyan sa mga Mariana Islands, ano ho, bago yan na kumilos patungong direksyon po ng Taiwan at Pilipinas. Ang mga islang ito ay direktang sinalanta ng eyewall o yung sentro ho ng bagyo bilang isang Category 5 equivalent storm. Yung Rota Island, ito ay pinakamatinding tinamaan ho ng mata ng bagyo. Ho. Tulot ito na malawak kapinsala sa mga istruktura kung saan maraming bubuhong ng bahay. Ang tuluyang natanggal ho naman. Diyan po naman sa Guam, sa Saipan at Rinyan. Nasa sa mga islang ito ang mapaminsalang hangin na umabot po naman sa 215 km per hour ngayong 290 km per hour. Hindi na matinding pag-ulan na may sukat po ng 12 hanggang 20 pulgada. Pagdating sa servisyo ng kuryente tubig na putol. Ang supply ho ng kuryente at linya ng komunikasyon sa malaking bagay po ng Northern Mariana Islands at maging sa Guam. Ano ho, sa Casualty, pila ho ng tindi ng bagyo, walang na ito lang nasuwi na matay. Sa mga kapaganda po na matitibay, saktura, dyan po naman sa isla. Sa mga parte naman Taiwan, banta nito, nasa paghahanda na rin po sila dahil nasa ang paglapit ng bagyo sa silangang karagatan nito. Nagdudulot ito na mataas na alon sa mga baybayin at banta na malakas pag-ulan. Tanging dala po ng outer bands habang kumikilos ang bagyo pan-northwest. Ay na Japan po naman, ang Southern Islands sa Japan at Eastern China, kasama kararanas din ho na matitinding ulan, malalakas na hangin at nabanta ng storm surge ng buhalang alon. Sa mga susunod parang araw, sa lawak po ng diameter ng bagyo, mabot po naman sa 800 kilometro, ganong katindi ho yan. Wala namang mga flight advisory, no? Naman, galing doon sa mga lugar na kung saan tinamaan ng bagyo, na Maynila, Pilipinas, sa Maynila, nakasilado. Mas dito sa atin, wala ho naman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 18 minuto na kapitbahay. Makalipas na naman ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Diyan din natin may pasok ko dito sa Metro Manila at mga karating lugar. Yakin ho natin na ang bit-bit payong o kapote, ang daloy bota. Hindi ho baril, hindi panaksak, hindi mga deadly weapons. Hindi mga bagay na pwedeng makapinsala sa sinamang estudyante. Ano ho? Dapat chinechiko yan. Dapat yung mga eskwelahan, yung mga Boy Scout, Girl Scout ninyo, gamitin nyo na mag-inspect bago pumasok sa mga bisinidad ng eskwelahan, dapat estudyante. Pag gumagawa na ho ng ganyan ho, iba may nakukumpis ka. Sasaksakan sa CR, ballpen ang gamit, may mga dalampaltik, inirede po nyo siguro sa ano yan, sa Department of Education. Dapat may babala at ikangay panggising na rin. Iba pang mga paaralan. Dapat sila din ho ay maging aktibo naman at mapagmatsyag ho naman sa bawat sandali na kanilang buhay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ingat po sa mga naglalakbay. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga ngisda at gusuyan sa kanilang mga mahal sa buhay. Nanay kay tatay, kay lolo, kay lola. Ano ho? Ingat pa rin po sa mga maglalayag. Ano ho? Aging nakatutok ho sa lagay ng ating panahon. Gamat mababang chance na mag-landfall itong bagyong si Inday. Nagparamdam, nagpakita na rin. Ating vice-presidente na si Inday din. Paramdam, nagpakita na rin po sa Senado. Ipumasok doon sa session hall. Ayan. Hindi rin maglalandfall. Parang

0: contaminants mula sa baha.
1: Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: nila. Bakit? Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakit ka na pakapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
5: Po si Princess Romero, sa tingin ko, ang karapat dapat na parusa sa politikong napatunayang sangkot sa korupsyon, bukod sa obvious na pagkakakulong, ay mandatory asset forfeiture at lifetime ban sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Naniniwala ako na ang mga opisyal ng gobyerno ay may pananagutang maging tapat at unahin ang kapakanan ng mamamayan. Kapag sila ay napatunayang sangkot sa korupsyon, hindi lamang pera ng bayan ang nawawala, kundi pati na rin ang tiwala ng publiko. Kaya, bukod sa pagkakakulong, nararapat lamang na umpiskahin ang lahat ng ilegal na yaman at habang buhay silang pagbawalan na makabalik sa pampublikong serbisyo. Sa ganitong paraan, ay papakita na ang korupsyon ay may mabigat na kaparusahan at walang lugar sa isang pamahalaang tunay na naglilingkod sa sambayanan.
4: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
6: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court,
7: o sila kahit mababa po yung dissolved oxygen at stress sila dahil maganda yung gut nila, eh masaya pa rin po sila at nakakakain pa rin po sila.
8: Ito ba, may mga tanong pa rin eh. Pwede daw po bang sabay inumin yung prebiotic at probiotic supplement?
7: Ano pa?
8: Pwede daw mapagsabayin yung prebiotic at saka probiotic at supplement?
7: Opo, opo. Pero yung prebiotic po, eh kahit na once, ano lang po, hindi po everyday.
8: Ah, hindi
7: kasi
8: everyday?
7: Yung pa lang po. Pero yung probiotic po, mas maganda po everyday.
8: Ilan daw yung pinakamainam na oras para uminom po ng prebiotic supplements? Meron bang oras na dapat uminom?
7: Wala po. Nasa sa inyo po yun. Pero pag ano, pag kayo ay

0: May study kami kasi na yung probiotic namin ay for anti-diarrheal and siya. Kaya yung sa veterinary medicine, yun po
1: Okay.
0: ang in-recommend namin na pang diarrhea, pagtatae.
1: Ang lahat ng prebiotic ay fiber, pero hindi lahat ng fiber ay prebiotic.
0: Yes, tama po.
1: Okay po.
0: Tama po.
1: Pero pa po kayong dagdag na gustong sabihin sa nakikinig sa atin ngayon? Nasa inyo pong pagkakataon, Ma'am Rosalie? Sige po.
0: Ang amin pong ang una po nito ay para sa livestock and aquaculture. Pagka gumamit po kayo ng probiotic namin, ang tilapia halimbawa, pwede po niyang pataasin ang income ninyo, farmer's income, by as much as 92%, from 82% to 92%. Ang kanyang feed conversion ratio ay mapapababa po to below 1.5. So kung nagpapakain po kayo ng inyong tilapia, let's say for example 1.99 kilograms to achieve 1 kilo, pag gumamit po ng probiotic namin, ay
1: okay,
0: mapapababa po sa 1.4. So
1: Ma'am Rosalie, maputol ko po kayo, medyo kapos na po tayo sa oras, ano ho? Pero anyway, salamat po sa mga input, sa mga paliwanag niyo sa amin. Salamat sa abala na abala ko sumba mo. Balikan mo na, ma'am, yung favorite breakfast mo. Thank you. Maraming
0: maraming
1: salamat.
0: Maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa amin at nabigyan nyo kami ng pagkakataong i-introduce ang aming produkto. Maraming
1: salamat. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good morning. Thank you.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Ano kaming oras ang alam na ating mga nakasama rin sa loob at labas ng ating himpilan sa mga kapatid at himpilan Luzon, Visayas, Mindanao, DWC, SMA, PDG, Locos Norted, UCJ sa may parte naman ng Agayan. Thank you. Ang alam nila Roger, Jamari, Rolly, Alvin, Mary, Amelios. Parin po natin sila Nida, Susan, Gemard. Diyan pa rin sila Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. Alam po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero, Ilustre, Robrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa ay tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsusaka po ay hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayo basta-basta naniniwala sa fake news bago tayo magpalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba din ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Super Typhoon Inday pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
0: Headlines.
3: Paganda para sa Super Typhoon Inday, nakalatag na ayon sa Presidential Communications Office, relief supplies sa buong bansa, nakakasana.
0: Headlines.
3: Mahigit sa 2,000 landslide at flood-prone barangays pinag-iingat sa banta ng Super Typhoon Inday.
0: Headlines.
3: National Bureau of Investigation may karagdag ng ebidensyang iniharap sa impeachment trial kaugnay ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Headlines.
3: House Prosecution Panel satisfied sa itinakbo ng 2nd araw ng impeachment trial sa Senado.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaprubahan ng ilang programa para mapahusay ang pampublikong transportasyon at inisyatibo para sa artificial intelligence.
0: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines nilinaw na walang nangyaring o nangyayaring loyalty check sa pulong na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Campo Aguinaldo.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, July 8, 2026. Muling sumasayang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday. Sa pinakauling tala ng PAGASA, alas 5 ng umaga nakita ang mata ng bagyo sa layong 1,405 kilometro silangan ng Northern Luzon. Taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 230 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, ilang bahagi ng Isabela, Apayao, Kalinga, Aurora at Catanduanes. Ayon sa PAGASA, posible pa itong itaas sa Signal No. 2 o 3 habang papalapit ang bagyo.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, bukod sa malalakas na hangin, inaasahan din ang malalakas na pagulan dulot ng Super Typhoon Inday at ng pinalakas nitong habagat. Nagbabala rin ang PAGASA sa posibilidad ng malakas na hanggang sa gale force na bugso ng hangin na sa maraming bahagi ng bansa. Ngayong araw, inaasahang makakaranas ng malakas na bugso ng hangin ang Pangasinan, Zambales, Bataan at Calabarzon. Gayon din ang malaking bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Pinapayuhan naman ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na biso ng PAGASA at maging handa sa posibleng epekto ng bagyo.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nagpatupad na ng mga preemptive measures ang pamahalaan upang maibsan ang posibleng maging epekto ng Super Typhoon Bobby sa ating bansa. Sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo, na bago pa man pumasok sa bansang Bagyong Bavi ay nagsasagawa na sila ng mga weather updating, pre-disaster assessment at scenario building ang pamahalaan. Ito anya ay para matukoy at mapagandaan kung kailan, saan at gaano katindi ang mga tatamang hangin, ulan at posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naka-preposition na rin ang mga ahensya ng pamahalaan mula sa national, regional at local offices.
5: Kailangan din pong bantayan ay ito nga pong hahatakin o palalakasin habagat na ito naman po ay tatama dun sa western part ng ating bansa. Luzon hanggang Visayas, no? Itong area ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Palawan, pati tayo dito sa NCR, ganun din sa Mindoro at saka sa western Visayas. So binabantayan po, no, ng ating mga LGUs, kasama dyan yung oras ng high tide at ganun din yung mga heavy rainfall outlook, no, o mga abiso tungkol dun sa mga pag-ulan dahil yun nga, may habagat, may bagyo at saka yung mga localized na thunderstorm.
3: Si OCD spokesperson Juni Castillo sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Paganda para sa Super Typhoon Inday, nakalatag na ayon sa Presidential Communications Office. Relief supply sa buong bansa, nakakasala. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Kasado na ang mga preparasyong rianda ng pamahalaan para sa Super Typhoon Inday. Ayon sa Presidential Communications Office, nasa high alert status na ang Disaster Response Units ng pamahalaan at kasabay nito ay ang kasado ng pamamahagi ng mga relief supply sa mga maapektuhang pamilya ng Super Bagyo. Tuloy-tuloy din aniya ang monitoring para matiyak ang agarang pagtugon sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Base sa records ng PCO, nasa 4,775 milyong mga food packs ang nakaprepara habang nasa 364,283 na ready-to-eat food boxes at 271,446 na non-food items ang naayanda para sa mga maapektuhan ng malakas na bagyo. 3.009 bilyong piso ang halaga naman ng food packs ang inihandang pondo ng gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng mga posibleng matamaan ng super typhoon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naka-heightened alert na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpasok ng Bagyong Inday. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, inatasan ng mga field office na bantayan ang sitwasyon at tiyaking nakanda ang paghatid ng tulong sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Sinabi niya na patuloy ang paghanda ng ahensya at hindi na ito naghintay na dumating ang sakuna bago kumilos. Nakahanda na rin ang DSWD ng mahigit sa 4.7 million family food packs, daan-daang libong ready-to-eat food boxes at iba pang mga non-food items na maaring agad ipamahagi sa mga maapektuhang pamilya. Ayon pa sa ahensya, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking naka-preposition ng mga relief goods bago tumama ang anumang kalamidad upang maiwasan ang pag-antala sa pamamahagi ng tulong. Patuloy namang naka-24 na oras na operasyon ng mga Disaster Response Center ng DSWD sa Luzon at Visayas.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit naman sa 2,000 landslide at flood-prone barangays, pinag-iingat sa banta ng Super Typhoon Inday. Narito ang balita ng atin ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Inalerto ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau ang mga LGU na manatiling mapagmatyag sa patuloy na banta ng landslide, flash flood at pag-agos ng mga debridulot naman ng Super Typhoon Inday. Sa inilabas na abiso ng ahensya, tinukoy ang nasa 2,363 barangay sa 11 rehiyon na nasa panganib ng landslide at pagbaha batay na rin sa geohazard maps at 72-hour rainfall forecast ng PAGASA. Kabilang sa may pinakamaraming barangay na posibleng maapektuhan ang sa Region 6 at 9, samantala 39 na barangay naman sa Metro Manila ang nakita na nganib din sa matinding pagbaha. Dahil dito, pinapayuhan na ang mga Disaster Risk Reduction and Management Council na manatiling naka-alerto at ipatupad ang mga kinakailangang paghahanda, kabilang na ang preventive evacuation kung kinakailangan. Pinayuhan din ang mga LGU sa mga lugar na dati nang tinamaan ng landslide na magsagawa muna ng masusing pagsusuri bago payagang makabalik ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Inatasan din ang mga lokal na opisyal na regular na inspeksyonin ang mga upstream areas dahil sa maaaring magkaroon ng pagguho ng lupa. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Full operational readiness, pinagutos ng Philippine National Police harap ng banta ng Super Bagyong Inday. Naritong balitang atid ni J. Mark Nagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Pinangilos na ng liderato ng Philippine National Police ang lahat ng regional office nito sa buong bansa. Napaigtingin pa ang kanilang kahandaan at makipag-unayan sa mga lokal na otoridad. Ito'y para masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad na tatamaan ng hagupit ng Super Bagyong Inday na ganap na nakapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay PNPC Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa Klaw na Kutusan, ang pagtitiyak sa kahandaan ng mga tauhan, deployment capabilities, mobility assets, communication systems at iba pang logistical requirements. Dahil nito na masiguro makareresponde agad ang mga pulis sa panahugit na kinakailangan ang kanilang presensya, lalo't ang kanilang prioridad ang kaligtasan ng publiko. Inatasan din ni Nartates sa mga regional at provincial commander na tutukan ang lagay ng panahon, tukuyin ang mga lugar na kanilang nasasakupan na bantad sa kalamidad at magpatupad ng mga hakbang bago pa man lumala ang sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martiga na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanindigan ang prosecution sa ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na ang mga pahayag nito na naglalaman ng banta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ay malinaw na paglabag sa tiwala ng publiko. Sa pagdinig nitong Martes, siniharap ng prosecution ang mga kopya ng mga pahayag ni Duterte noong November 23, 2024 at iba pang mga sumunod na pahayag bilang bahagi ng kanilang ebidensya. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan, nagpapakita ang mga ito na planado at magkakaugnay na pagmamanda kabilang ang aligasyon ng pagkontrata sa isang mamamatay tao. Anya, ito ang kauna-unahang ganitong insidente na kinasasangkutan ng isang nakaupong o ng isang nakaupong pangulo. Binigyan din ng prosecution ang naturang mga pahayag ay lubhang paglabag sa tiwalang pinagkaloob sa Vice Presidente.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: May karagdagang ebidensyang inihirap ang National Bureau of Investigation o NBI sa impeachment trial kaugnay ng umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa NBI, bukod sa video ng online press conference noong November 23, 2024, may na-recover din silang video na naging pahayag ng Vice Presidente noong Oktubre 18. Sa pagdinig, sinabi ng unang testigo ng prosecution na si NBI Agent John Mark Kalilong na siya ang nagpreserba at nag-authenticate sa dalawang video gamit ang tamang digital forensic process. Anya, sinailalim sa pagsusuri ang mga ito upang matiyak ang pagiging tunay at ang integridad bago hirap bilang ebidensya sa impeachment court. Samantala, bahagi naman ang mga video ng open source investigation ng NBI upang alamin kung mayroon pang iba pang umanong banta na binitiwan ang Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos.
10: Quote and quote, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I just imagine myself cutting his head.
11: Wait, so sinabi ng Vice President, gusto kong tanggalin yung ulo niya, I imagine myself cutting his head. Now, ano pa yung naging statement kung meron pa?
10: So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Sinasakal mo na yung tao. And then, I said, this is over.
3: Si NBI Agent John Mark Kalilong.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Prosecution Panel satisfied sa itinakbo ng day 2 ng impeachment trial sa Senado. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Very satisfied ang House Prosecution Team sa itinakbo ng paglilitis sa day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference sa Senado, sinabi ni House Prosecutor Lawrence Defensor, nakascore sila dahil sa mga ipinisinta nilang ebidensya, kabilang na dito ang video ni VP Sara na nagpapakita ng kanyang pagbabanta laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Isinalang ng prosecution panel si NBI Senior Agent John Mark Kalilong upang patunayan at i-authenticate ang video recording ng online briefing ni VP Sara noong 2024 kung saan niya sinabi ang kanyang pagbabanta. Ayon kay Defensor, malaking hakbang ang nagawa ng kanilang team sa pangunguna ni Counsel for the Prosecutor Attorney Amando Verhil Ligutan na siyang nag-examine ng saksi. Tiniyak ni Defensor na kanilang isusustain ang momentum, estratehiya at energy sa laban sa paglilitis. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Lawrence Defensor.
13: Score kami sa video na lumabas na dapat naman talaga makita ng Senate Impeachment Court. Score kami sa ibang mga statements pa na lumabas galing sa Vice Presidente na sumusuporta sa articles of impeachment. Hanggang doon na lang ang statements o sagot ni Atty. Ligutan, kaya ano mga natin mahusga ang Senate Impeachment Court, kung anong gagawin nila doon. Pero we are very satisfied with the outcome of today's trial and we hope to continue that and we will sustain that throughout the 90 days total of the impeachment trial days. We are ready to sustain this kind of trial.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magpapatuloy ang impeachment trial hanggat wala pang nilalabas na temporary restraining order o status quo ante order ang Korte Suprema. Ito ang paglilinaw ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol kasabay ng petisyong kumukwestiyon sa paghalal kay Senate President Chiz Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Tongol, karapatan ng sino man na gumamit ng lahat ng legal na remedyo. Gayunman, hindi na niya magkukomentong impeachment court sa usapin dahil nakabinbin na ito sa Korte Suprema. Alinsunod naman sa sub judice rule, pinaliwanag pa ni Tongol na kung maglalabas ng kautusan ng Korte Suprema, ang magiging tugon ng Senado ay pagpapasya ng buong impeachment court bilang isang collegial body.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Tongol na tulad ng mga naunang pagkakataon, maring pagbutuhan ng mga senador kung paano ipatutupad ang anumang kautusan mula sa Korte Suprema bilang co o isang co-equal branch ng pamahalaan. Binigyan din pa ni Tongol na bagamat may posibilidad na magpalabas ng TRO ang Korte Suprema, patuloy na ginagalang ng Senado ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga magkakapantay na sangay ng pamahalaan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na sinusubaybayan ng mga doktor ang kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta matapos siyang makaranas ng pananinikip ng dibdib at hindi regular na blood pressure. Batay naman sa pahayag ng Philippine National Police Health Service na sa maayos na kondisyon ng senador, ngunit hindi pa siya maaring dumalo sa pagdinig ng Sandigan Bayan. Sumailalim siya sa iba't ibang pagsusuri, kabilang ang blood test kasunod ng pananakit ng kanyang dibdib at leeg. Ayon sa medical team, nananatiling mataas at hindi kontroladong blood pressure ni Marcoleta dahil sa kanyang edad at dati ng alta presyon, nananatili siya sa ilalim ng magpit na obserbasyon habang iniintay ang resulta ng iba pang laboratory examinations. Ayon sa PNP, kagad na ipapaalam sa Sandigan Bayan kapag dineklarang maayos na ang kalagayan ni Marcoleta.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track
14: with Radyo Pilipinas on Viber.
16: pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
18: Kaalamang ASEAN.
17: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
16: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Inaprumahan sa pulong ng Economic and Development Council na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang programa para mapahusay ang pampublikong transportasyon at iba pang pampublikong serbisyo. Kabilang sa mga inaprumahan ng mga pagbabago sa Light Rail Transit Line 1 o LRT Line 1 South Extension Project upang may sagawa ang pansamantalang operasyon ng Common Station. Inaprubahan din ang Project BEST o Boosting Employability in Strategic, Technical, and Vocational Education and Training Sectors. Gayun din ang Philippine Education and Training Sectors. Gayun din ang Philippine Geothermal Resource De-risking Facility para naman suportahan ang pagunlad ng renewable energy. Samantala, ay inaprubahan din ng Council ang mga pagbabago sa Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Projects na layuning palakasin ang kaligtasan at tibay ng piling pampublikong paaralan sa Metro Manila laban sa lindol. Samantala, kinumpirma rin ng Economic and Development Council ang Philippine Artificial Intelligence Infrastructure Master Plan 2026 to 2033. Magsisilbi itong pang-matagalang gabay sa pagpapaunlad ng artificial intelligence, digital connectivity at innovation upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pandaigdigang kompetisyon.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa first semester 2026 command conference ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa pulong, iniulat ng AFP ang mga hakbang para higit pang mapalakas ang seguridad ng bansa, mapataas ang kahandaan ng mga tropa at mapaunlad ang kakayahan ng sandatang lakas sa pagtupad ng mga misyon. Tinalakay din sa pagpupulong ang patuloy na pagpapatibay ng kakayahan ng AFP na tumugon sa mga hamon sa pambansang seguridad at depensa. Binigyan din ng administrasyon ang patuloy na suporta sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang mapanatiling handa at epektibo ang sandatang lakas. Ayon pa sa pamahalaan, layunin ng mga hakbang na mapangalagaan ang soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Gayun din ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad para sa lahat ng Pilipino.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nilinaw ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na walang nangyaring loyalty check sa pulong na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Campo Aguinaldo. Ayon kay Brawner, hindi na kailangan ng loyalty check dahil nananatiling profesional ang buong hanay ng AFP. Sinabi pa ni Brawner na regular ding sinasagawa ang command conference ng AFP na tatlong taon na niyang pinangungunahan. Kasabay nito, sinabi ng Chief of Staff na hindi na niya pinapansin ang mga maling impormasyon o fake news kabilang ang kumalat na umano'y tumanggap siya ng maleta. Gitpa ni Brawner ng ganitong uri ng isyo hindi lamang personal na pag-atake laban sa kanya kundi maging sa organisasyong kanyang pinamumunuan.
18: po ito parte ng royalty check. This is a regular occurrence. Every year, ginagawa po natin yan yung mid-year, so first semester, and then second semester towards the end of the year. So, tatlong taon ko na po ginagawa ito, na pinibrief natin ang ating pamilya, every mid-year and end of the year. So, hindi po loyalty check at hindi po kailangan ng loyalty check.
3: Si AFP Chief of Staff General Romeo Broner Jr.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot sa 42 hinihinalang sangkot sa iba't ibang cybercrime ang naaresto ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG noong Hunyo 2026 bilang bahagi ng pinaigding nitong kampanya laban sa online crimes. Sa bilang na ito, 16 ang nadakip sa visa ng warrant of arrest, 25 sa sinagawang entrapment operations at isa sa pamamagitan ng warrant to search, seize and examine computer data. Nasagip naman din ang mga operatiba ang 10 biktima ng pang-abuso at pagsasamantala. Nagsagawa rin ang PNP-ACG ng 72 digital forensic examination at mahigit sa 2,300 cyber patrol operations upang matukoy at mapigilan ang mga illegal na aktibidad sa internet. Umabot naman sa 187 cases ang naisampa sa mga korte. Nahatulan din ang 11 individual na sangkot sa iba't ibang cybercrime offenses habang nagpatupad ang PNP-ACG ng 4 na warrant to search, seize and examine computer data at 122 warrants to disclose computer data.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot-kaya ang digital transactions. Naging libre na ang lahat ng InstaPay at PesoNet fund transfers para sa retail clients ng Land Bank. Saklaw ang ng libreng serbisyo ang mga transaction gamit ang Land Bank mobile banking app at iAccess, kaya't maari nang magpadala ng pera ang mga kliyente anumang oras nang walang karagdagang bayarin. Ayon pa sa Land Bank, bahagi ito ng pagpapalawak ng abot-kaya at mas inklusibong digital banking services para sa mas maraming Pilipino. Kasunod ito ng naunang hakbang ng bangko na alisin ang bayarin sa mga kwalipikadong person-to-government payments gamit ang QRPH, alinsunod naman sa sinusulong na digital financial services ng pamahalaan. Inihayag ng Land Bank na magpapatuloy ito sa paghatid ng ligtas, maasahan at mas maginhawang digital banking services upang makapagbigay ng mas malaking tipid at kaginhawahan sa mga kliyente sa buong bansa.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi dapat pangambahan at hindi nakikita ng Department of Energy na may malalang sitwasyon ng hoarding sa produktong petrolyo sa ating bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, binigyan din ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na walang dahilan para mag-imbak ng supply ang mga supplier o gasolinahan dahil wala naman silang makukuhang insentibo kung gagawin nila ito. Lalo pa anya at may sapat namang supply ng langis sa bansa. Paliwanag pa ni Director Abad, nangyayari lamang ang hoarding kapag may supply shortage at gusto ng isang negosyante na suluhin ang malaking kita sa produktong petrolyo. Git pa niya, sinusulong nga ng DOE na kapag mabigyan ang kapangyarihan ng gobyerno na magpataw ng hoarding penalty sa panahon na may national emergency o national energy emergency o national calamity.
21: Kung may mga national energy emergency or national emergency or national calamity, dapat mayroong kakayahan ang government na mag-impose ng hoarding penalty. Dahil dito, may incentive yung negosyante na mag-hoard. Kasi gusto niya mag-ipon at suluhin, halimbawa, yung pagbebenta sa lugar kung magkakaroon na ng kakulangan at pipresyohan na niya ng malaki.
3: si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang dapat na ikabahala ang publiko sa tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 cases sa Quezon City. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, inihayag ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Sulante na normal ang pagtaas ng kaso ng mga sakit kaugnay ng seasonal influenza ngayon tagulan. Gitpa ng eksperto, hindi na ganong virulent o mapanganib ang na maaring makamatay ang uri ng COVID-19 na sumusulpot ngayon. Gayunman, nagpaalala pa rin si Dr. Sulante na mag-ingat ang mga nasa vulnerable population kasamang mga bata, senior citizens at mga may comorbidities o mga may sakit. Samantala, sangayon sa datos na nilabas ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, umalo na sa 84 ang kumpirmadong mga kaso ng COVID-19 mula June 11 hanggang July 1. Tumaas ito sa mula sa napaulat na 23 cases mula noong May 21 hanggang June 10. Sa ngayon, may kabuwang 146 COVID-19 cases na naitala sa lungsod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: DNR tiniyak ang pinaigding na proteksyon sa natural na tirahan.

0: ganun ay mapalakas pa natin. Kailangan mayroon tayong tinatawag na force multiplier. Ang maganda na sana dyan, lahat ng tao, lalong-lalo na yung malalapit na komunidad sa habitat ng Tamaraw ay partner natin.
1: Nagpapasalamat din ang DENR sa mga katutubong grupo na kaisa sa pangangalaga sa ating critically endangered Tamaraw. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman si Mayon Dagat, nating Nanjing official, hinatulan ng parusang kamatayan ng isang korte sa China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balita ng atid ni Drizzle Nanyong.
4: Radyo Pilipinas Report. Hinatulan ng parusang kamatayan ng isang korte sa Changzhou, China, ang 69 na taong gulang na dating opisyal na lungsod ng Nanjing na si Yang Yulin. Matatanda na nahatulan si Yang dahil sa pagtanggap na mahigit 2 bilyong yuan o katumbas ng 325 milyong dolyar na suhol sa loob ng 3 dekada. Batay sa ulat ng BBC, sinabi ng mga otoridad na ginamit ni Yang ang kanyang posisyon mula taong 1993 hanggang 2023 upang paboran ng ilang individual sa mga kontrata sa engineering, paglipat ng lupa at pagpupondo. Bukod sa suhol, napatunayan din na siya ay guilty sa mga kasong embezzlement, abuse of power at money laundering. Ito na ang isa sa pinakamalaking halaga na nako na yaman sa China sa mga nakalipas na taon. Ang pag-aresto kay Yang ay bahagi ng pinaigting na anti-corruption crackdown ni Chinese President Xi Jinping. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Sa football, 2026 PFF Women's League, umarangkada na. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Nagsimula na nitong weekend ang 2026 edition ng PFF Philippine Women's Football League para sa taong 2026 na ginanap sa Adidas Football Field, Mall of Asia. Apat na football clubs ang lumahok sa nasabing liga. University of the Philippines Fighting Maroons, De La Salle University Lady Green Booters, Clark Eastern University Lady Tamaraws, at Kaya FC Women's. Noong Sabado, nanaig ang Kaya Women's kontra FEU sa full-time score na 4-1. Samantalang tinaro naman ng DLSU ang UP sa score na 1-0. Magpapatuloy ang Women's League sa darating na Sabado, still at the Adidas Football Field sa Pasay. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippines Standard Time. 37 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide.
7: Isang araw, habang nanonood ka ng TV,
6: narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak else, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
9: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Butong asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
10: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso.

0: mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayan ng Pilipino. Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
1: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Cagayan Valley DRRM Council nakataas na sa Blue Alert bilang paghanda naman sa Bagyong Inday. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dina.
8: Itinaas na sa Blue Alert status ang kandaan sa mga operation centers sa buong Region 2. Ito ay bilang paghahanda sa Super Typhoon Inday. Upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, inatasan ni Cagayan Valley Disaster Risk Reduction Management Council Chair Albert Mogol ang lahat ng member agencies at local DRMCs na ipatupad magpit na protocol sa paghahanda, maagang paglikas sa mga resident at maalagang hayop na nasa mga lugar na mataas ang panganib sa baha at landslide, prepositioning o maagang paghahanda ng mga relief goods, kagamitang pang-rescue at mga rapid deployment team, at mahigpit na pagpapatupad ng travel safety, kabilang pagbabawal sa paglalayag sa dagat at koordinasyon sa mga flight cancellation. Bagamat hindi tatama sa lupa, mapapalakas nito ang southwest monsoon na pwedeng magpaulan sa bahagi ng Nueva Vizcaya. Sa katunayan, halos 40 barangay sa 5 bayan nito ang namonitor ngayon ng Mines and Geosciences Bureau na mataas ang banta na pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng super typhoon. Ang Batanes at Babuyan Islands kung saan lalapit ang bagyo, pinag-iingat din ang mga mamamayan nito at huwag mapakampante sa anumang banta ng bagyo. Pinapayuan naman mga residents sa buong Region 2 na manatiling alerto, subaybayan mga opisyal na ulas sa panahon at makipagtulungan sa mga lokal na otoridad para sa mga direktiba sa kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Todo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: LGU ng pasukin ni Ilocos Norte, nilatag na mga dapat natutukan sa banta ng epekto ng Super Typhoon Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Alawag City. Narito ang report ni Rani Dorilag.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Rani.
9: Inilatag na ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Pasukin sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga dapat na isaalang-alang ng mga responders sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday sa Ilocos Norte. Sa panayam kay SFO1 Stanley J. Garzabala, kasama nila ang Philippine Coast Guard, Department of Social Welfare and Development, Department of Agriculture, at mga iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagresponde. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting, tututukan nila ang barangay Estancia, Dilavo at barangay Davila kung saan binabaha ang ilang bahagi nito kapag umaabot ng 8 oras ng walang tigil na pagulan ayon sa MDRRMC. Ani Zabala, na base din sa Philippine Coast Guard ay posibleng makaranas ng mataas na pag-alon ng dagat ang mga nakatira malapit dito na pwedeng umabot sa 1 metro hanggang 2.5 meters na alon bukas araw ng Huwebes hanggang ngayong Biyernes. Bagaman wala pang ulan at maaliwalas kahapon at ngayong umaga, nakahanda na ang mga heavy equipments at gamit para sa clearing operation ng Municipal Engineering Office. Sakbang na ito, masusuportahan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa panahon ng kalamidad ay kailangan ng whole of government approach kung saan ihanda lahat ng mga kailangan kagaya ng relief goods, paggamit ng makabagong forecasting technology at kolaborasyon ng mga ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Mahigit naman sa 50,000 pamilya sa Kalinga makikinabang sa Bagong Pilipinas Rise Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Amelia.
11: Mahigit 50,000 na pamilya sa lalawigan ng Kalinga ang inaasahang makatatanggap ng rice assistance sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF Financial Assistance to Local Government Units at LGSF Growth Equity Fund. Sa ginanap na kapihan sa Kapitolyo nitong Lunes, sinabi ni LGOO5 Faith De Jesus ng DILG Kalinga na umabot sa 66 million pesos ang kabuang pondong inilaan para sa lahat ng Local Government Unit o LGU sa lalawigan. Sa naturang halaga, 70 million pesos ang tinanggap ng provincial government. Batay sa monitoring ng ahensya, natapos na ng LGU Balbalan ang pamamahagi ng rice assistance sa mahigit 3,000 na kabahayan kung saan bawat pamilya ay tumanggap ng 25 na kilo ng bigas. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng 10 kilo rice assistance sa bayan naman ng Rizal. As of June 30, umabot na sa mahigit 3,000 na pamilya ang nabigyan ng tulong mula sa target na 6,000 families ng rice subsidy, partikular sa mga indigent individuals o pamilya. Samantala, inaasahan ang nalalapit na distribusyon ng iba pang LGUs matapos ang awarding at procurement process na kasalukuyan nilang isinasagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Pamahalang panlalawigan ng Quezon, nakahanda na sa posibleng epekto ng bagyong si Inday sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atid ni Tom Alvarez.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Tom.
12: Nakahanda na ang pamahalang panlalawigan ng Quezon sa kanilang mitigation measures sa posibleng magiging epekto ng Super Typhoon Bavi sa lalawigan. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena ay Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dr. Melchor Avinilla ay sinabi niya na kapreposisyon na ang food at non-food items sa mga bayan na kasama ng Purillo Group of Islands na palagi ang nakararanas ng hagupit ng bagyo. Sa kasalukuyan ay mababa ang chance nito na mag-landfall sa lalawigan. Gayunpaman, maaaring itong hilahin at muling palakasin ng hangin habagat na maaaring magdulot ng pagbugsubugsong hangin at pulo-pulo o kalat-kalat na mga pagulan. Ayon pa kay Dr. Avinilla, patuloy ang ginagawang information dissemination ng kanilang tanggapan sa buong probinsya para mapaalalahanan ang mga residente na magbasid at mag-ingat sa papalapit na bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: DSWD Bicol may 260 million pesos na relief resources na nakaantabay sa posibleng epekto ng bagyo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni Gary Carl Carillo.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Gary.
13: Nakaantabay na ang mahigit 260 million pesos na halaga ng relief resources ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga posibleng maaapektuhan ng bagyo na may international name na Super Typhoon Bavi. Batay sa warehouse update ng DSWD Bicol, may kabuo ang 335,000 na family food box at 14,700 na non-food items ang nakapreposition sa aning nalalawigan ng Bicol. Mayroon ding 3 milyong pisong standby funds para sa agarang disaster response. Pinakamaraming nakaimbak na family food box sa Camarines Sur, kasunod sa Albay, Catanduanes, Sorsogon, Camarines Norte at Masbate. Kabilang sa mga nakaimbak na non-food items ang family kits, hygiene kits, kitchen kits, sleeping kits at iba pang relief supplies na agad na maaaring ipamahagi sa mga pamilyang maapektuhan ng bagyo. Ayon sa DSWD Bicol, bahagi ang kanilang disaster preparedness measures ang patuloy na pagpoposisyon ng mga relief goods sa iba't ibang lalawigan upang matiyak ang mabilis at maayos na paghahatid ng tulong sa oras ng pangangailangan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Bagong Pilipinas. Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
10: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Galaw na ang Super Typhoon Inday, mahigpit na binabantayan ng MDRRMO sa St. Bernard, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang balitang atin ni Rhea Micante.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Rhea.
19: Nananatiling naka-alerto ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Bayan ng St. Bernard, Southern Leyte, kaugnay ng mahigpit na pagbabantay sa galaw ng Super Typhoon Inday. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang pagpapatupad ng pre-disaster preparations. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay MDRMO Staff Justone Retuza, sinabi nitong bagamat abala ang karamihan sa mga rescue personnel sa kasalukuyang Provincial Rescue Jamboree, mayroon ang itinalagang mga kawani na tututok sa patuloy na pagmamanman sa galaw ng bagyo. Anya, nakahanda na rin ang mga rescue equipment ng tanggapan, kabilang ang mga food pack na ipamamahagi sakaling may mga residenteng maapektuhan ng masamang panahon. Batay sa monitoring noong Hulyo 7, nananatiling maganda ang lagay ng panahon sa bayan ng St. Bernard. Matatandaan kabilang ang St. Bernard sa mga bayan sa Southern Leyte na labis na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Tino noong 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Rhea Micante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Eastern Samar, dapat namang paigtingin ang paghahanda laban sa malakas na lindol at tsunami ayon sa FEBOLCS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Darito ang balitang atid ni Penelope Pumida.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Pen.
20: Dapat paigtingin ng lalawigan ng Eastern Samar ang paghanda laban sa malakas na lindol at tsunami. Ito ang binigyang diin ng Department of Science and Technology, FEBOLCS, sa isinagawang Science-Based Earthquake and Tsunami Preparedness Symposium sa lalawigan. Ayon kay DOST FEBOLCS scientist at officer in charge ng Geologic Disaster Awareness and Preparedness Division na si Jeffrey Perez, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang madalas makaranas ng lindol dahil sa lokasyon nito sa Pacific Ring of Fire. Umaabot anya sa halos 30 lindol ang naitatala sa bansa bawat araw, bagamat ilan lamang ang nararamdaman. Ipinalala rin niya na dahil nakaharap ang Eastern Samar sa Philippine Trench, posibleng itong maapektuhan ng tsunami. Kaya't hinikayat niya ang publiko na tandaan ang tatlong natural na babala ng tsunami, shake, drop at roar, at agad na lumikas sa mataas na lugar kapag naranasan ang mga ito. Dumalo sa symposium si Governor RV Ivardoni, kasama ang mga opisyal ng DUST, local chief executives at disaster risk reduction officers bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kahandaan ng lalawigan sa sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Unang Community Tsunami Alert System, inilunsad sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Shirley Espino.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Shirley.
21: Formal nang inilunsad sa Barangay Talugsangay dito sa lungsod ng Zamboanga ang Community Tsunami Alert System, isang inisyatiba sa ilalim ng Green Livelihood Project ng Philippine Red Cross at Spanish Red Cross sa tulong ng pondo ipinagkaloob ng Spanish Agency for International Development Cooperation at ay Barco Odala. Ang Barangay Talugsangay, ang kauna-unahang barangay sa anim na coastal barangay sa syudad na nabigyan at nalagyan ng CTAS na isang mahalagang hakbang upang higit pang mapalakas ang kahandaan sa sakuna at kakayahan sa mga pagbibigay ng babala para sa mga residente na nasa baybayin. Maliban sa Talugsangay ay maglalagay din ito sa limang iba pang barangay kabilang na ang Bolong, Mampang, Mariki, Dita at Panubigan. Ang Community Tsunami Alert System ay idinisenyo upang makapagbigay ng maagap at maaasang babala sa oras ng tsunami na magbibigay ng sapat na panahon sa mga residente upang agad na makapaghanda at ligtas na lumikas. Dinaluhan ng seremonya ng mga kinatawan mula sa tanggapan ni Zamboanga City Mayor Kimar Olaso, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, at ng Barangay Council ng Talugsangay. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Department of Justice, sinimula na ang pagtatayo ng bagong gusali sa Landao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang balita ng atid ni Sharif Temhar.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Sharif.
22: Sinimulan na ng Department of Justice o DOJ ang pagtatayo ng dalawang palapag na gusali sa Tubod, Lanao del Norte na magsisilbing sentro ng mga serbisyong pangkatarungan sa lalawigan at mga karatig na lugar. Pinangunahan ni Justice Secretary Frederick Vida ang groundbreaking ceremony kasama ang mga opisyal ng DOJ, lokal na pamahalaan, hudikatura at law enforcement agencies. Ayon kay Lanao del Norte 1st District Representative Imelda Quibranza Di Maporo, matutugunan ng proyekto ang matagal ng pangangailangan ng lalawigan para sa permanenteng tanggapan ng DOJ upang mas mapalapit ang serbisyong legal, lalo na sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Sinabi naman ni Secretary Vida na bahagi ang proyekto ng layunin ng pamahalaan na ilapit ang mga serbisyo ng hustisya sa mamamayan at palakasin ang tiwala ng publiko sa sistema ng batas. Samantalang pinahayag ni Lanao del Norte Governor Muhammad Khalid Di Maporo na makatutulong ang bagong pasilidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan habang isinusulong ang pag-unlad ng lalawigan. Inaasahang matatapos ang gusali sa loob ng 12 hanggang 18 buwan at dito na ilalagay ang mga tanggapan ng piskal, Public Attorney's Office at Parole and Probation Administration. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Miyerkules, July 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide.
23: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Radyo!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyerkules, ngayon ay July 8, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamami ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Kaugnay pa rin ang mga preparasyon, mga kaibigan, sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Alert level Bravo at Alpha, tinaas sa ilang lalawigang posibleng maapektuhan po ng Super Typhoon Inday. Ang detalye ng balitang yan, iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary.
6: Itinaas na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang Alert Bravo at Alpha sa ilang lalawigan bilang paghahanda dito nga sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Isinailalim sa Alert Level Bravo ang lalawigan ng Batanes na inaasahang makararanas ng malalakas na hangin na maaaring umabot sa 88 kilometers per hour at malakas hanggang matinding pag-ulan. Samantala, nasa Alert Level Alpha naman ang 13 lalawigan kabilang ng Abra, Apayao, Aurora, Cagayan, Catanduanes, Ifugao, Ilocos Norte, at Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Nueva Vizcaya at ang Quirino. Ayon sa DILG, maaaring makaranas naman ang mga naturang lalawigan ng hangya abot sa 61 kilometers per hour at katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Dahil dito ay muling pinalalahanan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na maging alerto at sundin ang abiso ng mga otoridad at ipatupad na rin ang mga paghahandang nakasaad sa Operation Listo para mabawasan ang panganib dulot ng bagyo. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update, mga kaibigan, kaugnay ng mga paghahanda para sa posibleng epekto ng bagyong Inday.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: 10 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga, mayroon pong ilang mga local government units na nag-anunsyo na ng class suspension ngayong araw na ito ng Miyerkules, July 8. Iyan po ay in anticipation ng posibleng epekto ng bagyong Inday. Ito po ha, sa Caloocan City, mga daycare hanggang senior high school ay magsi-shift mula sa magsi-shift tungo sa asynchronous classes. So Caloocan City po 'yan ha. Diyan naman sa Navotas City, daycare hanggang senior high school shift din sa alternative learning delivery. Sa Malabon City, all levels shift sa alternative delivery mode. Suspended naman ang klase, mga kaibigan, sa Canlaon City sa Negros Oriental. Yan po, mga kaibigan, ay bilang paghahanda pa rin, anticipation sa posibleng epekto ng bagyong o super bagyong si Inday. Kaya po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Maya-maya po sa ating pagbabalik, update muna mula sa MMDA Metro Bay. Yan po isa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Patuloy pa, mga kaibigan, ating programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa puntong ito, mga kaibigan, narito muna ang traffic update direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Christian Valero. Christian, good morning.
9: Yes po, magandang umaga at pagpalang umaga po, Sir Alan. Kiti po sa ating mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga OSET, nakakaranas na po tayo ng moderate to slow moving dito po sa may EDSA New York Avenue southbound hanggang makarating naman po yan ng Santolan Flyover, at moderate traffic from Santolan Flyover going naman po yan dito naman po sa may bahagi ng Ortigas MRT. At yun dito, pagdako natin sa may panulukan ng Estrella hanggang makarating ng Buendia, ay nakakaranas tayo ng moderate traffic. Northbound EDSA, mabagal na po ang daloy ng sasakyan dyan po sa may Magallanes MRT hanggang makarating po yan ng Buendia. Una, masusundan din po ng moderate traffic dito naman po sa may Boni Pioneer hanggang makarating naman ito ng Shaw Tunnel. At pagdako naman po natin ng southbound ng C5 ay nakakaranas po tayo ng moderate to slow moving mula Eastwood hanggang makarating po yan ng Green Meadows. At masusundan din po ng pagbagal dito naman po sa may pag-ahon na ng C5 Ortigas flyover southbound hanggang makarating naman po ito ng Bagong Ilog. Northbound na C5, mabagal po ang daloy ng trapiko dito lamang po sa may bahagi po ng Dibis hanggang makarating po yan ng Boni Serrano Intersection. Kaya dito po, pagdako naman natin ng Ortigas Avenue westbound from C5 Ortigas going to Green Meadows ay moderate traffic na masusundan din po ng pagbagal ng Meralco going naman yan ng EDSA Ortigas Intersection. Yung eastbound naman natin ng Ortigas Avenue from EDSA going to C5 ay medyo maluwag pa naman sa mga oras na ito. Gayun din po, paalala natin sa ating mga motorista na bumabiyahe po ngayong Wednesday ng umaga para po sa mga nagtatapos sa kanilang mga plaka sa numerong 5 and 6 na yung MMDA number coding ay nagsisimula pa rin po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga at masusundan po yung mamaya hapon ng 5 hanggang 8 ng gabi. At para po sa ibang katanungan, maaari po tayong tumawag sa MMDA hotline 136. Yan po naging traffic ko sa mga oras na ito. Ako po si Christian Valero, nag-uulat.
5: Thank you, Christian Valero. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
7: Yes. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Ha? Alamin natin, of course, ang mga paganda ng OCD kaugnay ng epekto ng Bagyong Inday. Meron na pong ilang mga lalawigan diyan sa norte na nasa ilalim ng signal number 1. Yan po ay sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: 17 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga, makakausap natin this morning mga kaibigan ang spokesperson ng Office of Civil Defense, si Sir Juni Castillo. Sir Juni, good morning.
11: Good morning, Sir Alan. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
5: Yes, sir. Ngilan kami ng update, sir, sa mga preparasyon, of course, ng ating Office of Civil Defense kaugnay ng posibleng maging epekto ng super bagyong Inday. Sir?
11: Opo, Sir Alan. Ito po ang super bagyong Inday. No? Nandito nga po sa loob ng PAR. Na as early as... noong July 6 pa po, ano, nagpalabas na tayo ng mga preparedness measures, no, o mga dapat gawing paghahanda. Ito ay pinalabas natin sa lahat ng miyembro ng DRRM Council, ganun din sa mga regional offices natin, no. Ito po ay para doon sa protection, unang-una siyempre ng mga vulnerable groups. Direktiba kasi ng Pangulo na pangalagaan talaga kapakanan ng mga kababayan natin, no? Lalo na yung mga nasa high-risk areas. So ito po ay kaya pinaghahanda po yung mga evacuation center. Ganun din po yung mga prepositioning ng mga pagkain, mga non-food items, no, para doon nagagamitin ng ating mga kababayan. Ganun din po, Sir Alan, yung mga travel restrictions, no, at saka mga safety protocols, lalo na doon sa mga areas, no, na kakailanganin ng no sale policy, and then ganun din syempre, no, the widest dissemination nitong mga impormasyon at abiso sa ating mga kababayan.
5: Opo, we understand, Sir Juni, ang DILG nagpalabas na rin ng direktiba sa mga LGU magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan, lalo na dun sa mga flood prone at mga landslide prone areas. In fact, bago pa man pumasok itong bagyong Inday, Sir Juni.
11: Tama po, no? Kaya direkta ang pagkikipag-usap natin, no? The DILG as the Disaster Preparedness Pillar Lead. And then ganun din yung ating mga OCD regional offices po ay direkta rin kausap yung mga provincial DRRM councils natin, no? Para din sa kanila mga city and municipal at barangay DRRM committees and councils, no? Ito pong mga pag-preemptive evacuation, kaya po nagpasagawa po nung mga pre-disaster risk assessment and scenario building o PIDRA para po malaman doon sa kanya-kanyang lugar kung saan, kailan at gaano katindi yung tatama para po ma-identify ano po yung mga lugar na dapat pong mag preemptive evacuation, lalo na po yung mga mabababang lugar doon sa mga direktang tatamaan ng bagyo or itong pong extreme northern Luzon, ano. And then kasama na rin po syempre yung mga uulanin na mga areas dahil na po sa hahatakin o palalakasing habagat.
5: Ayun. At yung binabanggit nyo, yung mga anticipatory actions, gaya limbawa nung pre-disaster risk assessment, ito po ay regular naman na ginagawa ng ating mga LGU base sa mga datos na hawak na kanila. Hanggang doon sa hawak nila, hanggang doon sa level mismo ng mga LGU natin, kasi may detalye na sila kung anong mga posibleng maging pattern kung may sakuna, Sir Juni, di po ba?
11: Tama, Sir Alan. Ito pong PIDRA and scenario building, no, inaalam saan, kailan at gaano katindi yung mga hazards na tatama sa kanila o mga bantang panganib. Kaya nalalaman po, no, ano ang mga klaseng paghahanda ang dapat gawin. Mm-hmm. Tama po, regular itong ginagawa kapag ka mga ganito na may paparating na bagyo, no, para at least malaman po nila kung ano din yung abiso sa kanilang mga constituent po, sa mga komunidad at sa mga pamilyang nasa lugar nila.
5: Ayun, at of course, base na rin sa koordinasyon at kumpas ng OCD, kumusta ang kasalukuyang alert status ng mga regional disaster risk reduction and management councils doon po sa mga direktang tatamaan ng bagyong Inday diyan po sa gawin ng Norte, sir?
11: Opo, Sir Alan, ilang araw na po ano nakataas na yung blue alert status. Ibig sabihin po, ano, heightened monitoring na nitong mga nakarang araw pa yung iba't ibang rehiyon natin, ano, kasama tayo dito sa national, no. Specifically po, no, siyempre itong dito sa norte ang region 1, ganoon din yung region 2, no, at saka may mga ipinalabas na rin po sila at na mga abiso, no, at direktiba sa kanilang mga probinsya, no, at saka mga nasasakupang lugar, no, para nga po dun sa isasagawang paghanda.
5: Yes, sir. Of course, kumusta naman ang pakikipagtulungan ng OCD sa mga regional maritime units? Lalo tigit, ito po isa pagpapatupad ng tinatawag na no sail policy. Sir Juni.
11: Sir Alan, ito pong mga no sail policy, ano, ang direkta, lalo na doon sa mga rehiyon, ang direktang kausap po nito itong ating mga OCD regional offices, no, dahil magkakasama sila sa regional DRRM council. Specific po, no, itong mga ahensya ng Philippine Coast Guard, no, sila po ang nagpapalabas noong mga no sail policy, no. In fact, nagpalabas na po ng mga no sail policy, no, sa Northern Luzon, no, yung Philippine Coast Guard, no, lalo ngayon po, no, na meron ng mga lugar na under the tropical cyclone wind signal number 1, no. So yun, Philippine Coast Guard, ganun din po yung Philippine Ports Authority, no, yung mga pantalan, ano, kasama rin po sila doon sa nagpapatupad nitong mga no sail policy, no, at nagsususpend ng mga sea travel. So itong dalawang ahensya po ang kasama natin doon sa mga regional na mga DRRM councils natin.
5: Mm-hmm. Okay. At update lamang po, of course, sa pag-prepossession ng mga rescue assets at maging ng mga relief supplies para sa mga mangangailangan, Sir Juni, sir.
11: Opo, sa mga lokal na pamahalaan naman po, no, direkta rin po ito, no, nakaproposition po no mga rescue assets ng mga local DRRM workers natin at saka mga relief supplies din. And then sa atin naman po mga regional at national government agencies, regular po itong ginagawa no, yung mga food and non-food items sa pangunguna po Department of Social Welfare and Development. Naka-preposition po yan. Ang Office of Civil Defense, meron din po kami mga naka-preposition na dati no, sa aming mga regional. And then nandun din po may mga na-deployed na rin or na-distribute na rin sa mga lokal na pamahalaan natin para po kapag kakailanganin ay nandun na sa mga lugar na yon. Ganun din po yung iba pa pong mga ehensya, no, ang DOH no, para naman dun sa mga kakailanganin gamot. Armed Forces of the Philippines naman po sa pangunguna nila. Bureau of Fire Protection, PNP kasama dyan, ano, yung pong mga search, rescue and retrieval teams, no, kasama yung kanilang mga kagamitan, nakapreposition din po ito. Ganun din po yung iba pang mga ahensya natin nakasama sa iba't ibang clusters po.
5: Ayun, okay. At sa kasalukuyan, dyan sa Batanes, nasa cyclone wind signal number 1, o posibleng tumaas pa. Pero kahit na nga raw hindi didikit sa lupa, ika nga, ang bagyong Inday ay nariyan pa rin ang posibilidad ng paghataw ng hangin at posible pa rin mag-induce ng malalakas na pag-ulan, Sir Juni.
11: Tama, Sir Alan. Hindi porket wala tayo doon sa dadaanan ng bagyong Inday ay magiging kampante na po tayo, no? Meron pong pinalalakas at tinahatak na habagat na siya rin pong magdadala ng mga pag-ulan, no? At ganun din yung mga pagbaha at saka pagguho ng lupa. Ang pinakamahalaga po rito, Sir Alan, no? Makita natin, malaman nung ba kanya-kanyang lugar, kasama ba tayo doon sa listahan na ipinapalabas ng DNR Mines and Geosciences Bureau.
5: Opo.
11: Na mga barangay po na rain-induced landslide and flooding prone areas. Kapag kasama tayo doon sa lugar na yon, may mga kaakibat pong paghahanda na dapat gawin. Kung tayo ay nasa mababang lugar at uulanin, kasama dyan siyempre yung pagtingin doon sa high tide kung malapit tayo sa mga ilog o dagat, no? So dapat alam natin yon para yung kaakibat na preemptive measures, kung yan man po ay paglikas, pagpunta sa mas mataas na lugar, ay dapat po alam natin yon. Ganun din may mga localized thunderstorm di pa rin po, ano, na mga pag-ulan, mabilis ang pag-ulan, no, sa bandang hapon at gabi. So dapat alam din po natin yon. Nakikita natin yan po, ano, at inaalam nyo ng mga LGUs natin sa mga abiso po, no, ng DOST Pag-asa. Mga rainfall warning advisories, mga rainfall outlook at saka mga information po.
5: Ayan, at gaya ng binanggit niyo, nire-reiterate niyo palagi, kinakailangan ang buong pamilya, ang bawat isa ay laging handa. Ano po yung mga bagay o na dapat palaging isaisip at dapat alam ng bawat miyembro ng isang pamilya o ng isang household, di ba? Para kung sakaling halimbawa biglang mawala ng kuryente, kailangan lumikas, ano dapat yung top of mind eh, alam nila. Saan magkikita-kita, anong mga dapat dalhin, yung mga ganitong bagay, Sir Juni, please.
11: Tama, Sir Alan. Sa ating pong mga kanya-kanyang pamilya, importante ano, kung alam natin na kailangan nating lumikas or yung mga lugar natin ay kasama dun sa mga areas na maga-prone ano, or binabaha, malakas ang ulan, eh mahalaga po ano, ano yung mga pangangailangan natin kung tayo lilikas? Yung mga go bags, no? O mga kakailanganin natin, dapat may pansarili mo din po tayong mga dala kung yan man ay gamot, mga gamit sa pagtulog, no? Mga bihisan at saka iba pa po, no? Kasama dyan, syempre, kung yung mga sa linya ng komunikasyon, chargers ninyo, yung power banks man yan, no? So kasama po yun, no? And then lalo na po, no? Syempre, kung may mga kasama tayong may mga karamdaman, so yung mga gamot na kakailanganin, ano, kailangan yon. At alam din natin, no, saan ba yung mga nakatalaga na mga evacuation areas para sa atin. So alam po natin dapat yon, ano, at yung rutang gagamitin natin at kung paano tayo pupunta, mahalaga po yon. Habang ang inyo naman pong mga response agencies, no, ng pamahalaan, ganun din ang mga pribadong sektor, ay nakahanda naman po na tulungan tayo sa mga pangailangan ito.
5: Ayan, okay. Sir Juni, nako, salamat po sa mga update at sa mga paalala mula sa Office of Civil Defense, sir.
11: Maraming salamat, Sir Alan.
5: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. OCD, Office of Civil Defense Spokesperson, Sir Juni Castillo.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 29 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa DSWD. Of course, sa mga paghanda rin ng DSWD, kaugnay po ng bagyong si Inday. At yan po, sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.

0: One caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay.
1: Bukas naman ba ang mga ilaw?
2: Malinaw.
1: Bukas naman ba ang mga ilaw?
0: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Magandang araw, ako si Carlos Sinyo Ipon, estudyante ng Cebu Technological University sa Cebu City. And I think the most appropriate na punishment for politicians na sangkop sa mga ganyang kaso would be on top of serving their jail sentence, they'd have to be kept from rerunning sa any positions ng gobyerno. Na because not only will this ward off politicians na may binabalak na masama when after these government positions, but also at best it will prevent politicians from repeatedly making these cases, like especially now nasa sa politiko natin na mayroon talaga tayong mga government officials na repeatedly are very problematic.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas!
3: Radyo Publiko! Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Mga paalala at abiso ng DA para sa mga fisher folk at mga farmers dito po sa posibleng sa mga areas na posibleng maapektuhan po ng bagyong Inday. Makakausap natin ang spokesperson ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Sir, magandang umaga po.
8: Hi, Sir Alan. Good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
7: Yes, sir. Una, hingi kami ng update, sir, sa mga paghanda ng DA at paalala ng DA sa ating mga magsasaka at fisher folk, lalo tigit nun sa mga posibleng maapektuhan ng Super Typhoon Inday, sir.
8: Yes, Sir Alan. Naghahanda na po ang ating kagawaran at sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan.

0: binhi, mga pataba at iba pong gamit para kung sakali na tamaan po sila at ganun pa rin po yung forecast track at makaayos na po, ay pwede po uli sila makarecover at magtanim muli. Of course, yung ating pong insurance coverage, yung indemnification, doon po sa mga tatamaan, nakahanda na rin po yan. At later on po, yung ating quick response fund na 1 billion ay standby din po, plus yung ating iba pang programa kagaya po ng ating survival and recovery loan packages.
1: Opo. Primarily dyan po sa Region 1 at Region 2, halimbawa sa Norte, no? Ano po ang mga primary na produktong agrikultura natin dyan sa lugar na yan, ASEC, sir?
0: Sa Region 1 and 2 po ay karamihan po nito ay mga palay at mais yung atin pong nakatanim. Bagamat kung titingnan po natin yung Region 1,
1: opo,
0: ay mostly nasa early vegetative stage at yung mga panalim natin. Doon naman po sa Region 2 at dito po sa Region 3 ay mga bagong tanim. Pero bukod po rito, gusto ko rin bigyan din ng emphasis, Sir Alan,
1: yes, sir,
0: na sa pangkalahatan, dahil hindi naman po maglalandfall yung bagyo at yung bahagi lang po ng band noong bagyo ang tatama sa kalupaan, ang pangkalahatan po na pananaw dito ng kagawaran ay magiging beneficial pa po ito dahil lalo na po doon sa pandagdag na tubig ulan doon sa ating mga dams, lalo na po rito sa mga major dams natin sa Luzon, na medyo mababa na po kaysa doon sa kanilang operating level. So any rainfall po na babagsak sa watershed nito mga nasabing dam ay makakatulong po pandagdag ng level ng tubig ng mga nasabing dams at pang ano rin po, pandagdag para po sa irrigation natin sa mga susunod na araw, lalo na po sa paghahanda sa El Nino. So magandang ano rin po ito, may beneficial po na dating din itong bagyong Inday.
1: Ayun, so ibig sabihin itong ulan na maaring bit-bit o dala nitong bagyo ay makakadagdag dito sa supply ng tubig sa ating mga dams sa gawi po ng Luzon, ASEC, ano po?
0: Yes po. Tama po yun, Sir Alan.
1: Yes, sir. On another matter, hingi rin kami ng update, ASEC Colonel, please, dito sa kadiwa ng Pangulo Program. Ano? Ito yung programa ng pamahalaan na ang intention ay magbenta ng mga agricultural products at ilang pang mga kahalintulad na bilihin sa mas abot kayang presyo para sa ating mga kababayan. Update lamang po dyan sa matter na yan, ASEC Colonel, please.
0: Yes po, Sir Alan. Hinggil naman po dito sa kadiwa. Sa ngayon po, as of yung huling report ng ating agricultural AMAS natin, yung Marketing Assistance Service sa pangunguna po ni ASEC Guevara,
1: opo,
0: ang total sales generated na po natin ay lumampas na po sa 4.3 billion pesos. At ang nakinabang na po nating mga kababayan in terms sa household ay nasa 11 million na po natin ang mga kababayan. At yung total kadiwa sites po natin ay nasa 825 na po sa buong bansa. So natutuwa po kami dahil patuloy yung pagtangkilik at ang mga kasama po natin, ang mga suppliers and consolidators, almost 200 po sila na araw-araw ay kasama po natin dito sa pangasiwa sa kadiwa, ay ganito na po kalaki yung na-generate na income ng ating kadiwa program.
1: Ayun, at itong mga produktong pang-agrikultura na ito, ika nga, ay direktang naipaparating ng mga farmers o ng kanilang mga kooperatiba doon mismo sa mga intended markets sa ASEC, di po pa kaya mas mababa ang presyuhan ito. Sir,
0: yan po yung pangunahing intention ng kadiwa na mailing po natin directly yung ating mga producer, yung ating mga magsasaka, mangingisda, magsaka ng gulay, prutas, mismo directly sa ating mga consumers, nawawala po yung mga layers ng traders po natin. Kaya mas lumalaki yung kita ng ating mga kababayan magsasaka at mangisda sa mga ganitong klaseng programa po.
1: Ayun. Okay. In closing, ASEC Arnel Sir, mensahe, paalala,

0: Sa mga nakikinig at nanonood sa atin this morning, lalo tigit yung mga magsasaka at mga fisher folks natin, Ase Carnel. Sir, please go ahead.
1: Muli po, maraming salamat sa pagkakataon, Sir Alan, ngayong umaga at muli po sa paggabay para sa ating mga magsasaka, manatili pong nakatutok sa abiso ng ating mga lokal na pamahalaan at sa mga otoridad para po matiyak ang kanilang kaligtasan. At hanggat maaari po ay yung atin din po sa mga mangisda, yung mga bangka ay may secure din po natin. Doon, lalo na po doon sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Muli po, maraming salamat, Sir Alan. Magandang umaga po at maraming salamat.
0: Thank you, sir. Ase Carnel de Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, 41 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po nang makapaalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
7: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik po tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sa puntong ito, tayo po ay makikibalita mula sa Social Housing Finance Corporation. Ito'y kaugnay ng sustained na pagkakaloob o pamamahagi ng land titles sa mga pamilya ng mga informal settlers. Yan po'y sa ilalim ng expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Baka kausap natin this morning, mga kaibigan, Social Housing Finance Corporation President, si Sir Federico Laksa. Sir, magandang umaga po.
12: Magandang gabi. Ay, umaga, Alan.
0: Yes, sir. Una, ingi kami ng update. We understand. Nabalitaan namin na halos linggo-linggo nag-a-award ng mga titulo ng lupa ang Social Housing Finance Corporation. Po. Bigyan nyo nga kami ng additional backgrounder muna, ika nga, tungkol dito, Mr. President Laksa, sir.
12: Yeah, ito ay nabibilang sa ilalim ng ating community mortgage program. Ano?
0: Opo.
12: Yung ang CMP natin ay nagbibigay tayo ng lot acquisition loan para sa mga organized groups ng informal settler families.
6: Opo.
12: At babayaran nila sa atin ng alos 30 years sa mababang interest lamang. So, itong mga pinamimigay nating titulo ngayon, ito na yung mga natapos na yung pagbabayad nila.
6: Opo.
12: At ngayon, title na ng mga lupain nila ang nare-receive nila sa atin. So, ito isa sa pinaka hindi malilimutan ng ating mga beneficiaries yung araw na ito dahil ito talagang pinakihintay nila na magkaroon na sila ng talagang totoong kasiguraduhan doon sa kanilang pagmamayari ng lupa nila.
6: Ayun. At nabanggit po ninyo, sir, na ang grupo, halimbawa ng mga pamilya ng mga informal settlers, ay kinakailangang mag-organize sila ng isang grupo. Ganun po yon.
12: Yes, kaya nga tawag natin dito ay community mortgage program.
6: Opo.
12: Dahil kailangan buo sila, isa silang komunidad, at as a whole, pupunta sila sa atin at tutulungan natin sila at mag-a-apply sila. Kung baga meron silang inoccupy na lupa, a group of informal settlers, tapos i-organize sila, mag-organize sila, tapos pupunta sila sa atin as one. Yung mga officers na sila. At saka ito dapat, ang organized community na ito, dapat registered ito.
6: Yun.
12: Para magkaroon naman ng legal personality yung kanilang organization.
6: Ayun. When you mentioned, Sir Laksan, organized at registered, halimbawa, kung sila'y kooperatiba, pwede yun, and registered under the CDA, mga ganon, sir.
12: Pwede rin yung kooperatiba at pwede lalo na yung mga homeowners association na registered sa DSUD.
6: Yun, sa DSUD. O, kung sila ay mga homeowners association, sir.
12: That's right. O,
6: okay. Opo, naalala ko nung Agosto of last year, nabanggit nyo na nagsisimula pa lang kayong mag-evaluate at mag-approve ng mga applications, ano? But ngayon nabanggit nyo na tuloy-tuloy na ang proseso. Give us an update naman sa aspektong ito. Mukhang mabilis ang pag-evaluate ng mga dokumento at requirements ng mga grupo, Sir Laksa.
12: Yes, rinilaunch natin yung ating CMP last year. Kasi for a while, hindi muna tayo naging active doon sa Community Mortgage Program.
6: Opo.
12: Pero last year, sa direktiba ng ating mahal na Pangulo at saka ni Secretary Aliling, nag-resume na tayo ng pag-accept ng application ng Community Mortgage Program. At noong Agosto nga last year, nag-umpisa tayo, pero as of today, nakapag-approve na tayo ng 45 ECMP projects. Ang tawag na natin dito ngayon na alam
6: Opo.
12: Enhanced Community Mortgage Program.
6: Mm-hmm.
12: Bakit ba ECMP ito?
6: Enhanced.
12: Yung ECMP, kasi pinagbuti natin yung Community Mortgage Program dahil kung maalala mo, 37 years na tayo, nag-anniversary na yung ano, ang CMP na 37 years na siya, tapos kailangan talaga repasuin natin siya, i-review natin at revisit natin siya. Dahil in 37 years, marami na tayo naging experience at gusto natin maging mas makaulugan at pakikinabangan ng ating mga kababayan. So, in-improve natin siya, nagdagdag kami ng mga components sa Community Mortgage Program, hindi lang yung nagtatapos sa pagbibili ng lupa nila.
6: Opo.
12: Inaayos pa natin ang community nila. Nagbibigay tayo, kunwari, mayroong problema sa kalsada nila, inaayos natin kalsada. Kung wala silang drainage system, naglalagay tayo ng drainage system. At saka yung water and power utilities nila, inaayos natin.
6: Ayun. So, kumbaga, hindi lang talaga lupa, kundi isang komunidad mismo. Ika nga, yan.
12: Ang keyword dito, Alan, transformative.
6: Yun.
12: Isa sa puna kasi sa CMP nung araw, sabi nila yung CMP, parang Islam areas yung mga yan. Tapos binili lang natin ng lupa, pinabayaan na natin sila. Tapos hindi naman nag-improve yung kanilang community. Pero ngayon, hindi na ngayon nang mangyayari yan. Dahil ang gagawin natin, aayusin natin sila at magiging maganda yung kanilang komunidad.
6: Ayan. So, yun pala ang among others ay maaasahan ng ating mga kababayan mula sa inyo sa SHFC. Sir Laksa.
12: Definitely, oo. Yung mga nasabi mong titulong pinamimigay namin na alos linggo-linggo ni Secretary Aliling,
6: opo.
12: Nag-mature na yung kanilang loan at nabayaran na nila yung mga loan nila. Kasi as I've said, 37 years na talaga yung CMP. So meron na talagang nagtatapos na ng pagbabayad nila. So sunod-sunod din ang pagbibigay namin ng titulo ni Secretary Aliling dahil pinabibilis talaga namin yung pagbibigay ng titulo sa kanila. Gusto namin ma-award na sa kanila as soon as possible yung mga titulo nila. So last time, nandun kami sa San Fernando, Pampanga, nagbigay kami ng 350 titles ni Secretary Aliling.
6: Opo.
12: Tapos nasundan pa ito ng 130 titles naman sa Santo Niño de Pasig, Santipolo City. Tapos sa nakarang linggo lang, meron tayong 70 titles na naman na pinamigay dyan sa San Isidro, Labrador, OWA, Phases 1 and 3. Ito, ituloy-tuloy na. Pina-accelerate namin yung pag-aayos ng mga titulo nila para maibigay na natin sa ating mga beneficiaries yung mga titulo nila.
6: Ayan, okay. Nako. Sir, salamat po na marami sa mga impormasyon at mga updates na ito mula sa inyo sa Social Housing Finance Corporation po. Sir, thank you so much.
12: Maraming salamat pala sa pagbibigay mo ng opportunity sa akin.
6: Opo, magandang umaga po, sir.
12: Salamat, magandang umaga.
6: Good morning. Ang presidente po ng Social Housing Finance Corporation, si Sir Federico Laksa.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Sandali lang, ilan muna mga paalala.
3: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Paalala sa mga kababayan natin, ha? Lalo tigit dun sa mga direktang maapektuhan ng bagyong Inday, sumunod sa abiso ng mga otoridad. Ingat-ingat palagi, ha? Bye-bye time na muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong magang ito ng Wednesday. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin Aligumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Radyo Magazine,
14: 1278 AM.
15: Ah, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
16: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
17: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
16: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
13: Huwag!
18: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
19: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
21: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
19: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
22: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
19: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
23: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
24: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
25: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
19: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
26: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
27: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
28: This is a public service announcement.
29: Yung public health emergency of international concern. Ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba itong nakukuha at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer it for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
30: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing. Paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol. At umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
28: This is a public service announcement.
31: Public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service,
32: and Radyo Magazine.
33: 1278 AM.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
0: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
28: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
31: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Informasyon.
32: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas.
35: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
36: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
35: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
36: sa Radyo Magazine.
35: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
36: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

Good morning! Isang magandang malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kasama pa rin ako, Teacher Cha. Babatiin din natin ang isang magandang umaga sa Master Control na riyan si Miss Marichal Malimban and Miss Rona Esperanza. Sasamahan din tayo ngayon ni Miss Julian Calces. Kamusta kayo mga bata? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at samahan niyo ako 8 a.m. until 9 a.m. today. Hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa inyong lahat. Pero bago natin simulan ang ating lessons of the day at ang ating kwentuhan at kulitan, i-like at i-follow nyo na muna ang lahat ng mga social media accounts ng Radyo Magazine. Nasa screen natin ngayon ang lahat ng mga socials ng magazine. At kung may mga katanungan kayo sa amin, pwede rin kayo magpadala ng inyong email or ng inquiries ninyo sa Radyo Magazine.